0: found a love.
1: Makisig along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: kol-kol, mangutana ang tago ba? Kasi may mong pangutana butyak. Nakay kwarta kol. Wala, nami man tagaan, kunin mo. Aw, oh, parehas ta kol. May pa ang kwarta kol, kay may tao. Pero ang tao, wag yung kwarta.
1: Basta joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungkol sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, puna po yung katol-katol sa lawas ng ubulok-ubulok na buyang daw.
6: Tapos?
5: Yaman ako ni Epla, sir. Nauga naman po.
6: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, isa ay buntag, isa ay ito hapon.
6: Sa gigamitin mong haplas.
5: Yes,
4: well. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
7: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Kakyute ni Maoy!
2: Joy
9: FM! Ay, unsaon mo ni Uy?
10: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
9: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ko kay nag-absent naman mo siya sa klase.
10: Ah, mo ba day, Mads?
9: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
10: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
9: Uy! Nindot lagi na Pads! Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
10: Daghan pa sila og services na pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
9: Di ay, Pads! Katangan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige! Muad to na ko dito! Asa man sila makitaan, Pads?
10: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
11: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
12: Oh, good news! Kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, og PhilHealth Yakap.
11: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
8: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitaog cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cellphone repair, accessories and download. Services offered: LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, Anak, Reformat, Reprogram, ug download sa music, games, ug apps. Dili mo charge, no signal, ug no power. Add to na dayon sa ilahang shop, PassPass. Di kalidad, ug barato nga servisyo, salig sa eksperto. Lano cell phone repair, accessories, and download. Makita sila at back sa Joy FM Station. Puro close Poblacion Caraga. Ang ilahang Manay Branch, makita tapad sa BPI o atba sa checkpoint. Lano cell phone repair, accessories and download. Summer promo. Pinaabtik na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cell phone repair, accessories and download. Summer promo.
2: 105.7 Enjoy sa morning.

0: 105.7.
1: Na opo, kumusta naman mo? Oy, tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalinti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot na musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kay balo. Kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay PM Subrikery, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, Ardi Store, sa Sityo Dagilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Ikaw na! Joy
5: FM. When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
0: 105.7. Enjoy some more.

0: 105.7.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong mo tumar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mukusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na yun ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan. Maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika og tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold. Doon na kini bioactive compound og powerful medical properties. Ang curcumin na asaluyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na gud na ninyo kana, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maoke ni ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana siya. Kanong masuko manggug tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, ug mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas og timbang. Kung gusto ka mo os-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric na sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman eh, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O, diba? Kung pwedeng no na. O, kung di man mada, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayong nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag-o mo tumar, ha? So, layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
3: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fibaclay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
4: Ang kuang jud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Plus. Wag jud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gud akong bukol sa baga ug sa likod. Awrat lang ko atop tulo ka bak. Murang gi-maintain na lang pud nako sir oi.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.3 FM.

0: 105.7.
1: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fibaklay taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyang likod.
2: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Awrap lang ko atop tulo ka bak. Wala gyud maintain na lang pud nako sir oi.
1: Yan ang Bilongga Gold mga higala no. Sulayi ka na ninyo og ang Yaki Liniment Oil mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Villar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
5: Ate, ano yan?
6: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na ka bala ka? Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglan ng papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
0: 105.7 Enjoy Summer!

0: Ano ba ka, pre? Niyadto ko sa amo ang booking kagahapon, pre. Nakakalot kong kamuti, pre. Hastang dakuha, pre. Mura gyud in towns kadako sa among balay. Eh, kuya, wapod nimo, pre. Sa amo agyud pre, balay kagahapon, pre. Kuya, wapod kaayo. Kanya ay naaging bitin, pre. Hastang sa asa, yun. Niagi, pre, alas 7 buntag. Nahuman, pre. Alas 7 nas gabi, eh. De komoto pre, ay burit naman ang imuha pre, dili naman ang katuhuan ang imo. Okay pre, sige, para patas na pre, pagamya imong kamote, eh. Kaya ako apong pagamya na kong bitin.
1: Basta Joy, enjoy
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Kung ato gayod nga susihon ang kalawom sa pagtulon-an sa usa ka produkto, daw malisdan gyud ta. Kay dili man kita ang nagahimo. Mauna ang hinungdan nga moingon mi ninyo nga sulaye. Sama sa Okira Coffee, ang sulod ni ana mao ang Red Panax Ginseng ug Mangosteen. Ang Red Panax Ginseng molimpyo sa ugat sa tao gikan sa gamay ngadto sa pinakadako. Mao nga muayo ang dagan sa dugo. Busa kung naa kay erectile dysfunction, sulaye ang Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Ang Okira Coffee mapalit na sa mga butika.
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
6: Kung ako, kung pare, mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang gundi, muhana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga, wala naman may mahimu. Turi naman ng inyo ha, huna-huna na na.
7: Masang ipatik mo na saya?
6: Ganado. Kaya pag kaman, dito, tingala rin niya, ka naman, nalain naman yung mong kuhan ron. Pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Hindi na ginatik niyo mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga. Kanitiri walang ditiktoan ito eh, pag-condition sa lawa. Spray. Aray, saan na yung tingin ko ganado, pre-testing ni Trey kay muna ako usahay magdamit kay labi na ka na maglalis usahay ang kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala man naman siguro ipalabi ni tawala niya hindi naman ka di naman ta inabuton igyo na mag-hiccup kaya kaya pagkabuntag yan to ala ko na ara ay kaya ka Trey salamat kay Trey ako kayong pasalamat imarinin mo yan nadiligan ng bulak ba.
8: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ka-cute ni Maoy!
10: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.

0: mahigala sa imong pagpangihi na matikdan ba nimo nga kusog ang bula? Dunay laing kolor? Oy, basta kinigani mga higala imong masinatian, ayaw yun ibaliwala. Kaya ano? Labi na kung dunay baho, ay delikado kini. Mokini ang mga sintomas sa diabetes. Ako si Kuya Loy, uban kita sa tong tulumanon, kahimsog sa panglawas atong ampingan kong KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Ang bula sa ihi mga higala, mamahimo kining sinyales nga dunay protina sa ihi. Ang medical term ni ini mao ang ginatawag nga proteinuria. Apan yun na pa, relax usa. Atong klarohon, ayaw kahadlok mga higala. I-check usa ang toilet bowl kay base adunay mga kemikal nga nakasagol ni ini mao ang nibula. Apan kung kusog o gasagak ganyang imong ihi, mas maayo nga magpahiling kas doktor. Kung dili permente ingon ani basin na tungod lang usab sa imong kadaghang gikaong karne o isda badiha na inom nga mga protein shake o mga protein supplements. Ang sobrang intake nga protina mga higala ginagawas kini sa ato ang lawas. Para sa mga dunay diabetes, ang pagpagawas sa protina sa ihi dili kini pwedeng baliwalaon. Kay ngano maghimo kinig hinungdan sa ginatawag nga proteinuria, sinyalis kini sa pagpalya o pag-malfunction sa kidney sa tawo. Sus na lang, lisod kaayo mga higala. Unya, kabalo ba ka? Kung unsay may mahimo ni ini, kung magpalya na gani ang kidney, mauna na ang ginatawag nga kinahanglan na magpadialysis. Ilisan imong dugo. Doon na pailang hinungdan nga dili makontrol ang pagpagawa sa protina sa lawas mga higala. Hilabi na kung dili na makontrol gani kining balatian nga alta presyon o high blood pressure. Mao'ng importante kaayo sa mga dunay balatian nga diabetes o alta presyon, magpakuha gyud og urinalysis aron masuta ang ihi. Kinahanglan mugawas sa resulta sa test nga negative ang albumin o protein. Mubula lang ang ihi kung daghang protina sa ihi. Kung negative ang protein o albumin sa urinalysis sa tawong dunay diabetes, ipahimo usab sa doktor ang gitawag na mitral test. Mao kini ang test nga musukat kung dunay gamay nga protina sa ihi o dili makita sa ordinaryong urinalysis. Mamahimo usab nga mo request ang doktor o spot urine for UACR o urine albumin to creatinine ratio. Importante kay mga higala ang maong test aron ma-monitor ang creatinine. Ang pagtaas sa creatinine sinyalis kini sa pagpalya sa kidney. Mao kini ang late sign sa kidney failure. Mamahimo usab masinati mga higala ang proteinuria kung dunay infection sa ihi o urinary tract infection kung UTI. Duna pay daghang laing hinungdan, mao ang importante kaayo ati manunyod ang kaugalingon. Magpa-check up gyud sa doktor. Importante usab kaayo mga higala nga kung musaka na gani ang ihap sa blood sugar level, dili ka pa diabetic o wala pa kay diabetes, importante pagtumar sa Serpentina Plus herbal capsule makatulo sa matag adlaw. Dako kayo mahimo aron makontrol o manormalize ang blood sugar level. Kung high blood usab ka, mahimo usab ka mutumar sa Serpentina Plus herbal capsule kay makatabang usab kini nga makontrol usab ang blood pressure. Kini Serpentina Plus herbal capsule manggod mapalit na karon sa mga butika, mamahimo nimo kining tumaron uban ang tambal o maintenance nga gihatag sa imong doktor. Apan kununaya lang ang pag-monitor sa blood sugar level ha. Ayaw usab sagdi ang padayon nga pagkunhod ni ini kay dili kani maayo. So importante kaayo nga imintinan nimo ang imong blood sugar level. Ang atong tumong nini mga higala, mo normal ang blood sugar level o ang blood pressure. Mong observe mahigid kanunay. Sa matag inom nimo sa Serpentina Plus herbal capsule nga inubanan sa gireseta sa imong doktor. Ang nakalindot pagyod sa Serpentina Plus herbal capsule kay maprotektahan usab ang imong kidney. Daghan pang mga balatian ang iyahang punggan maong malayo ka sa mga komplikasyon. Ang pingilang gyud ang imong kaugalingon, ayaw pagpasagad hilabi na sa pagkaon og ilimnon kay base normal na gani, gasalig ka kay normal na apan masubraan deg inom og kaon na mobalik na pod. Timani kanunay nga importante kaayo ang healthy lifestyle kung diabetic ka na. O bisag dili pa, importante gud kaayo kay mao kini ang naghatag kanato og maayong panglawas. Okay? Kay lisod ba kay mga higala kung diabetic ka na kay gitawag kini nga once a diabetic is always a diabetic. Kung naana na sa imuhang dugo, dili na mawala, ang imong himo na lang ang pagkontrol nga pagsaka sa ihap sa blood sugar level. So tumari kanunay og Serpentina Plus herbal capsule. Okay?
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City.
0: dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
1: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang muna tirada ko doon sa Serpentina.
0: Mga higala, kanunay na mo ginasulti kaninyo na kung doon na kami mga pungtana o ikasulti, ayaw gid mo pagduha-duha pagpadala sa itong text line. Ang atong number, 0977-1825-833. 0977-1825-833. Dagang kayong salamat sa inyong pagpaminaw o sa sunod kayo, mag-uban na usap kita sa itong programang KPA. Kayo sa panglawa sa itong ampingan, natod sa Kanami Marketing. Nasahid kita, lawas lang itong puhunan, ato kining ampingan. Ako si Kuya Loy, daghan kayong salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Karang

Kissing Along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: nag-inom ko 3 times a day siguro, pero
1: mga pila po kadlo ni mo ginom to?
0: Hindi, brother. Ngayon pa. Ngayon pa.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungkol sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Juan, po na po yung katol-katol sa lawas ng ulo na buyang daw.
1: Tapos?
3: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
1: Kapila po ka manghaplas po?
3: Juan, sa buntag, sa ito hapon.
1: Kung sige gamitin mong haplas.
3: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ikaw na!
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: 105.7 Enjoy sa Morning.
4: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
6: 105.7 Enjoy

0: Ang gusto na ko sa ko ang sekretary. Kanang alisto. Dili absent-minded. Tanawa. Napaulawan ko sa atuang meeting. Tungod di man.
1: Sorry, sir. Nakalimot di ay kumsira sa imuhang zipper.
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Itong ako, kumpare, mga akong ipapistingkod, di ba mag-istorya mang gabi mo, ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga, wala naman may mahimu. Istorya naman ang inyo ka, huna-huna na na.
7: Masang ipatake mo na saya?
6: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito, tingala rin niya, ito naman, nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung sino ginatake niyo mo siya, itagaan ko, ganado. Ginatagaan ako, sige, ano man ako siya nga. Kanipiri walang ditiktoan ni Trey, pag-condition ni Salah. Was free. Aray, so na nang tingin ako ganado, pre-testing ni Trey kay muna ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay kabalo bayat at atong misis na usahay matingala man naman siguro ipalabi ni tawala niya hindi naman ka di naman ta inabuton igyo na mag-hikap o ya kaya pagkabuntag yan to ala ko aray kaya pre salamat kay pre ako kayong pasalamat ni Mari ni Mue nadiligan ng bulat ba.
8: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika
9: sa panahon karon daghan ang mga pagkaon nga lami apan wala ta kahibalo kung makaayo nato busa atong klarohon maniguro ta human kaon magkapitaog Kopiyaki 7-in-1 aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas para healthy Kopiyaki mapalit sa mga butika
10: ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon Caraga sa Lukatan Pugpug Magdagasang Store Mamier Masumpan Store Mamvier Masumpan Store Basok Store Luna Store sa Purok Mansanitas Gidyon Magdagasang Store sa Sityo Danawan Reden Bayon Store sa Barangay San Antonio sa Purok Kalachuchi Gibo Store sa Purok Kanyan Sebastian Pharmacy sa Barangay Lamyawan Dumaan Store sa Barangay San Miguel Francis Quete Store Barangay San Pedro Double J Store sa Sityo Katigod Jun Mariano Store ang mga produkto sa Yaki mas epektibo ang ngayon lamang nasulayan ninyo
2: ikaw na Joy
11: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
3: 105.7 Enjoy Z.

0: 105.7.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga gastro. Pamati na ko kanang basta mamatay na siguro ko ani. Kung nakabati na ko sa radyo, ina na ko nga tingnan daw na ako ning ano Yaki. Noto so nag Yaki ko at buro kagurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon din makasuloy-suloy na ko kanang atura isa sa una din na masugot ang bana.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Bilunga Gold, hantog ka rin.
5: Ano po?
4: Eh, morobi na mga kukala ko kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
5: Ang imong
4: mga tiil ko.
5: Oo.
4: Okay. Minhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong 10 anos pa ko, polio ko.
5: Oo.
3: Mo ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na! Joy
8: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
0: 105.7. Enjoy some morning.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimog epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap or Musa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Kini Yaki Vitamins mga mami, dako kaayo ang mahimo aron makabot sa atong mga anak ang ilang pangandoy nga mo tangkad pastilan kay og babae na magguan mag Miss Universe. Bright, himsog, ligon ang bukog tungod kay kompleto sa nutrients ang Kini Yaki Vitamins. Gikan sa chlorella growth factor, taurine, lysine, B complex, vitamin C, E og A ug uban pa nga mga sagol ni ini. Mao ka na ang nagahatag og maayong panglawas sa mga bata, mga mami. Nasayod kita nga dili tanan bata dunay gana nga mukaon. Bisag unsa pang bitamina ang atong ipatumar kanila. Mao na ang uban mga ginikanan maglibog kung unsay ang ngayan nga himuon tungod wala gihapon gana nga mukaon ang mga anak. Maong mas stress na intawon ang ubang mga mami. Kung ang imong anak mao ka na ang problema, ayaw kabalaka. Basta ang importante, ginahatag nimo ang eksaktong bitamina, hilabi na kining Kini Yaki Vitamins. Huna-huna ang importante nga, bisan o wala siya, gana nga mukaon, himsog siya, wala siya'y balatian. Kay kanang Kini Yaki Vitamins, mga mami, kumpleto ka na sa nutrients. Kay dunagyoy ubang mga bata nga, pilian o pagkaon, ang gusto, instant ka ng pansit canton, o noodles, o mga pinirito, inana ang mga bata. Sa maong mga paborito sa mga bata nga sa tan-aw nimo walay sustansya nga makuha, mamahimo man nimo kini sa gulan o mga gulay nga makapagana kanila. Para kadtong sabaw, na yung mga bata po di mo kaon o sagbot. Oo, pero kadtong sabaw maoy ipahigop sa ilaha. Importante usab nga kanunay ginasulti sa mga bata ang mga maayong butang sa pagkaon o gulay o prutas. Kadugayan mo kaon rana sila basta ayaw lang kaayo pagustuhi sa iyang gusto nga sa tang-aw nimo dunay dili maayo nga ikahatag kaniya. Kailangan mangud na mga bata nga istoryahon kani makapaayo ni sa imuhang mauni-mauna. Unya kaon pud ka. Nya, mahungit kanila. Nya, ikaw mami, magkain ka. Ay, hindi, ayoko niyan, hindi ko paborito yan. Nako, ay, hindi, ayaw din. Oo, kailangan makita nila sa ato ang kita man, gustong gusto nato. Kita bitaw mga ginikanan, mag-uulman yun ta kung dili nato mahatag ang gusto sa atong mga anak. Maong unsahay, makalimot ta nga, makadaot na di ay kanila ang pagka kanang tanang gusto nila atong ihatag nga wala na lang nato ginasuta kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kung nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang Kini Yaki Vitamins aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang Kini Yaki Vitamins sama sa nahisgutan nato ganiha, mao na nga giingon namo nga kining Kini Yaki Vitamins dili dapat mawa kini sa inyong mga anak gikan sa 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Bahala na gagmayra sila og kaon basta adunay Kini Yaki Vitamins, kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata payaton pero alsaha. Bugat kaayo. Oo. Nya healthy na sila, dili sakiton. Mao ka na ang ginaawhag namo kamo mga mami, mama, nanay nga og aduna kamoy gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O di ba kaha? Himsog kayo si baby tungod sa Kini Yaki Vitamins, i-share na nato sa uban nato mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki products.
2: Sa mensaheng kipadala sa tong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 09072284605. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins. Kay mao akong gipatumara sa ako ang anak karon nanambok na gyud sa kuya og himsog kaayo. Bright pud og dali tudluan kuya. Si Rosel Day ni kuya. Mula man kadto Mami Joy ang text nga ato na tagal pagtagad wa na kita igong oras sa tung tulumanon yaman na kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, laging tandaan yaman ang kalusugan ingatan. Daghan kaayong salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Karag

0: 105.7. Joy FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kay balo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
1: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Ka-cute ni Maoy! Joy
0: FM. Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
3: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na ka bala ka? Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kumpleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental o sugdi na ang hapsay, luwas o sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.

0: 105.7.
1: Ang Olifera o Kalamungay, napamatud-an nga Tree of Life. Tungod puno kini sa nutrients, dunay multiple antioxidant properties, makapakusog sa immune system, og dunay katakos aron suklan ang daghan nga mga balatian. Tungod kay kumpleto kini sa vitamins ug minerals, dali maayo ang mga ginahambin nga mga balatian aron mahatag sa lawas ang kumpletong nutrisyon. Pagtumar og Olifera C Herbal Capsule 3 times a day, easy food supplement. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
2: Lumambot at dahan-dahan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Parang, ano na, parang itlog ng manok.
4: Uy, laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
3: Yung Yaki Capsule po.
4: Tapos?
3: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sibaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakuling Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bean Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ka-cute ni Maoy! Joy
1: FM! Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
7: Udto na joy!

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Ulaton pa ba diay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
3: Nawagtang ang daghang pimples o nihamis na ang naong sabana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
4: Nagisingan dyan ako kanang kwan mo to kuya nagpapalit kong bana o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. O akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Hindi ka man niya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
3: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala damha ni Mirna Albero na ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha kabulan na muka sa iyang kamot.
5: Katul kay kuya, para nang nalabak na paging manggutmi, maayo ko siya rin. Ako ganing mahikap o gahi, mabalik ko katul. Ako ang mga igago ba, nagbahin manggunan sila og Yaki sa kapapilya. Ilang ito nga din, kung ba may baho sa Yaki, nga, sinuhuta ko, di ba humot kayo, di ako rin gitistingan. Nga, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragbugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot, maumin nyo'y naayo.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy sa National Highway dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco sa National Highway dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Mga higala, nangita ka ba og car wash o vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
7: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Karang-

0: 105.7
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule. Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala nang lisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabak pa siya.
2: Nagahaplak lang ang kukul niyo ka ng Yaki, hindi matulog, pagkakuan, wala ilang mga
3: anak. Kung ikumpara niyo sa unang pagpanganak niyo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay kukaan ang dito to sa Yaki. Nagduhay-duhay po na kong labor at tuloy.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo ang Yaki Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
6: Joy FM!
7: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompletong professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa namala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o if

0: a message ang Sasimo Realty Development sa Facebook. Sasimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
1: Unto na Joy!

0: All right, class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butchok, King Dog, spelling are a god ang success.
1: Bye. Doha ba to ka is ang success? Tumbut ni mo ba yun na, jud ni mo ba yun? Bisaya, kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: 105.7
1: Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato, humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano, magkot akong manghod ba? Magagwa siya, naghantay sa pangos. Dihapos na mo, Yaki, uwin, sa gagabi, balik lang ang naulian. Ako po, dentist lang ko. Wapod akong ginahaplar. Ako mamang, ang hapod ka lang, wapod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sulog Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Villar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po!
6: Joy FM! Udto na Joy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki. Mayong adlaw na usap dyan atong tanan, ani-ana usap si Mami Joy para sa atong programa nga Yaman ang Kalusugan Ingatan. Sa English, health is wealth. Ug sa Bisaya pa, bahandi nato ang ato ang panglawas, busa atong ampingan. Yan ato. Ayaw maayong panglawas na ako'y tutor dere, Binisaya niya, naglumwa na ako gidawat. Ang Yaki Laboratory mga higala, maoy tigama og mas epektibong mga produkto. Kaning Yaki Herbal Oil, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap og Hermosa Kojic Whitening Soap. Nakaingunta nga mas epektibo tumod kay kita ang nagahimo niini. Kabalota kung unsa ang mga sangkap. Kung adunay 10 commandments ang ato ang Ginoo, ang ato ang Panginoong Dios alang sa tao, duna usab 10 commandments alang sa mga bata. Upat niini ang atong tagaan og panahon. Una, ang right to be strong and healthy. Karapatang maging malakas at malusog. Ang ikaduha, right to education. Karapatang makapag-aral. Ang ikatulo, right to enhance talents and interests. Karapatang malinang ang angking talino. Ang ikaupat, right to play. Karapatan nilang maglibang o maglaro, magdula. Kini ang mga rason nganong kinahanglan painumo nato o gidiyaki vitamins ang ato ang mga bata. Aron matabangan ang mga ginikanan nga mahatag kini sa mga bata sa unsang pamaagi para maging mahatag nato ang ilahang right to be strong and healthy. Ang Kiriyaki Vitamins kompleto sa vitamina og minerals nga kinahanglan sa lawas maunay ihatag sa ila aron mamahimong strong and healthy. Right to education og right to enhance talents and interests tungod ang Kiriyaki Vitamins dunay sagol nga makapabright dili maglisod ang ginikanan aron mamahimong utukan ang ilang mga anak og right to play. Paunsa man malipay ang bata makadula kung dili siya healthy, di ba? So kung maayong iyang panglawas, lagsik kaayo si baby, magdula gyud na siya. Busa ihatag sa iya ang Kiriyaki Vitamins. Aron mukusog ang iyang resistensya, mamahimo siyang healthy og mag-enjoy ang bata. Di ba okay yon? Mauna nga among ginaingon permi kaninyo nga kung aduna kamoy mga pangutana bahin sa inyong mga anak, aduna ba kamoy mga problema, palihog i-text lang ang 0928-6767-031 kay among tubagon ang inyong mga pangutana. O gani ano usab si Kuya Loy para sa ato ang mga texters.
1: Daghang salamat Mami Joy karon sa mga mensahe nga ipadala sa ato mga texter nga buot mo paambit sa ilahang mga kasinatian kung unsa ang nahimo sa Yaki products ngadto kanila nga ilang gipadala sa cell number 0928-6767-031. Gikan sa cell number 0929-295-6081. Kuya Loy ug Mami Joy, salamat kayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule. Dahil malaking tulong po ito sa akin, uminom po ako ng Yaki Herbal Capsule 2 beses. Bigla pong nawala ang bukol sa aking tiyan at saka gumamit din po ako ng Yaki Herbal Oil. Tapos bumili din po ako ng Kiriyaki Vitamins para po sa aking anak dahil payat po siya ngayon. Malakas na po kumain. Si Kimberly Baugbog po ito, taga Fatima, Pakibato, Davao City. Atong tawagan si Kimberly Gatong Istoryahon.
2: Hello?
3: Hello?
2: Si Kuya Loy, sa Yaki.
3: Ah.
2: Si Kimberly, ni?
3: Ah. Oo.
2: Ikaw ito nag-text sa Lee?
3: Oo, oh, okay. Ako ang nag-text sa Yaki.
2: Oo. Ang sabi mo, Lee, hello Kuya, good afternoon po. Salamat talaga sa Yaki Herbal Capsule kasi malaking tulong po sa akin. Uminom ako ng Yaki Capsule 2 beses, biglang nawala ang, madaling nawala ang bukol sa aking tiyan at saka gumamit din ako ng oil liniment. Tapos bumili din ako ng Kiriyaki Vitamins para sa anak ko kasi ang payat-payat niya. Eh, malakas nung kumain ko pala si Kimberly Buogbog, taga Fatima, Pakibato, Davao City. Totoo ito, Lee?
3: Oo, ako, Lee.
2: At anong meron? Bakit may bukol sa tiyan mo?
3: So, anong dito, kanan, abin na ko, buntis ko, kaya ang kagirid na ko ng katulan.
2: Uy.
3: So, pahino ko, so, tumuli lang pa daw ko'y bibi sa ilan sa kong kuyan.
2: Mm-hmm.
3: So, pag-uha, nag-dining na ko, tumakal ko, ino ko ganyan dito, kaya ako'y bata. Kaya niya, bigyan na kami lang sa panabir sa pamilisir. Wala ko hindi, hindi mo na sa dentist. Tapos, mamunod, bigyan siya kung siyan, Mutin lang sila na nag-resist ako nga. Ultrasound daw, wala mong kasiya, tamo ko. Nakailan pa ako sa yaki, nagpeta lang sa infection. Wala ako sa yaki sa buok. Ako hindi na, mag-fight nga pa sa yaki yun. Mura pa sa yaki sa kumpiyan, nag-inom sa infection.
2: Hmm.
3: Oo, saan ang pinagandaan? Ay, ako sa pagkakasay ngayon na, kung saan mo, kanang dati daw, uray da, kanang magbuntis nga, na ay mga kuhan, di mao.
2: Oo.
3: Oto, nag-face-to-vaccine nga yaki at hindi mo, ito na sa pag-uok. So, kung ako nga na, hindi, minsan nag-vitamin.
2: So, bali, ang katong nagtubo sa iyong tiyan, katagipat-sikap niyo siya? Salamat kay Liha.
3: Salamat kay Sendrick for love.
2: Thank you, Liha. Bye. Bye.
1: Mo to Mami Joy, si Kimberly og nakatabang gid kaniya ang produkto sa Yaki. Malipayon ni sa karon uban ang iyahang nga pamilya. Wa na kitay igong oras atong tulumanon yaman ang kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigama sa mas epektibo mga produkto ang Yaki Herbal Products. Ako si Kuya Loy.
0: Ako si Mami Joy, daghan kaayong salamat. The
4: best to me. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7.
5: Joy FM. Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy.
5: Mommy Joy.

6 na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ng ala, una ng hapon, maulan, pero tumigil na po dito po sa Kinapawan City mga ka-joiners. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? O ingon man ang mga ka-joiners nato nga nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Assalamualaikum sa ato ang mga ka-joiners nga mga Muslim. Madiyaw na dumdas ang kanaton mga katipanod na mga mandaya. Sa kinatibuk ang Davao Oriental ang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM. O siyempre ang mga nagasunod po sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Ayan, welcome po. Ito na ang ating programang Dear Mommy Joy. Ngayong araw po ng Miyerkules at 3 na po sa buwan ng Hunyo. Happy birthday po sa lahat na may mga kaarawan ngayon, June 3. And happy anniversary po sa lahat ng may mga sineselebrate na anibersaryo. Sana po ang lahat nakapananghalian na mga ka-joiners. Lagi ko po itong sinasabi. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Sa ating mga drivers na mga sweet lovers, salamat kaayo sa pag-tune in sa ato ang istasyon. O amping kanunay, ilabi na sa ato ang mga pasahero sa kanang mga nagabiyahe karon. Nauna-una ato, permi akong pila ka kinabuhi ang ato ang dala. Safety first mga ka-joiners, huwag makipag-agawa ng pasahero nang wala po sa lugar, ha? Alalahanin ninyo kung para sa inyo yan, magiging para po talaga sa inyo. Tingnan nyo po yung nadisgrasya, no? Akala nung driver ng tricycle sasakay, nadapa si Lola, edi nahagip niya. Namatay si Lola sa ospital. Kaya ingat po tayo mga ka-joiners. Huwag po tayong masyadong nagmamadali. Check natin ang ating mga sasakyan bago pa man umalis. Bago pa andarin yan, e-check lahat yung tire, wala bang maluwang. At yung tubig, kung kailangan ng tubig yan, yung oil, check po ninyo yan mga ka-joiners. Wala bang tagas? Oo, lalong-lalo na po yung mga nagda-drive na hindi naman po nila mga sasakyan. Ayan ang number one na mga abusado. Oo, dito sa amin maraming ganyan. Kasi wala man silang pakialam, hindi naman kasi sa kanila yan. Pagkasira, parking. Pag nagtanong sinong may dala nito, walang magsasabi. Ganyan po yan. Pero binabantayan na po yan sila mga ka-joiners. Mahirap na pong magtiwala ngayon, ano? Oo, mga tao habang tumatagal, nagiging abusado po. Kaya kahit na sa pakikipagkaibigan, sa trabaho man yan, mag-ingat po tayo sa mga abusado ng mga tao. Kailangan po natin ng kasama na may malasakit. Importante po yun. So sige, tuloy-tuloy na tayo. Baka kung mapasaan pa po ang usapan. 10 na minuto na po mga ka-joiners. Makaraan ng alauna ng hapon. Tika muna. Hindi, wala di IG Plus Stars. Ako ang partner. Ang ako ang cellphone. Wala ah. Wala itong password, char-char lang na siya. So anyways, so ayun, delayed. Ayan, naka-live streaming po tayo mga ka-joiners, pero gusto ko pong subukan ninyo kung may radyo kayo sa bahay. Pakisubok daw po yung 102.3 mga ka-joiners, ha? Kasi kasagaran naka-live good mga ka-joiners na ito. Thank you for watching kay Annabelle Felix Bandaha. Maayong hapon daw, Mommy Joy. Shout out ko sa ako ang mga silingan diha sa Tagbanahaw. Uy, maayong hapon sa mga Tagbanahaw. Adyaw na dumda kamayo dosaan. Salamat, Mommy. Watching from Bahada, Davao. Kisan Hasim Mamaluba. Salam, Mommy Joy. Mapia Maudto. Pa-shout out po from Barangay Inog-Og. Inog-Og Pagalungan. Maguindanao del Sur. Ayan. Assalamualaikum. Mapia pakikinag. Kisan. Thank you for watching. And also from Rofami Camille. Good afternoon po. Greet ko lang po si Papa Roland Camille. Wag yun ni absent ba si Papa Roland Camille o si Mama Berlinda Masumpad. Kada adlaw yun ni. No, si Tita Sheila. Si Yuyo Julito. Maraming salamat. Pa-request po ng song palagi. Thank you, Rofami.
Dizing ni Parason Madanlo. Good afternoon, Mami. Shout out na ako si Mama Maribeth Madanlo ug si Papa Judy Madanlo ug sa ako ang mga manghod watching from Barangay Abijod, KTL. Abijod. Oo, para diya sa mga duol diya sa may sa San Antonio, no? Kadto mga taga Lamyawan, taga Albar, mga taga San Luis, basi

luha. Nas landasan, salam mami, pa-shout out naman sa mga family landasan. Katong butika nga akong giistoryahan, no? Anang Baste, kay Baste to pharmacy, ha? Diha sa may buntod sa may San Antonio. O, dool na siya sa barangay hall. So, balikan na to si Nas Landasan. Salam daw, shout out naman sa mga family landasan sa Kabaka, North Cotabato, lalo po sa mahal kong anak na si Dato Yasser at sa ama ko, nag-alaga sa kanya ngayon, mami. Kasi nakikipagsapalaran. Nakikipagsapalaran po. Asa na sa'yo, nakikipagsapalaran po ako sa Manila, mami. Salamat po. Ayan. Oh, dapat lagi mong kinakumusta si Lolo. Oo, na nagbabantay sa iyong apo. Ed De Vera, shout out sa ako ang anak na si Jed at Elaine De Vera dito sa Katiduan, Kabakan. Thanks po, mami, and thank you for watching Villasita Kaligunan. Longs, good afternoon daw, mami. Shout out, Adi Matabang, Taw Kanga. And also from Krisha Batuaga, dilo po mami Joy, pag-greet ko nila mama na nag-enroll sa mga kapatid ko na kay Christoph at Jose. Ay, King agad sa Semirara Academy. And from George Amudo Kalogmok, shout out po from Napo. Usog ang mami Joy, dari mami, shout out sa ako ang sarili nga nagtaksi og abaka. Ayan. Usog mangyod diha kita sa Napo, no? Dagan salamat kaayo sa mga taga Napo. Parte na akong panghingusog na makaabot diha, pero di yun ko gisugtan nga mo adto og Napo. Mauna na si Jeveline Balante. Kaya di yun masugot nga mo adto ko og Napo. Kaya dili daw na ako kaya. Sure lang, Jeb. Benjo Abdul Kadir, sakam mami, salam siguro ito. Salam mami, pa shout out po, watching from Paranaque, Armstrong Street, Metro Manila. And also, good afternoon daw mami, shout out sa ako ang mga apo og anak na si Robel Kaligunan ng PM Sobricari og sa ako apapa Romeo Omani ang nag-greet si Villasita Omani ng barangay PM Sobricari Caragadava Oriental. Pingot Janeline Dagansilong, shout out di ay kos akong papa na naminaw og si kuya nga si Gigdua og wa di ay si Gigdua wa di ay nagduwa di ay, aywa di ay. Sa mani ay, ang sabagay tinood. Salamat, mami. Bing mamato, wait na ko sa gang family. Huwag sa ako ang pamilya sa Davao. Pa-request, mami. Joy, love is all around me. Salamat, mami Joy. Watching from Lampayan, Matalam, North Cotabato. Miguel Adonato Duway, greet ko sa ako ang papa o mama sa bukid. Amping sila always po. Aba, donghanan na nila, oh. Benjo Abdul Kadir, nakalugar ang mga people. Salam, mami. Pa-shout out lang po sa family Abdul Kadir. Sila Dato Rajamuda sa SGA Ligawasan. Ayan, MC Kenton, good afternoon mami, pag-greet po mga kasama ko ngayon dito sa Manaulan, Tugunan, SGA Barm. Kaida Arfat Zagi, ayan, pamention po ng Baboso Family of Central Malamuti, Matalam, request po ako ng song Leader of the Band. Thank you po. Daniel Calextro, madyo na hapon mami Joy, maulan na hapon diha nimo. Maulan po ba diha? Kay nagulan sa amoa pero nagundang naman, nagsidlak na manggani si Haring Araw. And also Lorena Gomez Isabida, thank you for watching Mama Ends. Kumusta naman ka? Monson Ivan, shout out Monson Family Amodo Magbutong, pa-request ng song Banana. George Amodo Kalugmok, shout out kay Jason Lemindog nga nag-shooting siguro ni of Mallorca. Alam mo, Mallorca is not good for the body. Ha? Pero may imong gusto, agitay mahimo ana. Jenny Arsenio, good afternoon po, pa-shout out sa Arsenio family sa Kulaman, Senior Senator Ninoy Aquino. Thank you po. Selky Domingo, good be mami, watching from Lang. Alaoy, Pingot Janeline Dagansilong, hello daw sa Pingot og Dagansilong Kituga family og ang Langguway family. Ayon, hello mami, maayong hapon. Ako po ipag

0: Celebrate si Lea Kim ng happy 10th birthday karon na adlaw po. Salamat po. Ala, naadi ay handa diha ron. Happy birthday, Lea Kim. Fee Cuesta, pag-greet po kay Fee Cuesta. And Lina Bala, Mami, salam. Shout out naman po, watching from Cinto 30. Greetings coming from Rams Labay. Labay. Sukran, Mami. Ayan. Ayun, so, Benyasita Kaligunan, akong mga apo, Zaira Ivanez Gansa, og si Athena Ivanez Gansa ng PM Sobrecary. Boss D. si Cayetano, Mami Joy, shout out lang ko dari sa Alim Street, nag-ulan kaayo dari, o sa kaoban ako dari nga si Bador, nagwapo yan lang po. Esal, pasukan, good afternoon po, ng San Fermin, at Lorna Smith, shout out daw ma'am from Bakulin. Ako man lagi. 18 minutes na po makaraan ang ala una ng hapon at ito na po ang kasaysayan na atin pong tutunghayan. Patod pa niya, dear Mami Joy. Maayong hapon, Mami. Tawagalan ko sa pangalang Lorena. Dalaga pa ko, Mami, og 31 na po ang ako ang edad. Gusto lang na ako hisgutan sa imong programa na 31 na ang ako ang edad. Wala paghihapon ko nagminyo. Pobre ang amo ang kahimtang. Pito kami ka managsuon. Unya ang akong mga igsuon nangaminyo na. Ako ang ika-unom nga anak. Og ang amo ang kamanghuran tuas sa Manila nanimpad. Og tungod lagi kay nagkanya-kanya naman sila, Mami, ang akong gihimo naningkamot pud kog ako ah. Nagpabilin ko sa amo ang lugar kay dili na ko kaya nga biyaan ang ako ang mga ginikanan kay mga edaran na. Bisan lang man mangumusta sa ako ang mga igsuon. Wala gyud. Wala na sila nagauli sa amoa. Og sama ra sa ilang giingon nga ako na ang bahala sa amo ang ginikanan. Siguro natagad kini sa ako ang mga ginikanan. Mauto nga nakita nila naningkamot ko magnegosyo. Og kabalo ka, Mami. Ako nagatuog yun nga og maayo taog kasing-kasing. Ang Ginoo magauban yun sa ato ang mga buhat. Bisang tuod kong muhilak ko, kay masakitan ko nga gipasagdan ko nila. Pero tungod kay nakita sa ako ang mga ginikanan ang akong paningkamot og ang pag-atiman nako sa ilaha. Mao siguro nga gihatagan ko nila og kwarta. Sa among kapobrehon, dili ko makaingon nga adunay 120,000 nagitago ang ako ang mga ginikanan. Dugay na daw kaayo ng mga kwartahan na ilang tinigong sa bago pa lang sila na minyo. Tungod lagi ko no kay dili sila gusto nga magsalig sa ilahang mga anak bisan og daghan kami kay kasagaran ko no. Inigwala gyoy mahimo ang ginikanan. Ginabaliwala na sa mga anak. Siguro tungod kay nakita nila nga ako ray nagpabilin. Mao nga gihatag nila sa ako ang kwarta. Pero ni atong higayo na wala gyud nako gidawat dayon, Mami. Kay dili man ako kinahanglanon pa. Kay ginaroling lang nako ang ako ang negosyo. Na nagsugod lang ko og 5,000, Mami. Unya karon nakapatukod na ko og building, aduna na ko'y sasakyan, og aduna na ko'y pito ka mga trabahante. Maayo ang amuang panag-uban sa ako ang mga ginikanan. Pero bisag kanus, awala gyud ko naghisgot sa ilaha, bahin sa ako ang mga igsuon.
1: Sila na mismo si Mama og Papa ang makig-istorya sa ako, ah. Matod pa nila, Lorena. Naunsa naman in town ng imo mga igsoon? Wala ba sila nagapangumusta diha sa imuha nga uso naman ang cellphone karon? Ang akong tubag, kung mahitabo man nga mangumusta sila, dili usab mahitabo nga dili na ako ipaabot sa inyo, ha? Pero wala gyud sila nagapangumusta. Hangtod usa ka higayon, naguli ang amo ang kamanghuran. Uli tao pa man ni siya. Og sa lima katuig halos nga wala siya mo pauli. Nakurat siya pag pauli niya nga na ako'y dakong negosyo, na anako'y pito ka mga trabahante, kay wala mang gyud ko nag-istorya nila. Maoto, nakurat na lang mi pagka Disyembre nga nanguli ang tanan na akong mga igsuon. Wala ko kasabot sa akong gusto nga bation kung malipay ba ko o maglagot ko nga naguli sila. Pero tungod kay nakita na ako nga ang ako ang Mama o Papa, grabe ang kalipay nga nanguli ang ako ang mga igsuon. Dala ang ilahang mga anak. Nalipay kaayo ang mga tigulang sa ilahang mga apo na nakita niya. Kay puro may mga anak na katong lima nga nangabinyo. Puro tag-isa pa lang ang anak, isa lang ang duha. Pero tungod kay nakita na ako ang ako ang mga ginikanan nga malipayon, maghilom-hilom na lang ko. Ipakaon ako sila og maayo. Tulog ming tanan sa balay. Hangtod sa amo ang lamesa na ay matulog og magabii. Kwarto, sala. Dili mong pod na ako pwede mapatulgan ang ako ang building kay mga stocks man dito. Ug maoto nakahuna-huna ko nga siguro ang balay. Ako ang padak-an. Pahimuan ako og extension bisan og wala na'y kwarto. Ug manguli sila. Dito na lang magdulog-dulog. Nakita na ako nga walang-wala pod sila. Kay puro nang gikumyot. Wala may mga sasakyan sa ilang pag-abot. Ug makita na ako sa ilang kaugalingon, sa ilang mga gamit. Namuna-muna pod. Maoto. Sa dihang manguli na sila. Siguro mintras wala ko sa balay, nag-atiman dito sa negosyo. Nagig-istorya sila kay Mama. Tungod kay anang gabi nga bag-o maglakaw sila. Giadto ko ni Mama sa ako ang tindahan. Ug giingnan ko niya nga basig pwede ko no nga kadtong gihatag niya sa ako ang kwarta nga 120,000. Basig pwede na daw ko no niya kuhaon ang 50. Nakurat ko kay unsaon ni Mama ang kwarta. Buto ingon ako, Ma, unsaon man nimo ang kwarta. Pero ang tubag niya sa ako, ah, anak, ang imong mga igsuon manguli na ugma. Way mga pamasahe. Kunya gusto ko mag-adtog mall. Iuban na ko ang imuhang mga pag-umangkon. Gusto na ko palitan sila og unsay gusto. May dili pa kumusugot ng muuli na sila ugma. Gusto ko sa sunod adlaw pa. Igor ako naginhawa og laom. Kay kadako sa kwarta nga iyahang kuhaon, pero tungod kay ilaha man to. Og napalago naman pod na ako. Akong gihatagan si Mama og 50,000. Maoto nakita na ako nga pagkaugma ang lima kapamilya. kauban si mama ng atuog mall. O pagpanguli, malipayon ang tanan. Kanya-kanya og suot, sukat sa ilang mga napalit. Dayon gipanghatagan og pamasahe para sa ilang pagpanguli. Matingala ko nga namalit pa si mama og tupperware. Og namalingke. Kay gilutuan niya og baon ang iyang mga apo sa ilang pagbiyahe. Wala ko nakaagwanta. Nakahilak ko. Nakaingon ko nga inanig yun ay ang ginikanan, ang inahan. Bisan sa pila katuig, wala giyon na una sa iyang mga anak. Pero sa dihang ni kalit og butho, gihimo niya ang tanan. Malipay niya ang iyang mga anak ug ang iyang mga apo. Wala ko'y mahimo kundi ang malipay na lang pod. Bisan pa man sa ilang kakulangon, kay nakita man ako ang ako ang mga ginikanan. Labi na akong mamang malipayon. Hangtod na ng lakaw na sila. Walay dagang istorya na ako'y usa ka trabahante nagpatabang ko og limpyo sa balay. Daghang mga hipuson. Pagkatapos, usa ka gabi ipag-uli na ako. Limpyo na kaayo ang ref. Gilimpyo di ay ni mama. Pumatod pa niya, anak, why sulod na ang ato ang refrigerator. Ikaw na ang bahala. Wala kong utingog kay ako namang gyud ang tanan-tanan. Wala naman ako sila gina-istorbo kay kabalo ko. Wala man po sila'y kwarta. Okay ra sa ako ah. Igo rapod ko nag-ingon, sige ma, mamalingki ko ugma. Tungod kay kong kamera, mas daghan man gyud ang gulay. Gioban ako siya aron siya ang mupili mismo. Unsa ang gusto nila kaonon. Pero ang gili na maayo karon mami kay magsige naman og panawag ang ako ang mga igsoon. Kaysa ilang pagpauli giingnan si mama nga magpalit ka og cellphone ma para makatawag-tawag mi sa imuha, makapangumusta. Mauto nagpalit og cellphone si mama. Kana ragong matawagan lang. Og didto, magsige na sila og panawag. Nang problema ko mami kay magsige naman og pangayog kwarta. Tanan na lang nilang problema kay kesyo na ibayro nun sa eskwelahan, na ay kinahanglan ipa-check up, wala na sila ipampalit og bugas, nasa pila katuig, wa man na mahitabo. Og maoba ka na ang hinungdan nga kailangan mag-cellphone si mama. Kay maoy ilahang tawagan. O niya, og maingon si mama nga, kabaluman mo mga anak nga wala mang kuy kwarta. Maingon dayon siya, unsa man di ay na si Lorena. Solo. Kadaghang kwarta. Ikaw ray pangayo dito ma. Dili mi mo pangayo, dili mi mangayo niya kay basig kasaban mi. Sa una, tungod kay nagkasakit, maay nagkasakit, akong gihatagan si mama. Dilipod ko mukabalibad kay mama kay naaman sa kwarta sa ako ah. Pero ang akong gihimo mami, sa tanang panahon nga magkuha og kwarta si mama sa ako ah, ako yung ginapapirmahan sa iya ha. Dili na ko gusto nga muabot ang panahon. Makadungog ko og dili maayo nga istorya. Maoto mami hangtod nga nahurot ang 120,000 niya. Matugiing na nako siya nga ma. Kaya tamo pakaonon og ni papa at imanon. Pero kanang mga panginahanglan sa ako ang mga igsoon, dili na ko na kaya. Unsa ra may ganansya ning ako ang negosyo. Gasweldo ko og tao. Nagabayad ko sa gobyerno. Gabayad ko og kuryente. Unta masabtan pod na nimo. Karon pa lang, kay nahurot naman nimo ang imuhang kwarta. ingon ako nimo nga sa sunod magsige pa na sila pangayo balibari na kay dili gyud ko makahatak nila. Nasuko ang ako ang mama gingnang ko niya dili di ay kamutabang sa imong mga igsuon. Ngayon ako dili sa dili mutabang ma. Mutabang ko kung unsang ako ang kaya. Pero kanang mangayo sila unya at muhatag yun og kantidad, dili na ako na kaya. Matuging na nako. And then, usa kahiga yun, nagpakiluoy ako ang mama. Kaya nangayo daw ang usa ka anak niya. Palit daw og tambal. Itagaan ako og 1,000. Igor ako niya gitanaw. Siguro gigam yan. Inako nga maoranay kaya nako, ma. Unya sa pagkakaroon, wala na malipay ang akong mama sa ako, ah. Iya kong kihingin lan. Giingnan ko niya kay kung inana ka, ayaw na pagpauli diri sa balay. Grabe ang kasakit nga akong gibati, mami. Pila-pila katuig nga gipasagdan siya sa ako ang mga igsuon. Walay-lain niya nag-ati Manila ako. Kung gihatag man niya ang kwarta niya sa ako, ah. Wala mong po na ako gigusto. Ikuha niya, bisag piso. Na anak man po ko niya. Wala man ko niya gibinlan. Wala man ko nagreklamo. Unya karon ako pa ang gihinginlan. Napalayason sa balay. Grabe kasakit ang akong gibati. Muna karon mami. Nagpa-extension ko sa ako ang tindahan. Sa likod. Pahimo ko og kwarto nako, gamay nga kusina o gamay nga sala. Sa pagkakaroon nag-aarkil ako sa ako ang matulugan kay maglisot bang gyud ko sa tindahan. Wala gyud ko giadto ni mama og hangtod karon. Wala gyud ko niya gitinggan. Unya karon kay nahuman naman ang akong puloy-anan. Nag-monitor di ay si mama. Napanguta na sa ako ang mga tao. Kung unsa daw kuno ang ako ang ibuhat, na ay katrabaho sa likod. Ito bagpot sa ako ang mga tao nga nagpahimo siya og kwarto niya na ay pati kusina gamay og iyang salang gamay. Nagutangan sa iyang lamesa kung magkaon siya. Maoto, karon mami, nahuman na. Ipanghipos na pod na ko ang ako ang mga gamit. Kay mubalhin ako. Iha kong giistorya nga. Anong mubalhin mang ka Lorena? Kinsa babay among kauban? Mubiya gyudi ay ka. Sa pila ka bulan nga gibungulan ko niya. Unya karon kay nakabalo siya nga nagpahimo ko aga kong puloy-anan. Iya na pod kong pugngan. Maokin ang nahimo na kong problema karon mami. Ang kinahanglan gyud ko og tambag nimo. Hinaot nga matambagan ko nimo mami. Takan kaing salamat sa paghatag og pagtagad sa ako ang suwat. Og dinhi na lang kutob kanimo matinahuron. Lorena.

40 minutes po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Ayan, thank you for watching Jim Pisukan. Good afternoon, Mommy. Shout out the echoes ako ang uyab nga si Jomeline Sugnuan nga naakaroon sa walkie. Amping kanunay love, og shout out the ice ako ang mga igsuon nga naakaroon sa Kaipok, og labi na sa mga nagapaminaw diha. Kana lang, Mami, salamat sa pagbasa. Doris Amungain, good afternoon, Mami. Musta, shout out kami Adi Kalyungan, salamat sa pagbasa. And also from Day Masangged, Ma'am, unsay tambal sa sipon. Pagsige inom tubig diha, Day, para maanod na siya. Jennifer Lanaban, Madeo na Dumda, Mami, watching from Pangi. Thank you for watching, Jennifer. Diane Fernandez of Brickery and Villasita Kaligunan, thank you for watching. And also, Maldita Antonio, shout out, Mami, sa akong mama og papa nga naa sa Manay, Davao Oriental karon. Labi na sa ako ang Ate Lizelle Antonio Perez. Janeline Antonio, Ronilyn Antonio, Rosaline Antonio, Kuya Jemboy Delgado, Antonio. Kana lang, Mami. Salamat. Watching from Boulevard, Davao City. Bert Pawin, Mami, good noon po. Pa-shout out na ako ang mama. Akong mama sa Panlaisan, si Mama Susan, Papa Judy, magandam din sa ako ang ugangan, Papa Binigno og Mama Binita na miss na ko. Kamong tanan, ma and pa. Amping mo kanunay. Salamat, Mami. Velma Mandagyo, maing hapon, Mami Joy. Greet ko sa ako ang mga anak, si Dennis, Rodel, Joshua, Jeremiah, Miracle, Mandagyo, og Gina Ligod, og sa tanang taga Kangusan from Velma Mandagyo. Asa ba daw ning Kangusan, no? From Rizal Bacana, Iman, Mami, salam lang sa family Aban, Iman, at Kila, Hania, at kina Hania Ahmad. Ayan, syukran, Mami. Joel Talidasan Tanding, thank you for watching ng Santo Tomas. Jim Summer B, Mami, naaba ni Relay sa Caraga? Naakaayo. Boris Leno Donato, maing hapon, Mami. Shout out from Kalyungan. Request kog song, Destiny. Salamat sa pagbasa, Mami. Ami Budadong Banugan, thank you for watching ng Sangab, Sarah. Shout out kay Mama Vilma og Papa Toto og si Flora May na naglingkod. Salamat po, Mami. So, una ang ato ang mga naka-live karon, mga ka-joiners. 42 minutes na po makaraan ang alauna ng hapon. Babalik pa po ang Dear Mami Joy.

Ayan, 46 minutes na po mga ka-joiners. Makaraan ang alauna ng hapon. Balikan na po natin ang ating letter sender na si Lorena. May hapon, Lorena. Daghan kaing salamat sa pagpaambit sa imuhang kaagi. Abini mo, Lorena. Relate, good ta sa ato ang sitwasyon, no? Usahay makaingon ta nga unfair sa ato ang parents, no? Kay usahay kung kinsa kadtong tabangonon dito sila naka-focus, unya ikaw nga nagpatay-patay og paningkamot, oh, mahimo na kang dalo, no? Kung dili nila makuha kung unsa ang gusto. Nakasabot ka ayo gyud ko sa imuha, Lorena. Pero tama lang naman pud ang imuhang gibuhat. Sa pila ka tuig nga wala lang manggani sila nangumusta sa imuhang ginikanan, unya sa dihang naguli ang inyuhang kamanghuran, siguro nabalitaan ang uban nimo mga igsuon nga mauna ang imuhang kahimtang, mao siguro nanguli, no? Tungod siguro sa kapobrehon, sa kalisod, walay pamasahe, mao nga wala gyud pud siguro sila nakauli. Og siyempre, dili man nimo mabasol ang imuhang mama tungod kay mama gyud na. Ang mama, bisan ka nang ihungit na, iyaha pa nang iluwa kay ihatag sa iyang anak. Usa ka butang nga dapat pud nimo sabton og basin og dili pud ka makasabot tungod kay naa na ka sa sitwasyon nga ingon ana. Pero wala ta ka gibasol pod kay ang imuha kung nakaangat ka man, maningkamot ka o gani 31 ka na wala ka pa na minyo. Mas hindi ka na maminyo kay maulaw na ang laki na mangulitaw ni mo ilabi na kay kung makita na mas nakaangat ka, no? O inana na siya. Or hindi pa lang talaga dumating si right guy para sa imuha. Karon naghatag ang imuhang mama sa imuhang mga igsuon, imuhang mga kwarta, ayaw na pagkalain kung wala kang gibinlan. Kaya nga no, nakita man ni mama nga okay ka lang. Mas nakaangat ka naman sa kinabuhi. Pero para panghaon ni mama ka ng imuhang hinaguan, kaya ipanghatag po sa imuhang mga igsuon, murag dili na po na siya tama, no? Kay basin ang nakita lang nila, usahay manggod ang tao, nakita lang nila nga naa kay panginabuhian. Wala sila kabalo kung unsa ang imuhang ginaantos sa imuhang pagpanginabuhi. Ilami na karong panahon na. My goodness. Naapay gobyerno nga dili mo tuo. Wala ka naga-income. Murag wala sila mo bati. Nga kalisod gid karong panahon na. Oh, pati ang business secrecy nimo gusto nang pakialaman. So, inana na kalisod. Kung ikaw nga nagapaningkamot, wala ka nagasalig sa gobyerno, magipit ka, gipiton ka, nagsigi og pangawat, kaning mga naa sa katungdanan, unya karon ang mga tao maoy gipiton para maoy mubayad sa ilahang mga utang, nga ilahang gipang kulimbat. Mauna ang pinaka-unfair gyud karong panahona. Oo, mauna nga asahan ninyo ang mas lisod pa nato nga kahimtang. Kay kung magpadayon ang panggigipit sa gobyerno, daghan namang yun ang nagsira, pati mga dagko nga kumpanya magsira na lang gayod usab. Oo, kay wala na eh. Kaya bisan og dagko ka nga kumpanya sa kalisod sa sitwasyon karon, mura na lang kag nagpadagan og kuan sa Risari store, nagaruling, og naapay maruling. Oo, ang lisod kay dili ta matabangan sa gobyerno. Oo, nayuban ang ahensya nga maupay manggipit. Hinaot na maablihan ang ilang muna huna og kasing-kasing. Sa sitwasyon karon, og kaning mga tao nga grabe ang pagpaningkamot, adunay mga tao nga natabangan, unta sa pagkalisod ani nga naga kaning atong mga taxes man ang sige nagasweldo o nagabuhi sa ilaha, mubati po sila sa katawahan. Dili kay ang ilahang himuon kung unsaon nga magipit. Nga maira ba o gula takabalo nga ginakawat lang ang ato ang mga kwarta. Tanawa karon. Hapit na matapos ang isa ka termino sa mga naa sa katungdanan, unsay gipangbuhat, naabay na himo para sa katawahan, o nagsigig-away.
para sa ilahang personal nga katungod. Muna na, inguna ko sa imuhalo rin na, na kinahanglan pa sabton yun nimo ang imuhang ginikanan. Basing nakita lang nimo man na ako'y negosyo, pero wala kakabalo nga wala na nag-aawas sa kakusog sa pagdagan sa negosyo. Oo. May adlaw nga halos wala kay income. Kung sa una nimo, unya, dili mong kapwede mo ingong kay Doreco nga, di sa akong bayad sa kuryente na ako Doreco kay wala ko'y income karong bulana. Dili po di kapwede mo ingon sa mga tao nga di sa ta magsweldo karon kay wala tay income. O, inana. So, mauna ang mga mahitabo. Mauna nga kinahanglan nga pasabton yun nimo ang imuhang mama. Ayaw yun siya og tubaye, no? Masigi niya pangayoon ka ng imuhang kwarta, hangton nga ultimo ang imuhang kapital, mahatag na nimo, aw, magparehasan na mo. O, magparehasan na yun taan eh. O, so, ino nimo nga ma, pag naa, naa, hindi pwede siya mamugos nga siya ang magbuot kung pila ang gusto nimo ihatag. Wala man siya kalibutan kung unsan ang dagan sa imuhang negosyo. So, inana-ana siya sa pagpangayo. Ang ikaduha ka ng gihinginlan kanya. Oo, makahiubos nga kaayo, no? Makahiubos kaayo, pero tungod kay gikinahanglan man yun nato nga magrespeto sa ato ang ginikanan. Ug sa 31 ni mong edad, unya na ang nagsarili ka na, kanya gipalayas ka. Oh, dapat lang yun nga malayas ka. Kaya nga, no? Oh, dili ka naman dapat nga sige pa og puyo diha sa ilaha. Pero ang dili maayo kung kanus ang nga naningkamot pod ka nga makakita, makapahimo og kaugalingon nimong puloyanan, ingno naman pod Hinoon ka nga mobiya gyud ay ka muhawa gyud ay ka. Oh, sulisod ka ayo makipagtinubagay, makipagtubay sa ginikanan. Inani ang ako ang tambag sa imuha, ha. Oh, ingno nimo ma, maumanggod ang imuhang gusto sa maayo nga pamaagi, ma. Di ba gipalayas man ko nimo? Pila ko kabulan ng narkila. Wala man ko nimo giadtuan dito para mo ingong ka nga, Lorena, balik na rin sa balay. O, nangarkila ko, gumikang kay, dili mani ako ang balay, inyo ha mani. Unya, tigulang namang gudpod ko, dili na ang ngayon nga magsigi og puyo sa inyo. O, pero kung nakabalok ka, nagpuyo ko ninyo, nagpabilin ko kay para maatiman ko kamo. Pero kay gipalayas man ko nimo, gihatag rapod nako kung unsa ang imuhang gusto kay maulaw ko bisan og anak ko nimo. Oh, tarungag yun og istorya. Pagkatapos karon ingon nimo nga naningkamot ko nga makapahimo ko og ako ang puloy-anan, imo na pod ko og babagan. Sige, inani na lang ma. Kanang uban nako nga mga gamit hakuto na lang yun na nako kay sayang man to didto nakatiwangwang. Para og manguli pod ng uban akong mga igsuon din ni kaning akong kwarto magamit ra pod nila, pero kuan magulian rang gihapon ko din hi kumbaga ayaw sila og bigla. Oh, anaon lang ni mag istorya tapos hinay-hinay og hakot, ayaw pod og isa hadayong kaadlaw nga hakuto nimo tanan imong gamit, hinay-hinaya lang nga dili kaayo niya matagad. Oh, tapos in tapos nahakot na nimo tanan, ana god, magbilin ka og amay pangtulog nimo. Ana god didto, hangtod nga maanad na, na siya nga nagbalhi na gyud ka. Ikaduha sa paghakot pa lang nimo sa imong mga gamit, batio na gyud na niya nga maglain na gyud ka. Oh, kay maabot ang panahon di ka muuli. Oh, kay kabalo duol raman ka. O, naaman siya'y cellphone, pangumustahon na lang nimo. Adtuon nimo. O, kung naakay time, bisitahon pod nimo. Sa ilahang panginahanglan nga duha, ayaw yun siya lagpasagdi. Pero pa ka nang obligahon ka niya sa tanan nimo nga mga igsuon, dili yun pod na siya maayo. Kay ka ng mga igsuon nga sige na lang ginasalo, magsalig na na sila. Oo. Ikaduha, kung unsa ang imuhang gibuhian nga istorya, kana barugan gyud na nimo. Ako nahimo gyud na nako. Nay usa diingnan nga inanion ang imong himuon, dili kay magtuman. O sige, suportahan ta ka, pero pag di ka diha prosper, pag dili ka maayo diha, ayaw na pagbalik diri para mo ingon ka nga inani na lang kay maayo ka pagsuportan. No. Pag sinabi mo yan, barugig yun na. Kaya nga no, manganad pod na sila,
Maingon, ah, sa istorya raman na. Pero pagkataad-taad, anak, magiging okay raman. O, nahitabo yun po na sa ako, ah. Nga nung ilimod man na nato, no? So, inana na, tungod kay istoryang igsuon man, eh. Naagyo inana. So, naagyo nag-ugtas. Nga, dili nagyod, di na. Kay manganan na. Inya kita, nagpatay-patay og paningkamot, trabaho. Laing tao ang ato ang mga kata, mga nagatabang sa ato ang laing tao ang ato ang mga katrabaho o nga ato ang mga igsuon magsigilag binuwisit sa ato oo magsigilang og lustay sa ato ang kwarta nga wala ta kabalo o nya og susihon ni mog unsaon masuko pa moingnan ka pa nga kay naghatag ka na ay nagsusiha. O, kay gihatag ni nimo, wala na kay pakialam. Wow! Unya, mo utro ka pa ang naghatag. Ganahan ka. Oh. So, mauna ang mga mahitabo. Kinahanglan nga, dili man nato obligasyon ang ato ang mga igsuon. Pero tungod kay igsuon, mabati manggod dagod. Pero, tanawon good pod nimo kung nag-unsa siya. Aduna ba siya ay mga paningkamot? Halimbawa, gaswildo ang bana. O 25 mil, 30 mil. Unya magsigigihapog pangayo sa imuha. Giunsa nimo ang kwarta? O sige mangkog na amanggod kay bayro noon. Sige mangkag pangutang, wala man kay ikabayad. Pangutang ka kanang kabalo ka nga mabayaran nimo kung unsa ang imong income. Naga-income ka og 300 ang adlaw, ayaw paggasto og 500, 600 ang adlaw kay utangon nimo ang uban. Unya pagkatapos karon kung dili ka makabayad, kung kinsa-kinsang mga tao imong problemahon. Nya-nya, ang mga tao nga imong ginaproblema, muna-munang daginot, kay dili gusto og samok. Na siya, na kay kwarta, pagpalami og gaon diha, og wala, ay Ginoo ko paggisa og tangkong. Ay, sinana-na mga kaigsuunan, mga ka-joiners, no? Oo, mahisgutan na to, din sa ato ang programa nga, ingon ana ang dapat sitwasyon, dili ta magsalig og laing tao. Kay wala ta nakabalo kung unsa ang ginabati pod na nila, unsa pod na ang ilahang problema. Oo, kalain kaayo, no? Kung ikaw, ang inuhang pinaninkamutan mo ay saligan sa tananimong mga igsuon o mga silingan, unsa kay inyong batiun? Oo, kinahanglan karong panahuna ang pagpaningkamot. Kinahanglan madiskarte ka. Kay og dili ka madiskarte, tamad ka, nya magsigilang ka og pangayo. Oo, tanabitong ka ng mga anak. Siyam kabulan na gibuntis, wala nimo na giandaman, o wala kay kwarta, adto ka sa gobyerno nga ospital. Dili kay magpakalit-kalit ka, wala kay kwarta, pagkada sa dihang nanganak na, maadto dayon ka og private ospital. Unya, di ka kagawas, kay di ka kabayad, tanang tao imuhang isturbuhon. Unya, sa panahon nga, gihimo nimo na, palong mamangani kang suga. Inana na siya. Magpa-ospital ka, wala kay kwarta. Adto og gobyerno nga ospital. Kay kabalo ka, wala kay kwarta. Dili kay ang imuhang hunahunaon, ambak dayon ka bisag asa nga ospital pagkatapos magsalig lang ka kay muduol ramang ko ni kuan, ni gobernur, ni mayor. Inana ayaw oy. Kay dili mo ma siguro kung naa sila ihatag tagaan ka og 3,000, 5,000, 2,000, unya ang bill ni mo 80,000, 100,000, na, makuray na looy. So, inana na siya, naatay gobyerno nga ospital. Oo, gabuntis pa lang, check up pa lang, adto na mo dito, para sa pagpanganak, maatiman gyud mo, ana. Maulaw ta, ana, labi na ka na inana, mga anak. Inya pagka, bisigkin sang tao na lang, inyong duulan. Lisod kaayo ka ng mga ingon ana. Muna nga, gusto ko ka mga tudloan. Pagbuntis pa lang, adto mo magpaparinatal sa gobyerno nga mga institusyon. Kanang magpa-ospital mo, napay mo ingon nga, lisod kaayo mo pila. Kay taas manggod kaayo ang pila, ay natural. Iya ka na sa gobyerno, daghang nag-aapas og libre nga serbisyo. O pangadlaon og pila. Pag-antos po, igo lang ka magpalibri para pagpila mo, reklamo ka. Ay, nako na lang yun na to, no? So, inana na, magpa-private na lang pagkatapos kung kinsa-kinsang tao ang i-text. Niya maingon nga, layo man ka. Ingandayon ka nga na, may Gcash. Nawala rabag yun ko'y Gcash. Ay, uso naman na karun. Tadang mga silingan na may nagpa-Gcash, manggani.
ay tudluan ka pa. Plano gyud kaayo. Muna mga ka-joiners, no? Pagtamad ka, magutman gyud ka. Ayaw pagsalig sa laing tao. Kay kanang tabang kausara na, pero og pirmi-pirmi na obligasyon, ginaobliga na nimo ang tao. Unya ka ng tabang, di pod ka mo pwede bubungat og kantidad. Kung tunulan kag isa kagatos, maurato. Dili ka pwede bubungat, kay igo ra ka nangayo og tabang. Munang hinungdan nga, dili kita magsalig sa laing tao. Panahon sa mga emergency, mauna sa gobyerno mo nga hospital, pagpa-eskwela mo sa gobyerno nga eskwelahan, nga nung magpa-private pamangyod mo, unya ang kurso, kuyaw, kaayo, na nagaswildo og minimum, unya magpa-eskwela og pharma, di ba? Pa-eskwela og nursing, nako naman, unya nasa private school, gana ang may daghang kolehiyo na gobyerno. Nako naman. Kay nag-nursing, manggod ang anak sa silingan. Kaya anak na inggit-inggit. Una mo, abot sa panahon, matuliro na. Wala na sa tama ang panghuna-huna kay nasobraan. Kamuha na ang himuani mo, Lorena, ha? Iistoryahan lang taka og nataas kayo nga istorya ba? Para makahuna-huna pod ka og maayo. Na, tama ra na nga maglain ka. Pero dili buot ipasabot nga pasagdan nimo ang imong mga ginikanan. Every now and then, i-check mo. More or less, kabalo ka na og unsa ilahang mga panginahanglan kay kamuman ang nag-uban na sa dugay nga panahon. Maukad to ang permi nimo li-lion. Naapa ba sila'y bugas? Naapa ba'y sulod ang ilahang ref? Kabalo man kag unsa ang gulay nga paborito niya? Sa naman ang makaon sa mga tigulang? Daghan na kay nagbawal. Pero ka nang bisan pa mangani ang ato ang mga ginikanan, dili man nato obligasyon, pero ang gugma man ang magsugo ana. Kinahanglan nga higugmao nato ang ato ang mga ginikanan kay di gyud ta makabalos. Inana-ana siya. So atimanin nimo ang imong mga ginikanan, tulugan nimo panalag sa halimbawa dili maayo ang ilahang panglawas. Aw pagbitbit na yon og pantulog nimo, adto gyud ka motulog sa ilaha. Kumusta man mo mapa, sige, dari lang usap ko matulog. Pero, og maayo ang ilahang panglawas, pwede nga dito, dili da ka mo uban dito sa ilaha. Inana lang na ang imang una, ang himong himuon. I-check nimo pero ang ilang kinahanglan, may mga maintenance ba yan, mga tambal nila, ana, pagkaon nila, og dili maayo ang lawas, adto ka magtulog sa ilaha kay duol ramang kanila. Mao ka na ang imuhang buhaton. Pero kanang obligahon ka sa imuhang mga igsoon, ayaw. Okay, maabot ang panahon, mapordoy na pod ka, magparihasan na mo. Pag napordoy ka, kabalo ka, bisan og magsuon ang mga tao, na ay mga igsoon nga dili malipay kung aduna siya igsoon nga nakaangat sa kinabuhi. Mas malipay na. Pag bumagsak ka, malipay na sila. Maingonda. Lagi. Parihasan na takaron, makalimot na na sa kadugay nga panahon, nagpahimulos sila sa imuha. Naigani uban diha. Panang mga anak, mga professional na. Pero halos maabot na sa punto nga pati ikaw, gobyernuhan na. O inana na, dili po na pwede nga ihatag. Salamat ka ayo Lorena ha, tungod sa imuhang kaagi, daghang taog na hisgutan, no? Sumao ka na ang imong himuon. Dili nimo obligasyon imong mga igsuon. Pero pag-abot sa mga emergency, kung unsang imuhang kaya, mas maayo mang gyud ding makatabang ta. Pero kanang obligahon ka, no. Ang imuhang ginikanan mo, yatimana. Salamat ka ayo. Mga ka-joiners, wala naman tay oras. So salamat ka ayo sa padayon ninyo nga pagsalig sa ato ang mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, unta nasulayan na ninyo para sa inyohang mga anak. Kanang nagaantos og rayuma, arthritis ba diha, og mga bukol-bukol, og sakit sa kalawasan, Belonga Gold po, mga ka-joiners, ha? Ayaw ninyo na kalimti. Og mas maayo nga mag-maintain pod mo og Yaki Herbal Capsule para kanang maayo pod na siya sa UTI, og protection pod na sa kidney trouble, mga ka-joiners, no? Kay magsigi kag ihi anang Yaki Herbal Capsule. Siyempre, ang ato ang gamhanang Yaki Oil, paborito sa tanan, no? Dili lang ordinaryo nga panghaplas, kundi kanang makapaayo pod na o mga sakit-sakit sa panit. Hala, sa mga nagaganado,
Ipadayon para ganado mo sa tanang mga trabaho ninyo, ganado mo sa inyong relasyon sa inyong mga asawa. Salamat kaayo sa tanang nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, sa Misamis Occidental. Syukran kanu langon ng mga pagaritano ang mga Muslim, pagikinig siya kanu programa tano. Sa tanang nagasunod sa 105.7 Joy FM sa kinatibukan sa Davao Oriental, salamatay mga katipanod. Kaiba nato sa Caraga si Danda Landan og si Louie. So gani ang apelyido ni Louie? Louie Simon. Louie, ang sa imong apelyido Louie? Oo, mo na partner karon ni Danda Landan. Kay si Jams Palmahil, teacher manggod na si Ma'am Jams Palmahil, no? Magtuturo na si Ma'am Jams Palmahil. Gimingaw ra ba sa radyo. Nakalimot ko og sulti kay Ma'am Jams Palmahil nga kaning radyo, kaning microphone makamingaw gyud ni. Makadumdum ko pag retiro na ako sa una, no? Makaagi ko og radio station nga akong mga ginatrabahoan dati, mga kakilala. Moingon ko nga pwede ka time check kay gimingo sa microphone. Hangtod nga, maoni, nagkaroon ta og radio station. Makapamingo, gyud na siya Jams, ang microphone. Oo, but if you have time, Sabado or Domingo, gusto ni mo og programa nga mag-music ka, okay ka ayo, no? Para tambal sa kamingaw. Sa mga nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur, thank you so much mga ka-joiners. Oo, medyo nagka-problema ang ato ang Sarangani province, no? Nga radio station. Oo, kinaasikaso pa. Kay nagka-technical trouble. O din sa 102.3. Oo, naabot na taog Cagayan. Naadito karon si Darwin og si Loloy. Ginasundan kong asagyod kaabot ang 102.3. Oo, huling tawag nila, nasa Malaybalay pa sila. Murag na ara daw sila sa Kidapawan. Grabe kakusog daw ang ato ang 102.3 Joy FM. Ayan, amping mo diha. Labi na sa inyong pagpauli. Sigurado mga gabi inagyod to sila mag-abot. O mga ka-joiners, ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa. Pero thank you kay GR Agbot Iligan. Kumusta na po kayo? Pa-shoutout po sa ako, Amama o Papa Mami sa taga-Sityo Kalyongan. Salamat sa pagbasa, Mami. O God bless always. Eliza Nano, thank you for watching. Baby Dam and also Robert Ranes Katagasan, thank you for watching. Nang Bakulin Mila Villalos Bernardino, Dato Aban, thank you. Dave Danding, thank you for watching. Demas Degan mo, Kuda Cell, Teleo, kuan ni siya, si Yana sa nasa Doha, Qatar ni. So thank you so much mga ka-joiners sa kapag live po ngayon sa mga nag-birthday. Oy, birthday ni Pulitz Dominguez La Manila. Oh, happy birthday, taga Manurigaw ni. Si Kuyo Maliga. Oy, Kuyo, kumusta naman ka Kuyo? Happy birthday, Kuyo. Sunod ra di Aita, Kuyo. Ayan, birthday ni Mami tomorrow, pero mang layas ni. Katawa si Pumelo. Siya, mang layas di ay. Oh, kay kuan. Siyempre, mara na ang time mo na. Ugma, ikaw yung mag-program. Joey Masinaring, happy birthday. Jingoy Masugod, Ezekiel Tanawan Mangayaw, happy birthday. Irene Agiwat Astronomo, happy birthday. John Tribing Balilahon Dagso, happy birthday. Ito na Ersami Tanawan, happy birthday. Og ingon man kay Corning Magandam, happy birthday. Lito Bandayan, happy birthday. Maani sila ang mga naga-birthday karon June 3. Kaning si Kuyo, buutan kay ning tawhana ni ba sa akong pagkahibalo, no? Hindi ito makasarili na tao, kaya dili ko kalimot aning si Kuyo Maliga. So mga ka-joiners, huwag po tayo makalimot, ha? Lagi tayong magpasalamat at salamat sa ato ang letter sender na si Lorena. Huwag tayo makalimot na magpasalamat anuman ang meron tayo, ha? Pasalamat kita unsa ato ang mga nabuhat, ilabi na karong adlawa, unta nahimo nato ang tanan nga tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa tayo ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw po ng ating mga buhay. Laban lang po tayo mga ka-joiners, napakahirap po talaga ng pamumuhay ngayon, sinasabi ko po sa inyo. Kaya maging madiskarte po tayo.
Oo, kung nagkalisod na ta, niya magsige pataglingkod, ayaw kita pagsalig sa laing tao, ilabi na sa gobyerno. Wala na'y maisalig nato sa gobyerno karon. Salamat kaayo sa padayon nga pagsunod sa ato ang programa o sa pagtangkilik sa mga produktong Yaki. Mami Joy po, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang mainit-init na hapon na po dito sa Kinapawan City.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki!
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ito mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Koji Quietening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Doon na ba'y daot o bulok ang imong ngipon? Basta mo sakit gani kini, dili ka kasabot sa imong batiyon, no? Mura og makahilak ka og dugo sa kasakit, makaingon lagi kag may pagitrangkaso na lang ko, may pag nagsakit na lang akong ulo, dili na lang kaning sakit sa ako ang ngipon, kay dagko sakit ang ngipon, nako, mata, ulo, dalungan, ambot na lang. Nasayod ba usab ikaw nga doon na pailaing mas grabing sakit ang ikahatag tungod lang sa daot nga ngipon? Nako, mga higala ka ni Paminawa. Kung doon na kay daot nga ngipon, hatagi na kinidayon og pagtagad. Tungod kay nasuta sa mga pagtuon, nga ang daot nga ngipon, mamahimong hinungdan sa balatian sa kasing-kasing. Na, pasigkaroon lang ninyo na dumog. Ang mga daot ninyong mga ngipon, mamakahatag og sakit sa kasing-kasing. Ang paghubag usab sa tonsil, mamahimong usab kining hinungdan og maghubag ang imong tonsillitis. Na tungod din hingdapita matrap ang mga germs o bakterya mo tung muhubag. Kasagaran lang sa maghubag mga higala tungod na sa mga bakterya. Duha ka klase ang sakit sa kasing-kasing nga makuha. Kung dunay bulok nga ngipon o daot nga ngipon o nagahubag ang tonsil, una ni ana ang impeksyon sa balbula sa kasing-kasing. Tawag sa maong sakit, infective endocarditis. Kung diin musod ang bakterya sa balbula sa kasing-kasing, kung heart valve, delikado kaayo kini. Ang ikaduha, mao ang pagbara sa mga ugat sa kasing-kasing. Coronary artery disease ang tawag ni ini. Kung diin mabarahan ang ugat sa kasing-kasing, nga mamahimong hinungdan sa pagguot sa dughan o heart attack, kay dili man makasirkular ang dugo nga ginapump sa kasing-kasing. Nasuta sa mga pagtuon nga bisan ang mga taong nagahubag ang gums. Oo, kanang mga

0: Lagos nga nagahubag, mamahimo usab nga ma heart attack og ma stroke. Alam mo na asikasuha baya gyud ninyo kanang inyong sakit sa ngipon. Oh, paibot na lang na aron mahuman. Tungod kay ang infection sa baba mamahimong mukalat sa dugo nga magaresulta sa pagbag-o sa immune system. Halaka oy. Inani di ay ni, dili di ay lalim no. Aron malikayan ang maong mga balatian, unsa man ang atong buhaton mga higala? Una, panghinglo sa baba. Pag toothbrush kanunay makatulo sa matag adlaw. Ikaduha, kung pwede maggamit og tongue cleaner o panlimpyo sa dila. Ang ikatulo, mamahimo ka mo gamit og dental floss. Adlaw-adlaw aron kadtong mga nisuksok nga sangipon nga mga pag nakaon nimo makuha ni. Kung limpyo na ang imong baba, apil na ang dila o ngipon, malikayan usab ang bad breath o kabaho sa baba. Doon ay mga food supplement ka makatabang usab nga pakusgon ang immune system o batukan ang mga bakterya. Aron malikayan ang infection, kini ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika ang makatabang ninyo. Basta nakatumar ka sa Bilongga Gold, lahi nga kahimsog ang imong bation. Ilabi na og limpyo gyud ka sa imong lawas. Tungod kay ang lain pang mga balatian nga imong ginahambin, mawagtang usab. Muna nga matingaka, no? Makaingong gyud ka, hala, kuya, wapod atong tambala, oy. Diba, nihayag man ang akong pananaw, nalagsik man ang ako ang lawas. Kay nga, no, nag-ati man ka sa imong kaugalingon. Wala man ka nagpasagad. Limpyo man pod ka, diba? O gituman pod nimo ang mga nadungog nimo nga makaayo sa imuha. Suwayan ninyo ang Bilongga Gold mga higala.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mo'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dini na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
2: Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy.
2: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Alas 2:32 ng hapon mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Christian Gayo din ha sa Pansag, umuwing hapon sa Gayo Family. And hi, shout out din sa Prok 5 Paradahan, Barangay San Isidro, Manay, Davao Oriental. Madayaw na dumda sa atong mga ka-joiners din ha. Robert Ranes Katagasan. Good afternoon. Request ng song Always ni Marco Sison. And mayong hapon, Mami. Request po ako ng song Iingatan Ka ni Carol Banawa. Hello kay GR Agbot Iligan. Good afternoon, Mami. Kumusta po kayo? Pa-shout out sa iyahang mama ug papa na taga Sitio Kaliyongan. Salamat po sa pagbasa and God bless you po always. Hello din sa mga taga Bakulin ngo, no, nga naminaw sa atua, ilabi na gayod ang Katagasan family. Mila Villaluz Bernardino, maing hapon mami, palihog ko shout out diri sa Panas Davao del Norte, daghang salamat. Oo, sa inyo hapo din ha, daghang salamat. Dato Aban, shout out sa family Aban, Abas, Bakana, sina Hinaya, Amid, thank you po sa pagbasa. I love you, Mommy Jo. And Dave Tanding, shout out sa Maglahos, kay Tio Ampado, tapos kang Umpo Lunita, tanang taga Maglahos. Shout out nato po si Efren Tanding ng Bilawan. And Demas Degamo, good afternoon, aminaw mi sa imuha mami. Ayun, oo, may hapon din ha. Kuda Sel, maayong hapon watching from Barangay del Pilar, Manay, Davao Oriental. Tell you, Fulubrari, who? Unsa daw? Watching from Doha, Qatar, shout out sa Usman and si Batao family din ha sa Barangay Kigan South, Upima, Gindanao, Ina of Doha, Qatar. Roseline Ambrosio, shout out po sa iyahang mama ug papa din na sa Maliyongan, Sara Kigsh. Shout out kay Mama Vilma and Papa Toto ug si Flora May nga naglingkod. Salamat po. Hi, good afternoon. Request ng song Kahit Mali ang Puso. Thank you. Maying hapon mami, request ng kanta ni Yeng Constantino. Salamat and thank you. Ah, oo, salamat. Bayeng. Okay. Alas 2:35 ng hapon mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Hello, 2.3 Joy FM, basta Joy and Joy. Oras natin, 9 na minuto mga ka-joiners, bago po sumapit ang alas 3 ng hapon. Bago tayo magpaalam, hello kay Miss Ethel May Mandabon na nagapaminaw sa ato ano. And syempre, binabati ko po ang aking butihing ina, char-char. Ang akong palanggang inahan, si Mama Saling din ha, nga side. Good afternoon, ma. Og sa akong mga pag-umangkon din ha, maayong hapon. Hello kay Ate Ganda, naabadi ha si Kuya JP og si Jelisa. O kinsabay na adala karon sa lanaw, no? Maayong hapon po. And I love you sa all. And syempre sa atong mga kasilinganan din ha. Atong hinahinayin kay dita ka pronounce. Atong mga silingan, maayong hapon po din ha nga side. And syempre sa tanang naabot sa atong programang Dear Mommy Jor. Good afternoon po. And syempre sa atong mga sweet lovers na mga drivers, amping-amping po, doble ingat, labaw na gayod kapag umuulan, diba? Kasi alam na. Kaya doble ingat po. And I hope sa dumating sa mga destinasyon, safe and sound. Alright mga ka-joiners, daghan-daghang salamat. Ugwa na good tay, enough time. And of course, susunod na ang Afternoon Joyride hanggang alas 5 ng hapon. Og kauban nato din ha sa Caraga, Davao Oriental, si Dandalandan. Sa pangalan po ng ating Mommy Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat og amping-amping. Maayong hapon, Tibuok, Kidapawan City, and South Central Mindanao.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Maayong adlaw na usab ka na itong tanan. Ani ano usab kita sa atong tulumanon yaman ang kalusugan ingatan. Ako po si Mami Joy. Hatod ka na ito sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigdama sa mas epektibong haplas ang Yaki Herbal Oil o ingon man ang Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap na pampahamis ato ang kutis. Kidi Yaki Vitamins para sa kahimsog sa atong mga kabataan o ingon man ang Yaki Herbal Capsule na mas epektibo dapat suwayan ninyo. Kining UTI, usa ka seryosong problema sa lawas na makaapekto sa minilyon ka mga tao matag tuig. Ang infection sa urinary tract kun agianan sa ihi, maoy ikaduha nga common type nga infection sa lawas sa tao. Ang mga kababayenan maoy sagad nga maapektuhan niini nga hangtod karon naglisod nga masabtan bisan sa mga doktor. Ang UTI dili kaayo common sa mga lalaki, pero madutlan gihapon ang mga lalaki. Apan kung maigo na kini, mas seryosong sakit kung itandi sa mga babae. Unsa may hinungdan sa UTI? Kani atong hisgutan karon. Actually, bakterya ang hinungdan sa UTI. Ang bakterya, gitawag na tiny organism, musulod sa puwerta sa babae kon urethra. O dito magsugod na sila sa pag-multiply. Puriso ka mga babae kay prone manta niini, ayaw taog pataka nga mangihi, bisag asa nga si Arha. Diba? Kay patakag lingko diha, wa takabalo nga, hugaw na kaayo, mauna ako. Bahala na diha, agwanta yun. Kaya prone kaayo ta nga mga babae para sa UTI. Og dunay usa ka malditong sinuswerteng bakterya nga paborito kaayo musulod sa urethra sa babae. Siguro mga lalaki tong mga bakterya. Ang ngalan niya si E. Si E. Kinsa ka na si E? Si E. E. coli bakterya. Si E. coli bakterya mga higala. Mag-multiply na siya og dihang mudaghan na sila, dito magsugod ang infection. Pag ang urethra mag-infect, ang tawag niini urethritis. Aron na punggan ang padayon nga pag daghan niini nga maghimo og lain-laing sakit pag tumarog Yaki Herbal Capsule 3 times a day, kay ang Yaki Herbal Capsule dunay katakos batukan ang mga infection, pakusgon niya ang imuang immune system. Bitaw mga higala, kani saksi jud ko ani, daghan na jud ko napainom ani. Usahay kung grabe na gyud, halos dili na makatindog, buntag duha, udto duha, og sa gabi duha. Wala pay tulo ka adlaw, makamatngon na gyud ang mga babae. Batio na gyud nila nawa, mawala na tong kasakit. Tinuod gyud na mga higala. Busa permi nagaingon mi ninyo nga suwayi ra gyud ninyo. Dili nato mapamatud-an kung unsa ka epektibo kaning among ginaistorya kaninyo. Ang gahom aning Yaki Herbal Capsule kay epektibo gyud ni siya. Busa suwayan ka na ninyo. Adlaw-adlaw pag inom ka mo og food supplement. Kay kaning Yaki Herbal Capsule, iyahag yung tabangan ang ato ang mga balatian. Kay bisan pa ka ng kidney trouble, adunay uban diha, mag-iihi, dili nakatulog. Himuon na lang guglampin ang habol. Kay ginagmay lagi pero taod-taod. Suwayin ninyo mga higala kanang Yaki Herbal Capsule. Kay kung grabe na yun ninyo ang kasakit, duha ka buok sa buntag, duha sa hapon o duha sa gabi eh. Pagkakaugma, matingala mo, mawala na tong sakit. Ayaw dayon undangi. Ipadayon ang pag-inom. Kay but ato ipasabot nga nung nawala, nang hinay, naluya ang mga bakterya. Pero kung kalit na po ni mong undangan, kay wala kanay na gibati nga sakit, mauli ang tong mga bakterya, kay wala pa gyud to sila napatay. Mas kusog na sila, inig maulian. Mutang matingala ka, unsa man ni, oy, okay naman unta ako, pero nga nung nimbalik naman po, padayuno na to at least 1 week mga higala. Kadtong pagduha, sumahimong unom na sa usa ka adlaw, pero pagkahuman ato, imintin na ang katulo sa usa ka adlaw. Suway ninyo, basig na minaw sa inyo karon nga dunay susamang balatian. So why ragod ninyo og i-text me diretso dinhi sa 0928-676-7031 alang sa inyong mga pangutana og ipaambit ang inyohang mga kasanatian sa ato ang mga produkto. Kay daghan na mga higala ang nagapamatuod sa ato ang produkto. Dinhi na usab kita sa ato ang mga texters pinaagi kay Kuya Loy.
2: Daghang salamat mami Joy, daghang kay mga text atong nadawat apan medyo ipit na kita sa oras. So pipila lamang ato nga basahon karon. Gikan sa atong texter, gikan sa cell number 0946-217-1290. Hello mami Joy o Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto kay ang ako mga gibati sakit sa ako ang likod ubo sa ako ang mga anak kuya og tanan namo mga sakit dali ra kayo na ayo kuya. Kay amo mang gamitan og Gayaki Herbal Capsule o Kidiyaki Vitamins. Line pang texter gikan sa cell number 0946-827-2602. Hello Kuya Loy ug Mami Joy, si Jake Dainey. Akong hubag sa lubot, akong gitambalan og ako ang gihaplasan og Yaki Herbal Oil ni Hius jud kuya. Salamat kaayo. Mami Joy, daghan pang text atong nadawat apan wa na kita igong oras. Salamat kayo ang atong natulumanon. Gidali ka nato sa Yaki Herbal Laboratory. Tigama sa mas epektibong haplas ng Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak pampatangkad, pampatalino. O gusab ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap Hermosa, Kojic Whitening Soap, pampahamis sa kutis. Ang tanang mga produkto sa Yaki epektibo, dapat subukan nyo. Ako si Kuya Loy.
1: Kini si Mami Joy, tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan, hangtod ugma. Thank you kaayo sa inyong pagpamili.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Karaga.

0: 105.7 Joy FM.
1: Hello po, ako po si Abby Willard. Alam pa ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani ako mga gibati-bati sa tiil, mga sa kung makainom ko ana lagsik kada akong lawas or minti. Kanang lihok ito sa balay ba, mag-inom na nagulakong banana, pagpahulay sa gubibibro, nalipo lang ako sa inyo ng tanaw.

0: Oy, nak-nak. Kung sa manin nakuha ni Mos Glados sa inyuhang exam, hasta mang gamayaan eh.
1: Duh, absent.
0: Unsay absent? Absent ka sa inyuhang exam?
1: Duh, dili pa, oy. Ang akong katapahan mo'y absent.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kay balo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, humankaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Subaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bean Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bridge Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
7: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cell phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos cellphone repair, accessories, and download. Makita sila at back sa Joy FM station, Purok Rose, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI, og at back sa checkpoint. Lanos cellphone repair, accessories, and download. Download Summer Promo. Pina-optic na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos cellphone repair, accessories and download Summer Promo.
8: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kumpleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-1953. 9148 o i-follow o i-message ang Sasimo Realty Development sa Facebook. Sasimo Realty Development. Serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
3: Afternoon Joyride.
4: Afternoon Joyride.

0: 105.7.
1: 105.7.
0: Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium nagapalig-on sa kabukugan ug masuklan ang balatian nga osteoporosis sa mga idaran nga sakit sa likod ug mga lutahan, ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani ana ang Olifera C Herbal Capsule. Pagtumar ni ini, isip food supplement, 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule. Para iwas sisi sa huli, mabibili na sa mga butika.
2: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Tingaw din na iya.
4: Kumusta na ron?
3: Wala na ni bukol.
4: Unsa ra dako tong bukolen?
3: Maranad ka nang tudlo kita sa kamot na to.
4: Unsa ra imong mo ato?
3: O na nang iinom ko ato. Upat lang ka istabya.
4: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
3: Yaki Capsule. Nagihap lang sa napuna ko sa iyan Yaki oil.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, musulayan ninyo.
6: Ikaw na!
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
7: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
0: Afternoon Joyride.
8: Afternoon Joyride.

0: 107.
1: 105.7. Joy
2: FM. Usa sa daghang nutrients ang imong makuha sa olivera o kalamunggay, ang lysine. Ginasiguro niini nga sakto ang calcium nga mahatag sa lawas. Ang lysine makatabang usab sa paghimo sa collagen nga maui ginagamit sa cartilage, sa bukog og connective tissue. Ang lysine nagatabang sa produksyon sa antibodies, hormones og enzymes. Ang lysine usa lang sa nutrients nga imong makuha kung nagatumar ka sa Olivera C Herbal Capsule 3 times a day isip food supplement. Pag Olivera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli, mabibili na sa mga butika.
3: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
4: Kanang ano manggut akong manghud ba? Magagwa siya, daghang kesad pangos. Dihap na siya mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, dentist lang ko. Mapod akong ginhaplar. Ako mama, ang ito ka lang, mapod akong damit.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdaga Sound Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdaga Sound Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Karag-

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Iinom ko 3 times a day siguro pero.
1: Mga pila po gadlon na mag-iinom to?
0: 3 days ra. Ngayon pa. Ngayon pa.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
4: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
3: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
7: Afternoon Joyride.
8: Afternoon Joyride.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: So sir, pasayo ako sir, wajod na ko layo ang break sa imong sakyanan. Unsao na lang manadong, naabi ako'y lakaw karun. Ay, huwag ka balaka sir, ako mampong ipakus ganang sir bato. Put put. Happy trip sir.
3: Basta Joy, enjoy.
0: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Tidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Tidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Ako'y igagaw nga, namupong ang TL, diretsyon abot na dere.
8: Oo.
7: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibre ka, eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka, pad. Naayo?
8: Duwa kapad lang ngayon.
7: Duwa kapad. Wala na yung lahing kay Wamel. Kaya ako, nagpuan na. Nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay man.
6: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Nawagtang ang daghang pimples o nihamis na ang naong sabana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
10: Nagpistingan din ako. Kanang kwan mo to kuya, nagpalit, nagpapalit ko kung ba na o kanang ining Yaki Whitening Soap kuya. O akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Ini ka man yung kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
9: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
12: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cell phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram og download sa music, games og apps. Dili mo charge, no signal og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad og barato nga serbisyo salig sa eksperto. Lanos cell phone repair, accessories and download. Makita sila at back sa Joy FM station. Puro close poblasyon Caraga. Ang ilahang Manay branch makita tapad sa BPI og at back sa checkpoint. Lanos cell phone repair, accessories and download. Download Summer Promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos cell phone repair, accessories and download Summer Promo.
13: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro close poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roving guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM Station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
1: Mga higala, nangita ka ba og car wash o vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
4: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
1: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa.
4: Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
1: Kasaligan og barato.
4: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
1: Nga makita at ba sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: Afternoon Joyride.
14: Afternoon Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana. Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
2: Himsog na og hamis na ang kutis sa kapin sa usa ka tuig anak na babae ni Angel Calago, taga Barangay Masulog, La Castellana, Negros Occidental. Human makatumar og kidi yaki vitamins o gisabunan o yaki baby soap.
3: O tinawag na niya. O kung sa kaya ka na rinig sa hinga tolgon niya. Pida kay mukhaon niya. Puting gamayar ang mukhaon. Then iha pong putis. Bati kayo niya. Muraga up bitaw. Puti-puti niya. Kung giaplayan o kwan niya. Iso mo to. Ulihan na iyong panit. Tarong-tarong hamis-hamis sa taon. Pahina mo ang kwan. Yaki vitamin. Ulihan na yan. Tambok-tambok mo tan akong baby karon.
2: Yan ang kidi yaki vitamins o yaki baby soap. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Makatulog na og tarong o gana na nga mukaon ang inahan ni Cecil Jose, taga Lapu-Lapu City, Cebu. Human nga nagatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
5: Hintukar lagi yung insomnia ato nga time. Kaya nakadungog mong ko sa inyong mga advertise ng Yaki, di among gitistingan. Then di patuman akong mama na nakatumar siya og tong Yaki. Tulog na siya, then ganahan na siya mukaon. Katuraman to nga tamba lang yung natumar. Kaloy si Ginoo, nag-ayo man ang iyahang bati.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Rail Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
8: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
9: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ani-ana ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa namala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblasyon Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang Hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sasimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sasimo Realty Development sa Facebook. Sasimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
0: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Amiga na maayong adlaw na usab ka na tong tanan ng kalit lang tagkalagsik karong adlaw. Ngano ka ha? Unsang adlaw ka karon? O kamo na maguna una ha. Ani na usab kita sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan kun iyake para sa atong kalusugan kini manghigala busa paminawon gayod nato. Gidalit ka nato kini sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil nga usa ka alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap ug ingon man ang Yaki Beauty Soap ug ang Yaki Herbal Capsule. Kini mao ang mga produkto mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kini Yaki Vitamins nagapakusog kini sa immune system. Sa mga bata ilabi na aron batukan nila ang galain-lain nga mga balatian. Makapagana sa ilang pagkaon, pagtulog, mamahimo silang utukan. Paspas ang ilang pagtubo, ligon ang ilang pundasyon, mga higala. Mauka na ang maahatag sa Kini Yaki Vitamin sa inyong mga anak. Kitang mga ginikanan, kalipay manggod nato, makita nga himsog ang atong mga anak ug makabuot ang ilang mga pangandoy sa ilang kinabuhi, sa ilang pagdako. Busa atong ihatag kanila ang eksaktong nutrients pinaagi sa pagpatomar o Kini Yaki Vitamins, mga higala. Kaya kita ramang po nga mga ginikanan ang malipay ni Ana. Kita ramang nga mga ginikanan, bahala na o di takakaon. Basta mauna lang yun ang atong mga anak. Tungod kay ganado nga mukaon ang mga bata, likayi ang pagpakaon kanila sa mga junk foods. Lisod po kaayo kay abiga na mukaon, bisag unsa nalay ihungit. O kaning mga processed foods nga mahalata man ninyo kana mga processed foods nga sobra gayod ang mga kuan preservatives ni ini kaysa kolor pa lang daan kay daghan kini preservatives mauna nga makadaot sa ilang immune system. Mga bata pagod na mas maayo ipakaon kanila ang gulay og prutas unya pasagdi sila magdula magdagandagan sila pasagdi lang kana aron sington og malikay usab sila sa sakit sa kasing-kasing kaya exercise man na sila. Painumon usab sila og gatas aron muligon ang ilang kabukugan kay gakinahanglan sila sa calcium og protina nga gikan sa karne, egg white og uban pa. Mga higala kining Kini Yaki Vitamins dunay sagol nga chlorella, growth factor kon CGF. Mao na kanang chlorella pampatangkad, lysine, vitamin E, A og C og uban pa. Kini ang rason kung ngano nga adlaw-adlaw ginatudlo namo kaninyo kung unsa ang inyong maayong buhaton sa atong kaugalingon o sa atong mga kabataan. O mauna nga ginaimbita namo kamo nga mangutana mo text mo sa amoa ilabi na kung aduna ka na kamoy mga kasinatian sa ato ang mga produkto. Dali sa numero 0928-6767031. Ani si Kuya Loy para sa mga mensahe sa mga Yaki users.
2: Mami Joy, sa mga mensahe ipadala sa atong text line, text gikan sa cell number 09-0944-70882. Hello, Mami Joy, Kuya Eloy. Salamat kay sa inyong produkto kay naginangkog Yaki Herbal Capsule. 3 weeks ra o kaluoy sa Gidoo, Kuya. Okay kaayo na wala ako mga gipamati. Salamat sa inyong produkto. Atong tawagan namang number katong istoryahon.
3: Hello.
4: Hello.
3: Si Kuya Eloy niya sa Yaki. Kita ni Palihog.
4: Ako si Kuan. Daddy, ako nga, Kuya.
3: Aw, okay, text niyo mo. Inyo mo, hello, Mami Joy, Kuya Loy. 3 weeks lang ito nang tumaro, Yaki Herbal Capsule. Kaloy sa Ginoo, oh, nawala agad ako mga dili makinggi pa mati. Salamat ka, ayo. Morning text niyo mo, tinood ni?
4: Oo, oh, nag-take, Yaki, antod ka ron.
3: Naunsa day ka? Kasi mag-ibati?
4: Ah, ako mag-ibati. Ato kay Morag, kung ba akong liyo? Kanyalain akong mga anibikang ubo sa atong siwang, ilawang sa atong siwang.
3: Oo.
4: Oo, niya mura ko gito o kung nalain akong dugahan, mura akong muduso ko, mura daghang managan, diri sa kung o, kanang mura dugo, siguro na, akong pamati, ba, musil ko na.
3: Unya,
4: kapoy, kapoy, kayo akong lawas, adto, itong aging sumana, taod-taod, dahil mga tulo nakasumana, kaya nakadumog manggo ko sa inyong programa.
3: Oo.
4: Oo, niya, yung sumit, dahil ko sa iya, ako, 3 times a day.
3: Unya, kumusta po after pagtumag ni mo?
4: Oo, kaloy sa Ginoo. Okay, wala ako na murag lain sa kong liog. Hindi na kuan ako ang lian sa kong siwang. Murabag ang paminaw, murag lain ang liog. Ano man to eh, nakuyawan ko, nagpa-check up ko gani ako sa doktor.
3: Hindi naman sa pahingin po sa doktor?
4: Ganyan ko nagpadong ko na kung magmumapos, dagan ko nagbati o no. Amang ko na ko eh, nagyawan ko kay basin ba ko na ako'y Twitter ba?
3: Oo.
4: Oo niya, wakman ko no, wakman gamon no, nagikuhaan gani kong kanabitong PBC.
3: Oo. Gikuan kag blood sample nya gi examine.
4: Oh, in laboratory nya normal man.
3: Walay problema imuhang kuan, imuhang dugo.
4: Wala, asa akong ihi, di April man tuwa pud.
3: Bili ba din mo te?
4: 51 na ko karon. Kan ko nang batiun ni padong magminopos. Kalay sa ginoo karon okay na pero nagsigi pa ko inom og yaki.
3: Bitaw pud.
4: Yaki niya.
3: Oo.
4: Nag-haplas pud ko sa yaki.
3: Yaki oil. Oo. O te pili ba din mo te?
4: Tupas.
3: Asa na pita niya sa Bohol?
4: Sa Alegria Carmen Bohol.
3: Ay, oh. Te, salamat kay Teha sa paggamit sa Yaki. Thank you tayo.
2: Oh. Mga kuntuma, medyo si Daring Tupas ang iyong balatian na huwag tang tungod sa pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule. Wala ng kitaigong oras sa itong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy. Tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Daghan kaing salamat.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Karaga.

Rock and Country. Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gi patumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kung ako ang isa, usod sa mukaon. Niya ka ng isa, buyag sa patulog.
4: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
3: Pero matagdong ka sa inyo na kong sa mali na sumahap, inyo na kong yaki.
4: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Ang pumayasan ng kanansira.
2: Yan ang Kidiyaki Kidiyaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
5: Kana kay kung tamba nga na gastro, pamati na po ka ng, nasa mamatay na masiguro po ani. Man nakabati na po sa radyo, yun na po nga, isingan daw na ako ning ano Yaki. Noto, so nag-Yaki ko, at buro, kagurot po mga upat kapad. Okay na po karon din makasuloy-suloy na ko kana atura isa sa una din na masugot ang bana kanang di amnesia manggod ko sa una.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakuling, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bean Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: Ang lisod sa imong tawanan ka, kay kung mahubog ka, makalimot na yan ka sa kuha.
1: Dili na tinood, sweetheart. Uy, ang tinood gani ang... Kaganiha pa ko sige huna-huna o kung sa imuhang pangalan.
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, tayo kung makainom magod ko anak good. Okay, magulang lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Mga isa, kumakainom ko na lagsik, kaya akong lawas or minti. Kanang lihok ko pero sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa gubibig, bro, nalipo naman ko sa inyo ng tanaw. Pag makainom ko, bilongga o yaki, okay, akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare mga akong ipapistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasig sila yung asawa. Tingala yung asawa lagi nga mo tayo, kurang agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Yan karoon kay, siyempre na na edad, 63 na yun. O yung pagkagaatlaon, kay siyempre, yung alam man siya nga, ay high step ng lawas. Murag, nanginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na gamit niya. Yan karoon na tingala man siya nga, pre, rapid is ka ng gawin ba, kadlaon ba kay pagkagaatlaon. Law na baka nang gusto din muna agyod pero ug mo imo ka mag-relax ka relax mo di ako mabord halos di naman mapalong pre
9: unsang gipatay mo saya
8: ganado ala sala patay pasalamat in taon si Marine mo pre
10: ang ganado capsule mapalit sa mga butika
11: ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City sa Oxy Medicare Pharmacy A Square Building Quezon Street sa Kanato Butika sa Rizal Street Barangay Central sa Manipel Pharmacy sa Limato Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, masulayan ninyo.
3: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki. Sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemmarie at 0955-2693-596.
12: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na ka bala ka? Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kumpleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
3: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: nila, uulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingnan
3: na
2: niya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na nung bukol.
3: Kung saan ako itong bukulin?
2: Maranag ka ng tudlo dito sa kamot na to.
3: Kung saan ako yung bumi mo ato?
2: O, nanginom ko ato. Upat lang ka-stab niya.
3: Kung sa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nag-i-aplasan ang punako sa iyan Yaki Oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, Ardi Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kana kay kung tamba nga na gastro, pamati na ko kanang masag mamatay na masiguro po ani. Man nakabati na po sa radyo, yun na ko nga, isingan daw na ako ning ano Yaki. So, sa nag-Yaki ko, at buro, kasurot ko mga upat kapad. Okay na po karon din, makasuloy-suloy na ko kanang akura isa sa una, di na masigot ang bana.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Store,
1: Mia Store,
0: sa Kabaywa, Santa Fe,
1: K&K Store,
0: sa Barangay San Luis,
1: DM Ever Store,
0: sa Mami CNM San Pedro,
1: sa Mami CNM San Miguel,
0: sa Mami CNM San Luis,
1: sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat.
0: Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Dito sa Joy, enjoy!
3: Joy FM! Evening Joyride! Evening Joyride!

0: pagpibay. Ayaw paglihok, pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buhakon?
1: Eh na, ikaw na'y bahala dong. Parihara man ang way sulod.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Kung ako, kung pare mga akong ipapistingkod, di ba mag-istorya mang gabi mo, ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, turi naman ang inyo ka, huna-huna na na.
7: Kung saan ipatay ko ng saya?
6: Ganado, niya pagkaman, dito, tingala rin niya, sa naman, nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik niyo mo siya, itagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga, kanitin wala ditiktuan ni Trey, pag-condition ni sala was free. Alay, sa nga nang tingin ako ganado, pre-testing ni Trey kay muna ako usahay mo gamit kay labi na ka nang maglalis usahay kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala naman naman siguro ipalabi ni tawala niya hindi naman ka di naman ta inabuton igyo na maghikap. O ya, kaya pagkabuntag yan to, ala ko na, ala, kaya ka, pre, salamat kay pre, ako kay pasalamat, imari ni mo yan, nadiligan ng bulat mo.
8: Ang ganado capsule, mapalit sa mga butika.
3: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero, papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mami. Uminom ka ng Oleferacy Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo at sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig, kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o Olefera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Oleferacy Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
9: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
10: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Mga siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok ito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby, bro, nalipo naman ko sa inyo ng tanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay itong pamati.
9: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nice Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessy Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
12: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka! Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kay balo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76-anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa ihang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
3: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
4: Oo.
3: Ikaw, pag-testing nung sa Bilonga, masig makamalibre ka. Eh, wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Naayo?
4: Duwa ka pad lang yan.
3: Duwa ka pad, wala na lahing kay wala may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay, man.
2: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Gikalipay og dako ni Ludigario Inte, taga Barangay Paco, Quidapawan City, ang paglagsik sa iyang lawas tungod sa iyang pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Kaya nag-insulin naman ko, Kuya Loy. Taas kay sugar ako ato, Kuya Loy. Ang sugar na ko, di na mabasa sa masin. Kain naman ito. Kuan Serpentina, lindot mayo, gaan. Di gaan na biya nga kung kuhaan mga pamatin ako, di na presyon ako.
5: Ikaw, taas bang imo nga blood sugar level? Pag-tumar na sa Serpentina Plus Herbal Capsule 3 times a day, hangtod mag-normalize ang imong blood sugar count. Ang Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yakiliniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
8: Katul kay Kuya para nang nalabak na paging manggut ni nya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap og gahi, mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin mangguna sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din ko nga gumay baho sa yaki. Nga sinuhuta ko di ko humot kayo di ako rin gitistingan. Nya kupong hiplasan akong kutukuto kay Maragbugnaw. Huwag ako'y tumunga at ambalan ako akong kamot mo. Minoy na ayo.
7: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Subaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakuling Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bean Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
10: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
0: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, og mga sabon sa Yaki. Sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, og Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan e ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
11: Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mupatay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Maokong kusog ang imuhang immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso og ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili man gyud ba perpekto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og gyud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw, madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo, ubisan sa kinatao, sa lalaki. Basta bag-o pa naputol, mamahimo pa kining, idugtong o isumpay, ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol, diya-diya dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imuhang immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsamad nga mga hinungdan pa diha. Busa mga higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T-cell, B-cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum, o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga higala. Perteng dahan ang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks or unsa may paghimuon, kinahanglan aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong parte sa atong internal organs dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imong sistema ang mga nadaot nga mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma. Kay na-repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gaperok-perok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kini alang kanimo. Di ba? Nahala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kulis maot.
2: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga-poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar og Bilongga Gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
3: Ang sakit ng kasing-kasing, mo pansa ba mag-uot siya. Sibo kumintin sa bilangga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho. Wala na akong kakapoy. Nawala man.
4: Nawala.
3: Nawala ng sakit sa akong kwan. Kasing-kasing.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why ka naton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumdatag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan undangi. Tapos kontrola isabyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus.

0: tapos dili na magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan kamo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
1: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kuha kong isa, usunod mukaon. Niya ka ning isa, buyag sa patulog.
3: O sige, muli mo ganun ni Gana ilang kaon.
2: Okay, makaagbong ka sa ino na ko, sa mali na sumahap, ino na kong yaki.
3: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Kasi ba yung kanang sira?
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katul-katul sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungkol sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
4: Juan, po na po yung katul-katul sa lawas ng ulo na buyan daw.
3: Tapos?
4: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
3: Kapila po ka mga haplas po?
4: Juan, isa ay buntag, isa ay turapol.
3: Sige, gamitin mong haplas.
4: Yes, yun.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
7: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: ang ako ang ran.
1: Baby, human na. Ako nang gihubo.
0: Karon, hubuaw sa akong panty.
1: Sige, baby. Human na, baby. Ako nang gihubo.
2: Sa sunod gani, ha? Kung mahulam gani ka sa ako ang gamit, panang headboard.
3: Basta joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Lumambot at dahan-dahan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
7: Parang, ano na, parang club ng manok.
8: Uy, laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
7: Yung Yaki Capsule po.
8: Tapos?
7: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, hindi na sinaga-sasin.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Ka-cute ni Maoy!
10: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos sa phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. At to na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos cellphone repair, accessories, and download. Makita sila at back sa Joy FM station. Puro close Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI, og at back sa checkpoint. Lanos cellphone repair, accessories, and download. Download Summer Promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories and download Summer Promo.
4: Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy. Buntag na Joy.

0: sa kamaing buntag ninyong tanan. Welcome ganit sa inyong durumanon. Gini ang tinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Adlang Huwebes karon, petsa 4 ng buwan sa Hunyo 2026. Kini si tinig 43 sa John Andrew Tabugok. Uban kita hangtod alas 6 ganit sa atong durumanon karong buntaga. Pagatamiyaw sa kamabugnaon, maayong nga buntag malinaong buntag ganin yung tanan. Sa ato nga mga kaigsuna nga mga mamumuo karo nga buntaga appear. Sa ato nga mga kaigsuna nga mga mag-uuma maadyo nga buntaga mga biyahedor na to karon ingon man sa ato nga mga tindero sinderas. Good morning. Higala welcome nga sa ato nga dulumanon. At sa mga dapitang hilit karon sa atong katiling bang maabot sa atong pagsibya karong nga buntaga maadyo nga buntagan ha kanimo. Kung sa mga klima liya, no? Mabugnaw ba ang kabuntago na saba din ha sa inyong nga mga lugar ini mga tanan. Good morning na kaninyo nga tanan. In simultaneous broadcast kita karon sa Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental. Good morning sa ato nga mga kaigsuna na diha nga dapita sa lasangbit nga mga rehiyon, ano? Sa may Pangil Bay, sa may Uzami sa city, sa may area sa Lanao del Norte. Ingon man na Misamis Oriental o Misamis Occidental nga maabot sa itong pagsibya o ingon man sa may probinsya sa Bugidnon, no? Inhanga na bitaw saba sa may Joy FM Davao Oriental, sa may Governor Generoso. Good morning. Munisipyo sa nga Lupon. Good morning sa Silan Family. Ingon man na dinhanga na bitaw sa may Davao Oriental Skinadibukan. Naabot usap kita dinhanga bahina sa may Agusan del Sur. Igala, welcome ngayon sa inyong tulumanon. Headlines. Siyempre, at ang inyong mga detalye in at mga headlines sa unya sa atong pagpadayon ngani sa atong programa karong buntaga. Headlines. Sa atong balita nga lokal, oy, hepe sa Cotabato Police Provincial Office, ano, ang atong provincial director nag-lead nga na sa investigasyon sa shooting incident nga napatik dito sa Maimlang, Cotabato. Headlines. Sa atong balita nga provincial karong buntaga, babae gipusil patay dito sa may Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, suspect gipangita pa. Headlines. Dugang sa atong balitang provincial karong buntag, MILF 1004 Base Command, aduna na'y bagong liderato. Headlines. Samtang sa atong balitang nasunon karong buntaga, oy, aduna na'y bagong kwa, no? Senate President nga gipili ang 12 ka mga senador. Kagahapon nga adlawa nga mao si Kwans Win Gatchalian. Nanalo si Win Gatchalian. Headlines. Pero Senate President usab nga gaklaim nga si Senator Cayetano nagkanayon nga unconstitutional ang gihimong tawag tayo ni kini nga pag bag-o sa liderato sa Senado kagahapong adlaw. Isto tanang nga balaod gyud ni, no? Kaya sigun kuno sa konstitusyon 13 ang majority sa 24. Syempre og tungaon na nimo 50+1. Ang gigikanayon usab sa grupos minorya kagahapong adlaw adunay usa ka kaso nga na ilang nga mention usab nga maoy hinungdan sa pagpadigayon sa quorum na kuno ang kini nga 12 ka buo kagahapon nga adlaw tungod kay giminus ini sa ihap ang duha, no, si kining tawag dai ni kining si Estrada o si De La Rosa. Headlines. Ganun na gigikan ayon dito nga usa ka desisyon, ano, o kining nanahimo nga basihan nganong nga pwede nga mamahimo nga quorum ang 12 ka mga senador. Headlines. Panggikan ayon lagi ni SP Cayetano nga continuing kadto ang history kanadto nag-quorum sila apan na 12 na lang nabilin kinang hawa ang uban. Headlines. Technicality sa isgutan ng balaod sila na ibahala na. Samtang sa ato nga balitang international karong nga buntaga, Iran gitarget ang Kuwait ug Bahrain, US nanimalo sa self defense strikes. Headlines. Samtang nga binakbakay sa Southern Lebanon nagapadayon na bisan pa man sa tigil putukan. Headlines. Mga detalye ini nga ato mga headlines unya sa pagbalik human lamang ini pipila sa atong mga pahinumdom.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya, pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, giinom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko anak dito sa mga herbal, hindi ko mawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ano ginong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang po sa kaon dito ang mga tamis.
5: Pilidad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetika ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
7: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mang need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Suka pagpanganak na ko nang kuan. Unsa man intaw hana ni oy?
6: Unya, unsa imong gibuhat?
7: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Ay, ginoo manguhit naman mo.
8: Pero pag take o ganado,
7: na, pintapag naman. Uy, panang naman mami.
6: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
9: Sulayi ninyo na ana sa mga butika.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
10: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala. Nakahak, nani, wala sabuan, buhok. Kaya nang kinalutang, ganyan, niya, napahak. Mato, yung butangan na kog Yaki, nanupo siya siya. Drama siya Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
9: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!

0: di ka na yun ni Marcoleta nga ang paglungoga karong adlawa maoy ang magadikta sa mamahimong direksyon sa nasud. Hinungdan nga angay gayud kining atangan sa katawhan. Alas 5:22 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Sa dugang at huling sa ato nga mga taho karong buntaga, ipabauting kay karon ni Senate o Senator Aimee Marcos ang matul pa panaad nga $10 million o kapin kung kulang 600 million peso nga donasyon sa gobyerno alang sa World Health Organization. Ikan ni Senator Marcos nga sa report sa WHO, nag-co-host ang Pilipinas o sa ka-special event sa WHO Investment Road na niyadong October 2024 kung nasa gika report ang nasangpit nga panaad sa nasod. Sa Senate Resolution Number 418, gipapadetermina sa Senadora ang legal nga sumbanan ining donasyon na kuhaan ining pondo ingon man na pag-ila alang sa o panginahanglan alang sa sama kadako nga kontribusyon na kung kini uyon ba sa balaod prioridad o ingon man kaayuhan sa nasod. Ikwasyon usab ni Senator Aimee kung masa importante pa ba ang WHO na maoy buubuan sa maong kandidad bisan pa man nga angay pangayuho ng mga ospital o health facilities din sa nasud Pilipinas. Kaya tagagdood sa Senador nga bisan nga importante ang pagkigalambigit o pagkigtambayayong sa kinitibok ang institusyon sa kalibutan abang angay gayod nga unahon ang dakong financial commitment sa nini nganhi sa mga institusyon nga nanginahanglan gayod sa pondo. Alas 5:24 Philippine Standard Time. Dito sa may kauluhan, dako ang pagtuon ni Manila Police District Director Brigadier General Arnold De Santiago nga ang hapsay o gugot nga pagpatuman sa disiplina sa kapulisan ang usa sa mga hinungdan na nganong taas ang kumpiyansa sa publiko nganha sa PNP. Sa pamahayag ni Santiago o gibutya gini ni Santiago human ang milugwa nga survey kung naasa giila si PNP Chief General Jose Melencio Natates Jr. nga usa sa mga top-rated government officials sa Pinas. Kinumdumang si General Natates Jr. ang nakakuha sa 78.8% index sa governance score. Suportado ang 78.5 trust rating o 79.1 performance rating. Ang resulta kuno bunga sa gipalig-on nga public confidence o gipabalig-on nga lihok sa PNP. Aron na mapabili ng peace and order, gipapakusog nga community engagement o gamayong serbisyo publiko. Dungan ang pag-ila nganha sa reforma o mga inisyatibang kabaguhan sa operational guideline.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:24 ang atong oras Philippine Standard Time. Gadto ang kilangkuban sa unang hunat sa atong mga taho karong buntaga. Sa atong pagbalik ang mga balitang probinsyal human lamang ini.
2: Hello po! Ako po si Abby Villar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
3: Mapalit na sa mga butika.
4: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
5: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay. 7 years old. Wala mi kontak kay mga 3 years. Kita pa mga babae mang need pud ba nato nang mga inana nga bagay ko no. 3 years na. Sugod pag panganak na ko nang kuan mo sa manintaw hana ni oy.
4: Unya, unsa imong gibuhat?
5: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Buhay ginawa manguhit naman mo.
6: Pero pag take og ganado,
5: nah, pintapag naman po. Abi, panang naman mo.
4: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
7: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
8: Sweetheart, ready na!
4: Wow, kasweet ba?
8: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
8: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
4: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tangduha.
8: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
9: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Subricare, 66

0: 5 anyos taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
1: Bilunga Gold, nahantog ka rin.
2: Ngano po?
1: Eh, marubi na mga kakala ko kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
2: Ang imuhang
1: tiil. Ang imuhang tiil ko.
2: Oo.
1: Minhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong magis anyos pa ko. Pulyo ko.
2: Oo.
0: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
4: Oras sa Pilipinas sa 28 minuto suman milabay ang alas 5 sa buntag karon sa laray sa ato nga mga balidang probinsyal karong nga buntaga.
3: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
4: Igalain simultaneous sa broadcast kita karon sa Joy FM diha nga dapita sa may Pangil Bay sa may Northern Mindanao. Ingon man sa Joy FM at Davao Oriental. Maju nga bundag nga nasa ato nga mga tagapalamati ato nga mga silingan na dihang dapita. Ingon man nganhi nga dapita sa may area sang Bukidnon. Ano? Maju nga bundag nga nasa tanan natong mga tagapalamati dihang dapita. Mayo kuno ang atong signal dihang dapita. Ano?
3: Tinig.
4: Sa may area sang Bukidnon. Good morning nga nasa ato mga silingan dihang dapita.
3: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
4: Sa laray karon alang sa ato nga mga balidang probinsyal. Unahon na paghag pagining taho gikan na dito nga bahina sa maya area sang Caraga region.
3: Tinig ng Kanayunan.
4: Naga-turnover ang Department of Agrarian Reform Caraga og mga makinarya og kagamitan sa umahan nga nagakandidad og 1.5 million peso ngadto sa Tagasaka Agrarian Reform Beneficiary Cooperative atol sa seremonyang gipahigayon kagahapon adlaw amaong tabang galakip sa Climate Resilient Farm Productivity Support Program nga nagatumong pagbalambo sa produksyon sa agrikultura og pagbalig-on sa pamaagi sa pagapanguma nga makaagwanta nga sa epekto sa pagbago sa klima. Lagip sa mga gamit nga gihatag mao ang usa ka four-wheel drive na tractor, floating tillers, multifunctional soil cultivator og mga water pump. Ginauman nga makatabang gini sa pagapasayon sa mga buluhaton sa uma og pagadugang sa ani sa mga mag-uma. Mukabat sa 78 ka mga agrarian reform beneficiaries ang direct tang nakabenepisyo sa maong programa. Giya panguluhan ang turnover ceremony nila DAR Undersecretary Joseph Angelo Marites ug Undersecretary Cazel Celeste kinsa mipadayaga sa padayon nga paningkamot sa ahensya sa paghatag og modernong suporta sa agrikultura aron mapalambo ang panginabuhi og produksyon sa mga benepisyaryo sa reforma nga agraryo. Suma sa DAR pamaagi kini sa paggamit sa modernong makinarya muubos gayud ang gasto sa produksyon na mas mapapaspas ang operasyon na sa uma o gamudagan ang produksyon sa mga benepisyaryo nga na sa maong programa.
3: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
4: Samtang kabin 4,300 ka mga benepisyaryo sa agrarian reform dito sa Caraga region ang nakadawat na sa electronic land titles gikan sa DAR. Atol sa ginpergayon nga seremonya kagahapong adlaw sa dato sa DAR mukabat sa 4,342 ka mga agrarian reform beneficiaries ang nakadawat sa ilang e-titles nga naglangkob sa kinilibok ang 10,130.41 ka hektarya nga luna. Ang pagpanghatag sa titulo gilangkuban na og gipangunahan ni DAR Undersecretary Cazel Celeste kauban si DAR 13 Director Marilita Capinpuyan. Gawa sa e-titles nakadawat usab sa 373 ka mga ARBs og regular nga land titles nga naglangkob sa 507.90 ka hektarya. Tinaagi sa regular land acquisition og distribution program sa DAR. Dugang pa sa pagpanghatag og mga titulo, nagahatag usab ang DAR Caraga og certificate of condonation na with release of mortgage ngadto sa 6,167 ka mga ARBs nga adunay balor 423.6 million peso nga naglangkob sa 11,727.10 ka hektarya nga luna.
3: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
4: Oras sa Pilipinas, alas 5.31 Philippine Standard Time, samtang dito nga bahina sa Northern Mindanao.
3: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
4: Nakabitan ta ang mga taho dito nga dapita sa may area sang Northern Mindanao gipadayon sa Iligan City Police Station 5 ang pagbalikon sa ilang operasyon na aron mapadayon ang taas nga level sa kalina o kahapsay sa ilang dapit nga sakop sa ilang AOR. Sumak ang Police Major Neil Mark Kipanes, ang station commander sa maong sasyon. Resulta walay hunong ang pagpatuman sa line-line programang operasyon sa PNP aron mapalikon gayud ang peace and order situation sa ilang ginsakpan. Lagip sa mga lakang nga ilang ginapatuman ang regular nga checkpoint operations nga gihimo bisan unsang orasa ug adlaw gabi aron nga mapugnan gayud ang illegal nga kalihukan ug mapaligon ang presensya sa PNP nga na sa mismong komunidad.
3: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
4: Alas 5:32 ang atong oras sa Filipina Standard Time. Dugang tudling sa atong mga taho dito nga dapita sa may northern na Mindanao. Ana ba sa linya ang atong kauban gikan sa may Joy FM Pangil Bay?
3: Tinig ng kanayunan.
4: Ana di ay sa linya, driver sa multicab na dakpan na tungod sa pagpamaligyang illegal nga droga. Ana sa linya gikan Joy FM Pangil Bay. Si kaubang Rans Sumalinog.
3: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
4: Kaubang Rans.
2: Nasikop sa kapulisan ang usa ka driver sa motor cab at sa usa ka drug bypass operation nga gipahigayon sa Purok City, Sitio Bituon, Barangay Aguada, sakop sa siyudad sa Ozamiz, Misamis Occidental. Ang suspek ila lamang sa pangalan nga alias Junjun, usa ka minyo residente sa Karangan, Ozamiz City. Base sa report sa kapulisan, una na nga napalitan ang suspek sa pursuer buyer ug usa ka pakete nga gituho ang shabu gikan sa suspek isip bahin sa gilusad nga anti-illegal drug operation. Human sa malampuson transaksyon, gidayon ang gidakop ang operatiba ang suspek o gipahigayon ang body search subay sa balaod. Ang maong pag-inspeksyon gisaksihan sa mga opisyal sa barangay o miyembro sa local media aron masiguro ang transparency sa maong operasyon. At sa pagpangita, nabawi usab ang sa suspek gikan sa suspek ang usa ka piraso nga 500 pesos nga mark money nga gigamit sa bypass operation. Dugang pa niini nakuha usab ang suspek og upat ka gagmayng pakete nga adunay sulod nga gituho ang shabu. Ang tanang na recover nga ebidensya giturn over ngadto sa mga awtoridad alang sa ustong dokumentasyon og laboratory examination aron matud-an ang matang sa nakuha nga mga substansya. Sa pagkakaroon, ang suspek anaana sa custodial facility lock-up cell sa Ozamiz City Police Station. Samtang giandam ang sa kapulisan ang mga kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ay pasakab batok sa suspek. Padayon ang panawagan sa kapulisan ngadto sa publiko nga magtinabangay sa kampanya batok sa illegal nga droga. Pinagi sa pag-report sa mga kalihukan nga may kalabutan, ini aron magpadayon ang kalinaw kaluwasan sa komunidad. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: Daghang salamat ka ba nga Renzo Malinog, gikan sa may Joy FM, Pangil Bay. Sa dugang tudling sa ato nga mga tao, gikan Northern Mindanao, balog sa presuhan ng usa ka manager sa pribadong kumpanya, human gining na sikpaw sa inausang checkpoint sa Armed Forces of the Philippines o Philippine National Police dito nga dapita sa boundary sa Bukidnon o Davao, partikular sa barangay Lacson, distrito sa Kalinan, Davao City, alas 9 sa buntag kagahapon. Gila sa mga otoridad ang sospek nga dinakpan mao ang 44 anyos nga mulubyo sa Valencia City dito sa Bukidnon. Subay sa official nga report gikan Kalinan na Police Station, gipahigayon ang usa ka naandan nga plain view inspection sa sakyanan sa maong nga dinakpan. Dito positibong na-diskubrihan ang upat ka pakete sa ginadudahang shabu nga mabdikong gisoksok sulod sa sapatos sa diin gipatong kini sa floor mat dapit sa luyo sa lingkuranan sa pasahero. Sa maong nga kontrabando, gimanabanang mukabat kini sa balora 131,000 pesos. Sa kasamtangan, temporaryong giditine ang dinakpan sa maong nga buhatan sa PNP samtang ginaandam na ang formal nga kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa dinakpan.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: Samtang 34,000 pesos nga balor sa illegal nga droga na kuha gikan sa dinakpan usab nga suspitsyado humana niini nga ginpadigayon nga operasyon sa PNP. Atong sayron ang detalye dini gikan Joy FM Davao Oriental. At sa linya si kaubang Erwin Umadhay.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
5: Arestado ang usa ka lalaki human sa gipahigayong drug bypass operation nga gihimo sa mga personay sa Manay Municipal Police Station uban sa mga sakop sa Provincial Drug Enforcement Unit, First Davao Oriental Provincial Mobile Force Company, Manay Drug Enforcement Unit o sa koordinasyon sa lain pang mga law enforcement units sa lungsod sa Manay sa miaging adlaw. Gilang suspek sa usa ka alias Moymoy kung asa na recover sa mga otoridad gikan sa sospetsado ang upat ka pakete sa gituuhang shabu nga gibanabana ang mutimbang sa 5 ka gramo og adunay standard price nga 34,000 uban sa 1,000 pesos nga mark buy bus money og usa ka plastic container. Sa pagkakaroon ang dinakasudiya sa kapulisan og magatubang sa kaso paglapas sa RA 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay, gikan sa may Davao Oriental. Kumusta atong klima dihan dabita karon sa may Davao Oriental?
3: Nang Kanayunan.
4: Personal nga na naghataga sa ilang nga impormasyon ano nga gipakusgan pagayon sa PNPACG Davao Oriental Provincial Cyber Response Team ang ilang kampanya kalabot sa ilang responsibilidad gikabutyag sa maong buhatan nga ang ilang mga operasyon na ang gipakusgan aron madakpan gayud ang mga online scammers o mga mangingilad. Matud pa daghan na silang naatubang ang mga kaso din ang mga bitima na ilad sa paghatag sa ilang personal nga mga impormasyon nga gigamit sa paghack sa ilang Facebook account. Sa tungod nini gipainumduman sa PNP ang publiko nga magbantay gayud og magmatngon og likayan ang paghatag sa password og OTP sa uban pang mga sensitibong detalye ngadto sa dili kaila o kalit lamang manawag nganha sa cellphone.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: Alas 5:39 ang atong oras, Filipina Standard Time. LGU Lala nakaangkon og Prime HRM Level 2 Accreditation Bronze Award gikan sa CSC. Atong sayron ng detalye gikan kang Rens Sumalido, gikan Joy FM Pangil Bay.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
6: Usa ka mahinungdanong kalampusan ang nakabot sa lokal nga pangagamhanan sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Human kini gihatagan og Prime HRM Level 2 Accreditation Bronze Award gikan sa Civil Service Commission o CAC. Gidawat sa LGU Lala ang maong nga pasidungog ato sa awarding ceremony nga gihimo dito sa function hall sa MCC Hotel, tubod Lanao del Norte. Ang Prime HRM o Program to Institutionalize Meritocracy and Excellence in Human Resource Management o sa kaprograma sa CAC nga nagtimbang sa kalidad sa Human Resource Management System sa mga ahinsya sa gobyerno. Sumala pa sa CAC ang pagkampos sa Level 2 Accreditation. Nagpasabot nga ang LGU Lala adunay ligon o epektibong mga polisiya o pamaagi sa pagdumala sa mga empleyado nga nagpalambo sa profesionalismo, ka-epektibo o accountability sa serbisyo publiko. Ipasabot usab kini nga ang kalampusan resulta kini sa padayon nga paningkamot sa lokal nga pangagamhanan sa pagpaligon sa kapasidad sa ilang mga empleyado, pagpalambo sa mga programa alang sa workforce development o paghatag og mas maayong serbisyo sa katawhan. Ang pasidungog ila usab isip bunga sa hiniusang paningkamot sa mga opisyalis, department heads o uban pang kawani sa LGU Lala sa pagpalambo sa kultura o kahusayan o maayong pagdumala. Uban ini nga kalampusan, nagpadayon ang LGU Lala sa iyang tumong o maghatag o responsive, transparent o people-centered nga pangagamhanan alang sa tanang mga lumulupyo. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Balinog, Joy FM, Pangil Bay.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: Daghang salamat kaubang Renzo Balinog, gikan sa may Joy FM, Pangil Bay. Nasikpaw ang usa ka mag-umahuman mapaliti sa ginadadahang Shabu nga nasigin pagkain nga drug bypass operation sa PNP dito sa barangay Anlugan, Kabanglasan, Bugidnon. Ang dinakpan mao ang 31 anyos kining si alias Dong o itawag mulupyo sa Brook 8, barangay Anlugan. Sumala sa investigasyon nga nakuha gikan kaniya ang pakete sa Shabu. Nakumpis kausap gikan sa operatibang vice bus money nga balor 500 pesos ang dinakpan ang anaan na karoon sa kustodiya sa PNP o karong adlawa. Laparuho na kini sa kasong kalapasan niining RA 9165.
3: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
4: Samtang gisaka na sa Employees Compensation Commission ko na ECC Region 10 na ngadto sa 30,000 pesos ang balor sa livelihood starter kit alang sa mga trabahanteng makasinati o permanenteng kakulangan na tungod sa aksidente sa sakit o trabaho. O sakit sa trabaho. Gikan na yun ni ECC Attorney Spokesperson Estela May Obese nga gikan sa kaning 20,000 pesos gipunan na kini aron mas makatabang sa pagsugod og negosyo sa mga benepisyaryo. Aduna sab sila ihatag nga dugang 10,000 pesos nga complimentary kit isip ganti kon mapadayon ang pagsustener sa usa ka tuig sa maong panginabuyan. Giisip nga konektado sa trabaho ang aksidente kung nahitabo kini on duty. Nag-field work o gadagan sa pagbiyahe papaingon o papauli gikan sa trabahoan basta dili lang maghapit-hapit sa personal ng mga lakaw.
3: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
4: Samtang punong barangay o SK chairperson sa lungsod sa Banay-Banay gisurpresa sa drug test. Oy, unsa kay resulta ini? Adong sa ng detalye gikan sa may Joy FM Davao Oriental na sa linya si Erwin Umadhay.
3: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
5: Gipahigayon sa lokal ng pagamhanan sa lungsod sa Banay-Banay, Davao Oriental, ang usa ka orientasyon kabahin sa barangay drug clearing program o mga pamaagi aron mapadayon nga drug cleared ang mga barangay sa lungsod. Ang kalihukan gipangluhan ni Mayor Lemuel Ayan Larsha kauban ang mga representante sa Philippine National Police, Philippine Drug Enforcement Agency ug ang Municipal Anti-Drug Abuse Council nga gipangluhan ni Dato Idris Mamukid. Ato sa mga orientasyon, gipaubos usab sa surprise drug test ang tanang punong barangay o SK chairpersons isip kabahin sa kampanya sa kanan batok sa illegal nga droga. Sumala sa mga opisyal ang inisyatiba nagtumong sa pagpalig-on sa kampanya kontra droga o pagpakita sa paningkamot sa mga lider sa barangay sa paghatag og limpyo, responsable o matinud-anong serbisyong publiko ngadto sa katawhan. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig by the East, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
4: Naghanga salamat kaubang Erwin Umadhay, samtang nagmarampuson og opisyal nang nahimong doctor sa dog ang napulo ka mga iro pinaagi sa gihimong temperament at testing alang sa volunteer dogs sa niadtong nga nakalabay nga adlaw sa Home for Girls and Women's dito sa Maa, Davao City. Ginaubos sa programa nga Angel Pets Project sa Department of Social Welfare and Development Field Office 11. Di interese ka mga iro ang mitambong apan na napulo lamang ang napilian nga mipasar. Giya sukod ang mga iro pinaagi sa paglantaw sa ilang batasan o abilidad sa pag-ila sa managlahing kliyente sa mga bata, kababayenan, senior citizens o guban pang mga vulnerable sectors. Ganito mong niini nga mamugna ang bagong paagi sa pagtabang sa mga adunay trauma din mahimong tulay ang maong mga doktor sa dog.
3: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
4: Samtang na matigdan ang dagang tipon o garon sa mga sinakong basura sa lain-laing kanto dito sa Davao City, ang maong mga basura na kuhaan o gulagway, particularmente dito sa may bahin sa may Agdao District. Gani pipina ka mga barangay council usab ang nagpaskil o nagpost sa ilang advisory sa ilang tagsasag sa ka mga official Facebook pages nga suspendido una ang pagkolekta sa mga basura. Ingon man na ipondo una kininga na sa ilang balay o isegregate. Kailong duman nga gisuspende sa Department of Environment and Natural Resources 11 ang paglabay o basura sa sanitary landfill. Human gining midahili o mikalas o kinabuhi. Aban sumasab sa lokal nga panggamanan na miaging simana nga magpadayon ang koleksyon sa basura o ilabay gini sa bagong sanitary landfill. Sa karon, gipaabot pasaba ang pamahayag sa mga otoridad aron matubag ang suliran sa basura.
3: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
4: On-site inventory sa BSK, PFRD, o Seal of Good Governance sa gipahigayon. Detalye nini ana sa linya, si kaubang Renzo Marino, gikan Joy FM, Pangil Bay.
3: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
6: Gipagayon kagahapon adlaw Hunyo 3 to 2026 ang usa ka joint on-site initial inventory of barangay and sangguniang kabataan properties, financial records, documents of money, accountabilities ug mas nailhan sa BSK PFRD sa lakip ng assessment sa Seal of Good Local Governance for Barangay o SGLGB sa Barangay Maranding. Sa maong kalihukan, gipangunahan ni punong barangay Kapitan Zelor Ray Marvi Pungasi o gitambungan sa Municipal Assessment Transition Team o MAT aron masiguro ang hustong pag-inventory sa mga kabtangan, record, financial, dokumento o guban pang mga responsibilidad sa panalapi sa barangay o sa sangguni ang kabataan. Dako ang pasalamat sa Municipal Assessment Transition Team nga gipangunahan ni Municipal Accountant Ms. Chisney Marter isip chairperson uban sa Municipal Treasurers o Treasurer nga si Ms. Grace Apador isip vice chairperson tungod sa ilang giambag nga mga technical nga mga tabang o giya sa tibuok nga proseso. Kabayan usab sa kalihukan, ang komprehensibong assessment alang sa Seal of Good Local Governance sa Barangay Maranding nga nagtimbang sa performance sa barangay sa nagkadaiyang aspeto sa maayong pangagamhanan. Sa bahin sa financial, administration and sustainability, ang assessment nga gipangunahan nila ni Municipal Accountant Chisney Marter, Municipal Treasurer Grace Pador o ang Municipal Budget Officer Josephine Ribucas nga girepresentahan ni Michelle Undaga. Alang sa disaster preparedness, nangulo si Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer Vicente Sequoia III sa pag-assist sa makahimtang sa barangay sa pag-atubang sa mga kalamidad o sa panahon sa emerhensya. Sa aspeto sa safety, peace and order, gipangunahan ang evaluasyon ni Police Major Rando Salvacion, pinagi sab sa iyang representante nga si Ms. Josimi Cleona Pormento. Aron masuta ang mga programa aglakang sa barangay alang sa kalinaw ug kaluwasan sa komunidad. Gisusi usab ang social protection and sensitivity o sensitivity pinagi sa Municipal Social Welfare and Development Officer nga si Ma'am Charity Laurenti, Municipal Health Officer si Dr. Charmin Pungasi o Municipal Planning and Development Coordinator Risa Kayabiamba ngang girepresentan usab kini ni Miss Estrella Abapo. Samtang ang business friendliness and competitiveness, ipangunahan usab sa ni Business Permit and Licensing Officer Francisca Habonilio ang pagtan-aw sa mga programa sa mga serbisyo nga nagpalambo sa lokal nga negosyo o ekonomiya. Sa bahin sa Environmental Management, ipangunahan ni General Services Officer o Municipal Environment and Natural Resources Officer Marco Obedinja, pinagi sa iyang representante nga si Ms. Rafi Ilagan. Ang assessment sa mga programa alang sa pagpanalipod sa pagpreserbar sa kalikupan. Sumala pa sa mga opisyal, ang mga inventory o assessment mahinungdanon aron masiguro ang transparency o transparency, accountability o maayong pagdumala sa barangay samtang nag-andam usab kini sa alang sa mas epesyente o paghatag sa serbisyo publiko ngadto sa katawhan. Nagpabiling komitado ang Barangay Maranding sa pagpaligon sa maayong pangagamhanan o pag-angkon sa labing taas na kalidad sa serbisyo alang sa iyahang lumulupyo. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: Kalambigin gyapon sa mga balita, Seal of Good Local Governance ang isgutanan na gipahigayon usaba didong Dabita sa may Davao Oriental. Ana sa linya, gikan na... O ato, nabalikan lamang ang signal. Wala ang signal ni kaubang Renzo Malinog.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: O gikan na dito kang kaubang Erwin Umadhay.
3: Tinig ng Kanayunan,
4: alas Tinig 5:50 ng Bayan. Oras, nagpabiling dakong hagid karon o suliran sa tubig. Ang impresakura, pipila ka mga tungaan dito sa may Malaybalay. Taliwala sa kadlang Brigada Eskwela 2026. Alang sa nagadool nga abli klase karong sunod simana. Gikan na yun sa principal sa Dalwangan National High School nga nanginahanglan sila 900 kagalon nga tubig matag adlaw alang sa ilang 900 ka mga estudyante tungod sa kanhi sa supply napugos na lamang sila pagkalot og temporaryong tuboran sanglit wa pa moabot sa lawom nga bahin ang dagan sa tubig aron makakuha og target nga 10,000 kagalon matag adlaw gawas sa tubig dako sab nga hagit sa Dalwangan Senior High School ang kakuwang sa classroom na diin gipasabot sa principal niining siya Flavio Alasa Jr. nga posibleng sa covered court na lamang ipahigayon ang klase sa ubang mga estudyante tungkol sa pagsaka sa ginaghanon sa mga nagpa-enroll.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: Alas 5:51 ang atong oras, Philippine Standard Time. Samtang sa dugang at tunling sa atong mga taho karong buntaga, alas 5.51 na Philippine Standard Time atong nakbitan na lamang kining taho gikan na dito nga bahina sa may Barma Region.
3: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
4: Sa may Barma Region, patay o gabugto ang kinabuhi sa kababay human kining gitiro sa wamay lihinga sa larin dito sa barangay Bulalo, Sultan Kudarat, Maguindanao del Sur o Maguindanao del Norte, pasado alas 6 kagabi. Gila ni Police Lieutenant Colonel Ismael Madin ang hepe sa Sultan Kudarat Municipal Police Station ang biktima nga mao sa Sadia Upama hingko ng panuigog ngulupyo sa barangay Makagiling. Siguna sa investigasyon na dead on the spot ang biktima tungod sa nabaton nga daghang samad sa lawas dahil nasab nga nagparigayan sa manhunt operation ng PNP aron mapunting og maaresto ang miipsod nga suspect. Padayon pang ginaimbestigahan karon sa mga otoridad ang motibo sa pagpamusil samtang giawag ang publiko nga makigatambayayong o gaihatag ang bisan unsang impormasyon nga makatabang sa pagpunting ni ining nga mga salarin.
3: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
4: Alas 5.52 ang atong oras sa Philippine Standard Time, kadtong gilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga.
3: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
4: Sa atong pagbalik, mga balitang lokal, human lamang ining bibila sa atong mga pahinungdon.
0: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
7: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. So every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
8: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
7: 7-in-1.
8: Tapos po?
7: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
0: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
3: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
4: Alas 5.52 ang atong oras. Atong dawaton ang report gikan sa may kinabahon si Mega Market. Atong dawaton ang report kay mangita na po o kining presyo sa nagunang palalito ng atong kaubang si Tinig 30 Junior Rappi.
3: Tinig ng pamilihan. Tinig ng bayan.
9: Mga katinig, presyo sa isda o mga lain-lain seafood sa atong merkado karon. Unahon na to sa mga isda sa lain-lain kadakpon kada kilo. Matambaka 260-300 kada kilo. Galunggong 170-200. Lambad 120-140. Barilison 260-280 kada kilo. Barilis 280-300. Tuna panga 250-260. Tuna belly 280-300. Bangus 220-230. Tilapia 180-220 kada kilo. Panta 230-250 kada kilo. Sa mga special na seafoods, pasayan 380-400, kasag 400-420, alimango o mud crab 700-800 kada kilo, pusit o mukos ng gamay 160-180, pusit nga dagko nga puti 300-320 kada kilo, tahong 140-150 kada kilo, imbaw o clams nasa 200-220 kada kilo. O mao ka na mga presyo sa common na isda o mga pagkaon gikan sa dagat diri sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kani si Tinig 30 Junior Rapid.
3: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
4: Daghang salamat Junior Rappi sa maong report. Gikan na din hanga dapita sa may kinabahon si Mega Market.
3: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
4: Alas 5.55 ang atong oras Philippine Standard Time. Sa laray karon dugang tuding sa atong mga taho karong buntaga, ubay-ubay ng mga proyekto ang gi-turnover sa provincial government dindong dapita sa may P. Palma area, partikular sa may munisipyo sa Midsayab. Din abot gini sa 13.9 na million peso. Gipangunahan ni Governor Emilio Mendoza kauban sa Minsaya Municipal Mayor Rolando Sagdalan ang turnover ni ining mga proyekto. Langkob ini ang covered court sa Minsaya Central Elementary School nga balor 2.9 na million peso, concreting road sa barangay Ness nga dunay gitason nga 583 meters nga 4.9 na million peso. Ang konstruksyon ni ining covered court nga dunay stage og bleachers sa Baliki High School nga balor 5.9 na million peso. Nagpaabot usab sa iyang pagpasalamat ang school principal nga si Jerome Habel nga nasa Midsayab Central Elementary School sa support ang gipaabot sa provincial government nga nasa ilang tunghaan.
3: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
4: Samtang sa tinguha nga makabaton sa ligong kita ug mapausog ang kaugmaon sa mga solo parents sa dinhi sa Laluigan na nahimong dalan na nga ginpatigayon gayon kining skills sa training activity on production on banana chips and taro chips sa making nga gikabahin sa Office of the Provincial Agriculture sa Dungan ang General Assembly sa ilang organisasyon. sa pagpanguna sa Department of Health nga si Elena Raguntón, kanabayayong ang Provincial Food Processing Coordinator nga si Roy Magbanwa o sa LG Tulunan na hatagan na sa tamang kahibawo ang mga beneficiaryo kalambigit sa hustong pagpangandam, pagproseso o ingulman pagbaligya niini nga mga produktong pagkaon nga makahatagayon og dugang kitaan nga na sa ilang pang adlaw-adlaw.
3: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
4: Alas 5:57 ang atong oras sa Philippine Standard Time, dugang sa mga tudling sa atong balitang lokal karong buntaga.
3: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
4: Dugang tudling sa atong mga balitang lokal karong buntag.
3: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
4: Sa dugang tudling sa atong mga tao, ano, nagahatag sa libre nga medical o dental nga lakang inisiyatiba karon ang provincial government uban ang LGU makilala nga nasa kapin 170 ka mga mulupyo dito nga dapita sa Maya Barangay Luna Sur sa makilala Cotabato sa ginpregayon nga outreach activity sa maong nga ahensya. Gipregayon ang aktibidad sa RHU uban ang RHU makilala nga gitambungan usab sa mga tinunan gikan sa Integrated Provincial Health Office sa tumong gayud niini nga makahatag gayud og serbisyo nga medikal nga na sa mga lagyo nga mga baryo gipaduol gayud ang serbisyo sa panglawas nga na sa lagyo nga mga baryo dito sa maong munisipyo.
3: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
4: Alas 5:58 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang atong lakbitan dugang tudling sa atong mga tao, nakighiiso ang mga magtutulo estudyante og lokal nga pangamanan og Philippine National Police uban ang mga sundao sa 72nd Infantry Battalion sa paglunsad sa Oplan Balik Eskwela Brigada 2026 dito sa Greenfield National High School sa May Arakan. Lakip sa ginbergay nga aktibidad mao ang motorcade, paglimpyo sa tungaan, pagputol sa mga sanga sa punuan sa kahoy, pag-ayos sa palibot og isip pagpangandam kay gini nga na sa pag-able sa klase ning tuiga. Sigon sa mga organizer tumong sa programa nga mapakusog ang pagkigtabayan sa lain-laing sektor aron nga mapapanigurong hapsay luwas og malinawon gayod ang pag-able sa klase karong musunod nga semana.
3: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
4: Alas 5:59 samtang aduna usay giturn over nga mga infrastructure projects sa kagapong nga adawa no sa Maymlang Cotabato. Lagi na nini ang water filtration system nga balor 2.9 na million pesos nga makabenepisyo nini ang mga mulupyo sa Purok 3 Barangay Malayan Mlang. Diin na bagong fence gate usab o guardhouse ang gihatag sa Cotabato Agri Industrial Park sa Barangay Pag-asa Mlang Cotabato nga balor 9.9 na million na pesos.
3: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
4: Higala alas 5:59 na ang atong oras sa Philippine Standard Time. Wa na kinaigong oras sa atong pagbaraguban sa unang hunas sa programang Tinig ng Bayan. Dagang salamat sa iyong pag-ubanahan nga ni sa atong drumanon maadyong buntag sa subli nga na sa atong mga silingan diyan dapita sa may Pangil Bay. Sa may area sa Misamis Oriental o Misamis Occidental apil na ang Lanao del Norte ano? Nga maabot sa atong pagsibi. Ang Cagayan de Oro City ingon man din ang bahina sa may northern portion sa probinsyas Bugidnon. Taga Manolo Fortis, good morning. Ingon man na din ang bahina sa may area sang Malaybalay o gahangto din na sa may area sang Maramag, Valencia City o Saba. Good morning nga na kaninyo. Wala kita igong oras sa itong paga panaguban sa unang hunat sa programang Tinig ng Bayan. Siyempre ang Joy FM Davao Oriental maadyong buntag sa itong mga silingan dihang dapita sa may Governor Generoso ingon man Davao Oriental nga parte o saba sa may Compostela no? Sa Davao de Oro de Icaron, Davao de Oro ng tawag de Icaron di na Compostela di na nga brahina sa may Davao de Oro o porsyon sa Agusan del Sur. Kini si Tini 43 sa John Andro Tabugok mayong buntag kanatong tanan.
3: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
10: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
11: Parang, ano na, parang ilog ng manok.
12: Uy, laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
11: Yung Yaki Capsule po.
12: Tapos?
11: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, hindi na nag-sasakit.
10: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika. Himsog kaayo, bright o ganado ng mukha o ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gi patumar sa Kidiyaki Vitamins.
13: Kuha ko ang isa, usunod mo kaon. Niya ka ng isa, buyag ko patulog.
14: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
13: Okay, makaagdom ka sa ino na ko, sa mali na sumahaw, sa ino na kong yaki.
14: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
13: Kasi may isa namin kanang sira.
10: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
15: Gayod ko nung maglisod pagpanganak si Jihan Seding na taga Bago Aplaya, Davao City. Tungod kay gakabdos pa lamang niyaan, pero midayaan maghaplas ng Yaki Liniment Oil. Tapos yung kanaan mga anak, madayaway isabing mga lawas. Tungod kay Kidi Yaki Vitamins, yak vitamina nilan.
16: Maura kong ginagamit kaning haplas nga Yaki Oil. Wala jud ko naglisod pagpanganak, wala jud ko panuhot. Yan ako ko'y anak na magluwang duha ka buok. Yaki Vitamins po na ako sila niya. Kunindo sa ilang kaon, ilang tulog. Hantun doon, gamit pa na mo ang Yaki Oil.
15: Amuyaan kay mga utaw yung Yaki Liniment Oil hasta Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo gayod yaan. Agaw, ang ayan lamang gayod na suwayan mayo. Mapalit yaan sang tanang Rose Pharmacy o sang tanan na mga butika o sa mga pinili na mga tindahan.
10: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
17: Na ko'y igagaw nga, nangupo ang TL, diretso na abot na dere.
18: Oo.
17: Ikaw, pag-testing nung sa Bilonga, masig malibre ka, eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong 2 ka-5. Na, naayo?
18: Duha kapad lang ngayon.
17: Duha kapad, wala na lahing kay Wamel Kapta. Kaya ako, nagkuha na, nag-take na ko.
18: Oo.
17: Okay, man.
10: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
19: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
20: Nanginahanglan ka ba o tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka. Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kumpleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblasyon Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
21: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more! Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price! We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM Caraga.

oras, mga katinig, alas 6:07 na. Welcome sa itong programang Kinig ng Bayan. This is 105.7 Joy FM, Davao Oriental, mga katinig. Good morning, good morning, good morning. Sa itong mga tigpaminaw, sa mabot sa itong pagsibya, karumbuntaga, mga kaigsunan.

sa may feedback. May feedback. Okay, na feedback. Okay na. Subulan sa hunyo, mga katini. Goga! No, alip, mali pa yun na karun, no, mga kaisunan kay Karong Adlawa. No, gina-celebrar na ito, mga katini. Ang special nga adlaw, mga kaisunan. Sa ito, ang energetic o pinangpalangga nga mami sa tanan, no, mga kaisunan. Ang ato ang Mami Joy sa iyang special nga adlaw kung asa, no, ika-65 nga adlaw nga natawhan sa ato ang Mami Joy, no, mga katinig. So magpaabot sa inyo mga greetings, no, pwede sa ato ang Facebook account sa Joy FM Caraga. Og sa ato ang text line 0936420075 2, mga katinig. Og karong adlaw, no, nag-celebrate po ta og anibersaryo sa ato ang estasyon, mga katinig. Kapila na since 2018. Sige daw, kapila na katuig, mga katinig. Kawalo na, no, mga kaisunan. Og happy tapod ko nga magwalo katuig diri sa Davao Oriental, no, mga katinig. June 6. Parang kailan lang, no, mga kaisunan. Kapaspas panahon. Manubatag to dala 7, mga kaisunan, para sa mga isgutan ng lokal o national, para sa programang Tinig ng Bayan, mga katinig. Unya, basig makauban na to ang JFM South Central Mindanao para sa mga national nga mga isgutanan. Ay kalambigita sa mga issue karon, mga katinig, sa ato ang national sa Senado o uban pa, no, mga katinig. Ang pangutana karong adlaw, nabay pahigayon nga session karon, no, mga katinig, o kaning sa Blue Ribbon Committee, may tungod aning mga investigasyon sa flood control karong adlaw, mga katinig. Kay mo man ang gischedule ni Senate President Alan Peter Cayetano og tanaw na to, mga kaisunan, para nindot kini mga isgutanan, no, mga katinig.

0: para sa mga isgutan ng national at makauban karon, no, ang or simulcast kita, mga katinig, sa to ang mga sister station Riz Mindanao, mga kaisunan. Sa to ang programang Tinig ng Bayan, kauban si Karumi Luspa o si Karubi Padilla Season, mga katinig.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: 24. Senator, 24. So the quorum supposed to be is 13, di ba? Pero ang kahapon, hitabo, 12 naman sila. So doon ay problema na kung atong tanawang din sa atong konstitusyon. No? So, okay. Sa may mahitabo kahapon, nag-proceed sila doing business, even wala sila yung quorum.
3: Wala yung quorum.
2: O, 3 na ginahanglan. So, kulang sila o usa ka membro. Now, ang 12 yun, no, sa mathematics, 12 yun na. Dili yun na pwedeng isulti nga 3.
3: No? Pero, attorney, aduna mo kayong mga assertion. Actually, gahapon lang na ako nadungog na naaday gitawag o kining simple majority o katong say term nila aduna kay duha ka klase sa majority, no, pero nagaingon si Senate President Franklin Rilon nga aduna ay president in the past because iyang experience mismo plus katong gina quote nila na Alviro case, no,
2: Avelino
3: case, no, pero sa case mismo ni kanhi presidenta Franklin Rilon, no, sa dihang siyang presidente sa Senado, aduna ko na yung nahitabo nga tulo sa mga senator sa naasa abroad ug ang tulo naasa sulod sa prisuhan. So therefore, wala sila sa control sa Senate. And therefore, nag-session sila nga minus sa unom ug ang nabilin is kung minus unom siya, ang nabilin is 18, tama ba? So 18. So dito sila nagbase sa quorum, no? Sa number nga 18. So meaning siyam-siyam pulo ang nahimo nga quorum ug adunay gipanghimo nga desisyon nga wala man na question.
2: Problematic ni hapon na wrong, no? Kay nimong tanawon ang circumstances of each case maglahi man katong gahapon. No? For example, katong ilang ginamention na Avelino versus Cuenco, it is a 1949 case, no? Decided by the Supreme Court. Kung imaong kasahon ang kaso, ang circumstances, biligod mo takdo sa circumstances kahapon. So, lahi din kayo.
3: Kung siya kalahiyan, attorney?
2: Ang sa Avelino, maunay ang itabo, no? Doon na na'y determination of quorum yun, no? Kay nagsugod ang session buntag man, no? Then out of 24 na senador, doon ay usa nga nag-abroad. So 23 ang ilang gi-consider kay abroad man, no? Then doon ay usa nga naa lang sa Pilipinas pero nasa hospital. Diba?
3: Okay.
2: So
3: that makes 22.
2: So kung atong tanawon sa gahapon, wala man sila nagsugod sa determination of quorum kay doon sila magdi sila. Sa Avelino, ang nagsugod sila is 22 man sila. O lagi man ang 12 o sa 22.
3: Attorney, diba? Nagtanaw ko gahapon, no? Uga, adunay ano, roll call, no? Og they decided, they ruled na ang 12 in attendance constituted a quorum.
2: Sige, hatag na lang na ito nga, no?
3: Okay.
2: Lang, ano. Pero tanaw na to balik ang ang konstitusyon gihapon. Mm. Labi na sa gisulti bitaw na ko ganiha nga Article 6 mao ni ang judiciary no nga naa sa konstitusyon sa Section 16 paragraph 2. Mm. Ang sulti o ang ano di ay paragraph 1 ang gisulti diha nga the Senate shall elect its president and the House of Representatives by majority vote of its respective.
3: Mm.
2: No?
3: Oh, so the total number absolute majority ang gitay mga gamit when referring to the total number
2: of all its respective members.
3: Mm.
2: So balik ya punta sa 24.
3: Okay.
2: Balik ya punta sa 3C. Diba?
3: Dali lang, attorney. Adunay contention manggod, attorney. Mao daw mao nga wala nag-elect og Senate President because the Constitution is very explicit in saying na dapat ang to make an election of a Senate President valid, it has to or dapat makamaster ang candidate og 13 votes, which is gitawag nilag absolute majority. Pero ang pag-elect any other matter diha sa Senado, kung naay mga desisyonanan, can be decided by a simple majority. Now, ang ilahang contention, okay, wala may nag-elect og presidente kay kinahanglan big 13 and we don't have the number. But to come up with a decision or pag-elect og other pananglitan kini mga chairmanship sa mga committees, they actually do not need the 13 because all they needed is 12, which is a simple majority of what of ano katong actual number nga ilahang gi define, which is 22, considering the fact na si Senator Bato de la Rosa is in hiding and Senator Jingo Estrada is languishing in jail.
2: So, mauna, sayok bihapon sila, no?
3: Okay.
2: Kung ilang basihanan ang abilino, dili na mo fit sa ilang narrative, wrong.
3: Okay. Kaya
2: naman, ang usa sa abroad, si Sakaron, si Bato, no, wala man na sa abroad. It's in hiding because of the ICC, ano, diba?
3: Pero ang ginaingon nga, attorney, excuse me, attorney, ang case daw ni Bato og ni Jingoy, wala sila sa jurisdiction sa Senate. Kay where can we find Bato? Diba? Wala man siya. And second, si Jingoy, being incarcerated, wala siya sa, walay hold, walay jurisdiction ang Senate sa iya, but it is the court that has jurisdiction over him. And so, therefore, kung kinahanan, kung gusto niya nga mutambong sa mga hearing diha sa or mga meeting sa Senado, he has to secure the permission of the court that has jurisdiction over him.
2: Oh, pero mao ni Romo ang atong bantayan.
3: Okay.
2: Naka kay konstitusyon nga na klaro kayo majority of its members or all majority vote of all its respective members
3: in voting for a Senate president.
2: Oo.
3: Or tapos, Congress.
2: Even sa rule sa Senate, no? Sa rule to election officers, klaro nga po na diha nga ang sulti, the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members.
3: Mm.
2: So, ano na, 24, balik nga po sa 13. Maskin ang usa in hiding, maskin ang usa sa ano, sa bilangguan. Si Jingo sa bilangguan, wala pa man siya
3: gi-convict.
2: Wala pa man siya
3: gi-qualify.
2: Mm. Si Batong di hapon. Mm. Ang akong gi-shortcut sa minority ba? Kung mauna ang sitwasyon di hapon, wala lay naka-advise sa ilaha na according sa ilang hulos gihapon, no? ang pag-elect gihapon sa Senate President pro tempore, kailangan gihapon o 13.
3: Mm.
2: Di ba?
3: Yeah.
2: Kasi klaro mo nasa ilang rules. So,
3: pero,
2: ang na dihimo nila gihapon, Roma, nga,
3: okay.
2: Is, according gihapon sa ilang, ano, sa, ano, diha, no, na ilang i-adjourn or i-compel ang attendance sa mga absent na ano, wala na nilagin mo.
3: But how can you compel can you compel De La Rosa and Jingo Estrada?
2: No, no. Not only ano, ang uban pa. Ang uban. Kaya

0: available nga mag-preside in 2 successive days, 2 or more successive days, pwedeng somebody else will take over the presiding of sessions of the Senate. Marag isa ni sila hang gihimo or gigamit ang rason nga si Win Gatchalian ang nag-preside.
1: Ang imong minasulti, Rom, is kining Rule 4 no, sa Senate Rules na.
0: Okay.
1: Section 4 na nasulti na doon na itulo ka kondisyones na kung ansa ang Senate President pro tempore may assume presidential functions. So, imagine na, kinsa man sa karon, no? Katong wala pa kahapon, kinsa man ang semi-president pro tempore? Si Ligarda.
0: Ligarda.
1: Diba? Oo. Wala man si Ligarda po, diba? Oh, pero tanaw na to sa rules and sulti. Klaro man kayo nga, semi-president pro tempore may assume presidential functions.
0: Yeah.
1: Tulo ka kondisyon. Unsa man ang usa ka kondisyon niya, una, no? When the president is absent for one or more days. Oh, okay, no? Si
0: Cayetano
1: absent man, di ba? Oo. Pero atong tanawon, isulti diri sa when the president is absent for one or more days, isulti diri, it allows the existing, kinsa may existing, si Ligarda, no? It allows the existing pro tempore to assume functions temporarily.
0: But attorney,
1: dili man siya existing. Diba?
0: Attorney.
1: I-elect siya sa dosi na wala
0: quorum. Yeah. Pero attorney, if kanang one or two days ng absent ng presiding officer, if that rule applies to the presiding officer, in this case, the president of the Senate, will it not also apply with the Senate pro tempore?
1: Well, ang gisulti niya is the Senate president pro tempore may assume presidential function. So, existing. Di ba? Existing.
0: Yeah.
1: So, kung balik ka na to,
0: but katong rule ba? I mean, attorney, katong ruling ba nga one or two days na absences, kana nga rule, will it not also apply dito sa president pro tempore? Kasi absent man po si Ligarda.
1: No. Ang kiningi sulti na to is it refers only to the absence of the Senate President. No, klaro mo na.
0: So walay rule. If walay silent bang rule kung both the Senate President and the pro tempore are absent?
1: Yeah, of course, kung dunay quorum, walay problema. Diba? Kung doon ay quorum, walay problema na. Pareha sa binasayit nila Permin Abilino case versus Cuenco na nagsugod na doon ay quorum kahit 22 man sila tanan. Pero nag-walk out. So nabilin lang ang 12. Nag-walk out ang 10. Ang 10 senators doon ay nabilin na 12. O, diba?
0: So, nagya po'y quorum.
1: Mauba na ang hita po, wala. Diba? Nagsugod ko sila sa 12 na wala yun quorum. Wala po sila, hindi po authorized kay 12 raman sila to elect a Senate President pro tempore. Diba? Oo.
0: Okay.
1: So, kung tamay na hita po'y hapon, ito na void ad initio. Because it contravenes sa Constitution, it contravenes the Senate rules.
0: So, what do you think will happen in the near future? Sa sunod na mga adlaw, attorney, considering that si Alan Peter Cayetano, wala magiging siya natanggal as Senate President, pero nahimo siya nga sa kinisig Juan Gatsalian, gideclare nga acting

0: ug Senate Pro Tempore, si adunay mga orders sa ilahang duha nga magkalahi, like for one si Senator ano Cayetano, nag-ingon siya nga magapadayon ang hearing karong adlaw sa Blue Ribbon Committee, which is headed by no other than his sister, si Pia Cayetano. On the other hand, si Wing Gatchalian napuy order sa mga staff sa Senado nga you can work from home today. Wala daw mga business nga himuon ang Senado karon. That is as far as Gatchalian is concerned. And I think with this, no, sa mga panghitabo karon, it has not resolved the impasse, but rather it actually mas di grabe pa ang polarization, mas di grabe pa ang banggaan. Kaya murag karong adlaw, considering that both Gatchalian and Cayetano have different orders, the thing that is to watch today is kung kinsa ang tuuhan sa staff sa Senado.
1: Well, it remains to be seen, no? Pero kung ako ang pamatanon ni mo, Rome, is ako tanawon, yun, kinsa ba ang Senate President legitimate?
0: Okay.
1: Diba?
0: Wala may questions.
1: Wala man na, ano, wala man natanggal si Cayetano. So, siya pag-iapon ng Senate President. So, this order must be followed by the Senate staff. Diba?
0: Okay.
1: Ang katong kay Gatchalian, ang iyan gigamit is kanang acting siya. O nga nung mag-acting man ka na amay si Senate President. Diba? Mm.
0: Balik nga po na attorney sa issue on quorum, because ang assertion po sila ilahang grupo, while dili sila makaboto o bago nga Senate President because they don't have the number, which is 13, ang ilahang ilang quorum na 12 is enough kuno to declare all seats Senate vacant. So kung ilahang side ang tanaw ni mo, bakante ang tanang seats. That's why nagbutang sila, nag-elect din sila mga ipuli nila sa mga committee, and ang ilahang pagtuo is pati ang seat ni Senate President Cayetano is vacant. Though wala may ipuli siya. Okay. Di ba bagay siya na may na-elect ka mapuli siya.
1: Everything atong nagunuga ang ilang sumpi acting ra kay ana. Pero imong tanawon gyud voice of inisyo gyud ang ginimo nila, no, because it really violates the constitutional provision sa
0: invalid from the very start
1: sa legislative portion of the and then even they violated the Senate rules. Klaro kaayo, no? Ang Senate rules. Tapos, naa sila ipangsulti pa na mga justifications. Lisa nga, itong Abilino versus Cuenco, na di mo pwede mo pitin sa ilang justification. Dura pa sila i-side na usagi hapon na katong posible katong imong sulti ganyan, no? Kung imong basahon po, lahipot ang circumstansya, no? Ang the best na gihimong unta nila ana is i-adjoin or i-compel, no?
0: Ipatawag, ipapulis.
1: So, kung they believe na doon na sila i-number, ilang i-compel unta ang mga other absent members, no? Through warrant of arrest. Pwede na eh. Diba? Pero wala nang ilagihimo. Kung sa ilagihimo, nag-declare sila vacant tanan ng mga posisyon, nag-elect ang Senate, dipulihan nila si Ligarda as Senate President pro tempore, diba? So, violation na tanan sa itong opinion, ha? No?
0: Yeah.
1: Pero of course, everything will be settled
0: Supreme Court.
1: in the Supreme Court, no? Mm. Pero ang kapatid lang is doon ang gitay constitutional crisis karon.
0: Mm.
1: Grabe ng kagugot sa Pilipinas, naglisod na ang mga Pilipino sa presyo sa gasolina, although susunod nila ni Kunhun, pero mahal lang yapon, mahal ang palipun yun, no? Ang negosyo karon, grabe po ka crisis. Ang inflation, abot na ang 7, tapos nagkagugot pag yun ang Senate.
0: Attorney.
1: Because, unsay dahilan, unsay hindan.
0: Attorney, nindot kayo na imuhang punto because you are saying nga murag dili man ta ano mag-deserve ang ilang mga drama-drama diha sa Senado. Kaya daghan pag actually mga basic o legitimate issues that is or that are affecting the lives of the Filipino people. Pero aduna po isa ka assertion balikan sa nato ni no. Aduna po isa ka assertion kining grupo nila Sen. Gatsalian. At allegedly si Cayetano is guilty of 3 counts of violation diha sa ilang rules kay katong wala niya pag-preside sa meeting, wala pagpatawag sa meeting for 3 successive days, wala pagpatawag og session for 3 successive days. Ilang giingon nga kung magpadayon to nga tulo ka adlaw na wala inahimo ang Senado tungod kay ang presiding officer wala man niya gihimo ang iyahang trabaho, we might as well move para ang for the sake of the Senate to function, no, the way it has or it is supposed to function. O diyan, murag mabulang ninya ni Chief Escudero sa iyang statement nga, oy, wala ko'y ginapigan dali, wala ko'y dili ko for any faction or any group, but I am here for the Senate to function. Maraging ana, ang iyang tono sa iyang statement.
1: Wala nga, akong masulti ni Roman Romy is the end does not justify the means, di ba? Kanang ang inyong end is noble, pero ang means sa sukwahit man sa atong 1987 Constitution, no, sa Senate will mismo, no? So, isa'y ilang inasulti. Naamay sa rules book nila, naamay ano po na, laing means or laing remedy, ana, pero wala ni dagi exercise. So,
0: okay.
1: Dako gi kaayong problema, no, nga atong ginaatubang karon sa Pilipinas. Ang usa ra man ang bottom line, Kauban Romy, kung if we allow me to interject, ha?
0: Yeah, go.
1: Nganong nahitabo na, dili yun na sa impeachment, atong tanaw, no, ay iban sa impeachment, pero dili. It's because gusto nila dinigin magayon ang ano karon ang Blue Ribbon Committee nga investigation karong adlaw. Dili nila gusto ipatawag tong 18 ex-soldiers. Dili nila gusto na mag-testify tong uban, no? Na mag-yod itumbok sa mga testimony sa mga ano. So, and then naay yod mga senador nga nalambigit yun sa kami atong flood control scandal, no? So, mara, they want really to evade the truth, no? They want to make all means for the Filipino people to know what is happening sa ginatawag na itong flood control scandals.
0: Attorney, I respect your decision, your opinion on that. Pero mura uga, lisod man po tuuhan. Lisod kayo patuuhon ang katauhan nga it is not about impeachment. Because ang tanaw ni mo, ang timeline, tanaw ni mo ang mga panghitabo, ang pag-agaw sa liderato sa Senado from Soto was time. At a time na ang Senate has already constituted itself as an impeachment court, and at a time that the articles of impeachment would be submitted sa Senado. And of course, bisan ang mga statements sa both camps, di ba? Ang statement sa kampo ni Marcoleta, ni Cayetano, klaro man kayo ang ilahang leaning. Si Senator Padilla himself was saying, pag-abot pa lang ang Articles of Impeachment sa Senado, iyahagid ang babagan. On the other hand, kining nasa PICAS, grupo nila, kinsa ba ni sila, when Gatsalian, ay identified po sila nga pro-impeachment. So, however you look at it, ang mga bangayan diha, kuan yun, naka-hints yun, naka-angklag yun na siya sa impeachment. Kaya, for one, kanang proposed amendment sa rules nga ang mga absentee senators will be allowed to vote by electronic. That is in preparation sa eventuality that some of the senators identified kay Sara Duterte will be jailed. Kaya naman sila mga kaso. So, para makabuto gihapon sila bisan na sila sa presuhan. Sa PICAS bahin po, kana pong proposed amendment nga ang Senate can actually name or appoint a presiding officer that has also been designed para to favor in the impeachment proceeding against BP Sara. So, however you look at it, mag listen kayo sa tuuhan nga walay labot ang impeachment dere.
1: With your respect sa imong statement nga ganina, remember, before pa, si Soto, di ba? And then, on the day na katong kanusabato, May 11.
0: Itong pagbuto ni Bato de la Rosa.
1: Mabuto ang pag-take over ni
0: Cayetano.
1: May 11 hapon, ipasa sa House of Representatives. No? Sa
0: ang Articles House, of Impeachment.
1: Ang Articles, ang di-pronounce nila na nagbutuhan pa muna sila na i-impeach nila si Inday. Di ba?
0: Actually, so, ang butuhan was before. Before May 11.
1: Hindi. May 11 po na na ay butuhan sa plenary.
0: Sorry, attorney. Two days after sa butuhan na transmit sa Senado.
1: I-transmit, no? Now, ang transmittal gihimo po sa 11 katubitano ay secret to be corrected, no? So motong ang Senate President na si Cayetano, di ba?
0: Yeah.
1: gihulat nila, di ba? So kung atong tanawon is sa ang mga proposals, dili din na sa akong opinion is it's not really on the impeachment, pero of course dun ay nailabot po, no? Pero kung atong tanawon sa unsay gisulti po sa atong constitution in terms of impeachment, lahi man po ang threshold. Kaya ang threshold na ang kinahalan na boto is 2/3, tapos ang 2/3 na boto is 16. Diba?
0: Yeah.
1: So, kung karon nga mihitabo, ang 12 plus 11 is, hindi na maka, ang kung katong mga pro-impeachment ng imong gisulti, na hindi na sila kaabot ng 16.
0: Yeah.
1: Diba?
0: Because at the end of the day, attorney, it will be a numbers game.
1: Yeah. No, gina ang impeachment, no? Ang number man gina, 16. So, ang ila gina, ako yun, is not on the impeachment yun, ganong mag-take over sila, it's because ang ako yun nga gibarugan karon is ini sa flood control scandal nga sa Blue Ribbon Committee nga dili bisnila gustong ipadayon. Mao gani na ang question ko. Ano dili nila gusto ipadayon? No, sige, kukuhunibaw ako sa senador na wala dili magko-involve niya, no? Gusto lang man ako mahibawaan ang unsay tinuod. Nanong tunggan man imo? Diba? O, karon, Junkur, ilang si Erwin, misulti nga cancel ko, no? Ano i-cancel man nga? Ang semi-presidente mismo, si Cayetano ang nag-schedule, ano? Diba? So, sila hadlukan din na. Kung wala sila ikahadlukan. Diba?
0: Mawala ginato ni kaya polarized na mood kayo. And whether we like it or not, kanang Senado, na-divide siya sa pro-Duterte o anti-Duterte camp. Mingay naman na siya. Realidad mo na siya. So kung maingon si Tulfo nga cancel ang hearing, mura o gato po sila nga sila ang nasa poder but matod pa ni mo kuha na void from the very start to void ad initio mo ang inyong legal term no pero nag-ingon gihapon si Tulfo nga under his leadership as committee head sa itong naunsa ng committee ng nag-imbestiga na kining gihed ni Lacson dati gagi anuhan ni gipulihan ni Pia Cayetano
1: sa Blue Ribbon
0: under his leadership sa Blue Ribbon Committee all members of all senators are welcome to become members whoever wants to become members pero of course kuana mura siya og dili man ingana kasayon kay na may mga rules po nga ginasunod attorney
1: hello
0: yes attorney
1: hello so nawala ka Tauman Rome
0: okay sige anyway Adto na to ning gain na pud na issue. Adto na to si Senator Bato, adto na to si Jinggoy Estrada. Do you think nangayo na si Jinggoy Estrada sa korte nga tugutan siya nga mutambong og mga Senate meetings and sessions nga wala siya naka-uniforme atong yellow nga ginasuot sa mga persons deprived of liberty o dili siya nakaposa sa ang initial nga giingon sa Sandigang Bayan that is beyond our kuan limit o murag wala may ano jurisdiction to allow or not to allow you on that so asa man dapat mo hangyo ni si ano Jinggoy Estrada o do you think mag-grant ng iyahang wish considering na daghanag president si Enrile, si Dilima si Trillanes kinsa pa ba? Sila tanan were not allowed while in prison were not allowed to participate because naman po rule Department of Justice nga ang persons deprived of liberty dili sa allow mag cellphone syempre dili po sila allow mag laptop so unsay take ni mo ani
1: well ang ano diha is Jinggoy Estrada is charged with non-bailable no crime na plunder so dili din siya pwede ka bail so meaning kung dili ka bail preso din siya dili dito ka gawa sa preso one no and I think it's not a justification na senador siya na gusto niya mag-participate sa fiscally na because of that i-grant ang iyong ano I don't think na i-allow na no unless ang korte musulti nga although non-bailable na sa korte doon na may proseso po na ang defense mo present o mga ebidensya korte nga isulti nga non-bailable man ang kaso pero because weak ang ebidensya i-allow siya o bail. So kung mag-iagi na proseso, then the court will determine na weak ang evidence of the prosecution,
0: makabail,
1: kung i-allow sa mag-bail, that's the time na pwede siya maka-attend dito physically dun sa Senado.
0: Gisigutan naman ito na attorney, pero unsa imuhang fearless forecast, because aside from Jingoy, si Villanueva, si Chis Escudero, another case pod ang giatubang ni Robin Padilla, og no less than the Senate President, no, for obstruction of justice. Gifile din ng grupo sa Tindig Pilipinas nila kinsani, Kiko Aquino D. So if and when say two more senators will land in jail, unsay mahitabo diha sa Senado, what will happen to the majority? Who will be the majority and the minority? And unsay implication ni ani sa unsay mahimong implication ni ani dito sa Senate trial sa impeachment rap against VP Duterte?
1: Kung sa impeachment, while ang mga senador gikasuhan, nabilanggo, no, ang 16 votes to convict D.P. Sara will not be changed. 16 lang yapon. Diba? So, kung dili sa voto ang uban, I think that will be advantage, no? Kaya dili ba sila kakuha o 16?
0: Maglisod.
1: Oo. So,
0: pero mas sayon, attorney, sayon kaya mag-acquit, yes? Kaya they only need 9, if I'm not mistaken. Tama ba?
1: Yeah, 9. Oo. Kaya kinahanglan namin noong 16, di ba? So, kung naana kay 9, dili may mumakuha ang 16 na votes. O ang 2/3.
0: So, what will happen, attorney? Ano siya mahitabo? Kaya even sa process, sa proceedings, granting it will still be Cayetano who will be the presiding judge, sa confident man gihapon ang mga congressmen na prosecutors na okay, ang ilang thinking karon is because of the kanalagi numbers game, ingon sila nga, well, mapildi, mudaog, ma-acquit man ang vice presidente, what to them is important is ma-present nila, mapaguwas nila o mapasabot nila ang pieces of evidence sa katauhan. But of course, sa side kita, nga gina-question po din siya sa Sara Duterte camp, who claims or which claims na unconstitutional o naay mga gi-violate nga proseso ang Kongreso sa pag-gather nila o ebidensya. Attorney?
1: Well, sa karon na setup, I think doon ay question na karon sa Supreme Court, no?
0: Ah, okay.
1: Kahit dito sa hiling sa 12, no? Doon ay question po sa Supreme Court sa epekto sa impeachment, no? I think naana, no? Pero hindi ako ready. Ako na nang kanangi ano, bana-bana ba? So,
0: no, akong
1: take
0: diha, Tauman Romy. Hypothetical question. Maabot bang yun ni action na sa Supreme Court? And many believe na maabot yun sa Supreme Court. Hypothetical question. Unsay mahitabo kung pananglitan mo daog si Cayetano sa iyahang pagdulog dito sa Supreme Court? O sa pikas bahin, unsa po'y implication, unsa po'y mahitabo kung dili siya panigan sa Supreme Court?
1: Kung madaog si Cayetano, so klaro mo na ang sulti sa kakurte na ang 12, dili yun na constituted of quorum, ang 12 po, dili po na maka-do business, ang 12 dili po maka-elect og mga officers sa Senado. So, tanan nga di pangihong karon sa 12 na senador, mahimong void up initio, no?
0: Illegal.
1: Ginin. So wala effect, no? Wala illegal effect. So kung on the other hand, musulti ang Supreme Court nga kanang walay paglapas sa konstitusyon, so ang mga gipanghimo lahaton sa 12 katao ng mga senador, no, will be upheld, and then of course ang ilang mga desisyon, no, ay valid, no, mama ang hitabuan nila, no. Pero let's wait for the Supreme Court to speak niya ni ato, wala man yung speculation, no.
0: Bisag speculation ning ato, I think you are more in a better position to ano siguro quote unquote speculate, because you are you have the legal mind, you have the faculty to do it. Dili pala sa mo ng mga mayukmok ra in taon. Aha, attorney, siguro lastly on question on my part, because we know each other, and in terms of background siguro, medyo anatay similarity, and in terms of mga pagtanaw sa mga basic issues, naatay similarity. Now, from the start, I've known you as a student leader, as a an opposition, or as a person who always wanted to ferret out the truth and side with the truth and favor the kining katawhang Pilipino amid any hula balus bickering sa mga politicians, you always have this lens of looking at things sa konteksto sa mga mamumuong na naglisod, sa mga farmers, etc., etc. Amid all these things na nahitabo, abid sa mga things na mahitabo pa, especially sa proseso sa impeachment, asa dapat, unsa dapat ang atong panawagan sa mga katawhan, sa mga ordinaryong katawhan, kay ganiha, opening pa lang nimo, initially, daghan kayong mga issues sa legitimate issues na giatubang sa mga katawhan nga nakalimtan tungod kay kining ato ang mga piste o mga kawatan ng mga politiko, ang gibangian, ang malita. Attorney?
1: So, ang katawhan karon dapat mo anticipate yun, no, ang ato mga batakang na sektor inanglan do nag-stake karon sa
0: how will they participate, attorney? What do you suggest? Well, how will they participate?
1: Through the social media, maybe through sending of letters to their respective House representatives sa House of sa lower house, through mga fora, through sa mga conferences, no, muna, and then of course yun ang good nga sulti na to nga show force, no, kana, no, kay dapat maging active citizen gita, no, kay dili na to gusto nga ang ato mga balaod, no, i-bend lang, diba? Bending the laws will not do good sa ato, no? Pero sa atong nakita na ron, na ay mga bending of the laws kung sa asa makapabor, no? So dapat ang katawahan mo salmot yun. Ang dapat nga himuon karon is parehas ni na kay programa after me siguro kinanglan ang mga farmers, mga fisher folks, mga urban poor, women, no, magpa-abot po sila sa ilang mga opinion, mga observation through your program, Kauban Romy, no? So muna, dapat active citizenry, tapos atong iubanan po dog atong pagampo nagatuo man ta nga kinintanan kauban na to ang Diyos, no? O ang Diyos, mahal man ang Pilipinas, ang mga Pilipino, mahal niyang Pilipino, dili niya pabayaan, no? So, muna, ang akong hagit, no, sa atong mga katauhan na nagawa paminaw karon sa imong programa.
0: Pahabol, attorney, no? Kaya, importante po ganyan sa ito ang tanaw. Ang mga simbahan, hinahinay naman sila og padayag sa ilahang mga ano opinion, no? Isip mga ano mga magtutupa or kanang nagaguide sa ilahang flock, no? But ano amazing or sana yung maka matingala katingad-an kayo ano ang mga local government units, especially mga chief executives have been very silent about aning issue karon nga nagkagubot na dito sa kauluhan. Halos kada adlaw ang ato ang mga media mao na lay giatangan ng Senado o Kongreso, pero si mayor, si vice mayor, si gobernador hiluman kaayo. Unsa may panawagan dapat ani sa ilaha, di ba? Ano na po sila ay responsibilidad nga giyahan ng ilahang constituents para makakabot o well-informed decision?
1: Well, sa ato mga local government officials, situit lang nila nga walay corruption na may tabo niya sa ilang gobyerno. Di ba? ang gabi man yun ang corruption karon. Naglisod na nami ang mga katawhan, dili ipaka makahatag o maayong serbisyo publiko, di ba? Kay imo panggi korakot ang korta sa katawhan, so lisod na kayo na, no? So muna na ako, Rome, no? Not mo yung sarili nga mo-discuss sila perni o unsay mahitabo. They can be silent on the issues provided na ang ilang pamamalakad sa ilang gobyerno
0: limpyo
1: sa iba sa local government na nagahaon sa kinahanglan sa katawhan, no? So they have to avoid corruption.
0: Kaya ang panawagan ba sa mga nagamatsa sa kadalanan, panagutin ang lahat ng sangkot mula sa kay Presidente Marcos hanggang siguro sa mga janitor. Kay sorry ha, sorry to say this, pero tinood magod reality nga down the levels of the janitor na napo yung mga ano unsani
1: kanang mga sa Blue Ribbon Committee karon nga investigation, dapat dili na nila pumigan, no? Kaya tama na kaya ang baluta kung unsa gyud ang tinuod. Pero kung walay mayong investigasyon, puro na istorya sa outside sa legitimate na body, no? Magkayagaw kita, no? So akong hangyo lang gyud nga let the truth be revealed to the public.
0: No? I agree, attorney.
1: Because that will set us free, di ba?
0: Yeah, the truth shall set us free. I agree, perfectly agree, in the same way that didi dapat pugnan ang impeachment trial against VP Sara Duterte.
1: Yeah, dapat pugnan impeachment. Padayon, actually, nagpadayon na, di ba? In fact, nag-set na gani o schedule sa July.
0: July 6, if I'm not mistaken.
1: Na, wala tayo dapat punggan. Of course, ang tikas nga mga abogado, naman ay mga tawag na itong legal strategies. So, pwede na ninahinoon, no? Para lang sa kadaugan sa ilang kliyente.
0: Actually, so, I have always wished na after the one-year ban na period ay more strong or a stronger articles of impeachment or impeachment complaint against the President Marcos isang at diha sa Committee on Justice. Attorney, daghang salamat sa iyong panahon ng igahin sa Tinig ng Bayan. Lampas na ta sa ato ang oras sa imuhang parting words ug mga panawagan.
1: Well, daghang salamat po na kaumang Romy, no? It's nice to hear your voice again. So, daghang salamat sa kay Manager Loloy, no? Na gitagaan pa og panahon nga makaambit po sa unsay atong observation, sa atong opinion sa mga analang gidigit karon, no, sa atong nasod. Labi na ang atong istoryahan nga sa may sa Senado. O ga rasosyo da Rom na willing man ta nga mugahin og oras sa para makaservisyo po ta through sa inyong programa, ano, sa atong mga katawhan.
0: Mm-hmm.
1: So maulana, dagang salamat o maayong buntag sa inyong tanan.
0: Salamat kay Attorney, and actually I was also about to say it na unta in sa sunod ng mga higayon you will extend Tinig ng Bayan similar courtesies, more power o keep safe. Mga katinig, mao ka to ang tingog ni Attorney Noel Filongco. Kini si Attorney Noel Filongco, morag nahimo ni siya nga kuan ba, konsihal ba sa Cotabato City, but nami mga common denominators ani ni Attorney Filongco because ex-seminarian pod ni siya, and nag-abot mi ani diha sa Cotabato City, pero murag dili na siya nga diocese sa may ano, South Cotabato Dapit, but he is also an ex-seminar. Mga katinig, lampas na to sa atong oras sa 3 minutos na human mula ba yung alas 7. So sa ngalan sa atong partner Tinig 40 Ruby Padilla Season, nga dunay giya si kaso dito sa hospital sa Davao, kami nagapasalamat sa inyong pakiguban ka namo o nang hinaot nga unta sa talang higayon Lunes hangtod Sabado. Magauban-uban kita, ayaw ka mughawa, kay musunod dayon ang atong alas 7 balita. Maayong morning kanato horot.
2: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
3: Dalingi normal ang blood.
4: Ay, unsaon man ni uy?
5: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
4: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
5: Ah, mao ba day, Mads?
4: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
5: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
4: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
5: Daghan pa sila og services na pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
4: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
5: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
6: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
7: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth yakap.
6: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
8: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nagitaog cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos sa phone repair, accessories and download. Services offered: LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o og iCloud, anak, reformat, reprogram og download sa music, games og apps. Dili mo charge, no signal og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos Cell Phone Repair, accessories and download. Makita sila at back sa Joy FM Station. Puro close Poblacion Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI og atbag sa checkpoint. Lanos Cell Phone Repair, accessories and download. Summer promo. Pinaabtik na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos Cell Phone Repair, accessories and download. Summer promo.
9: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arasio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, Tertiary Education Subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
2: Init na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

0: Isang magandang umaga, ako po sa Tinig 4, Loy Rosario, maghahatid ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Huwebes sa 4 sa buwan po ng Hunyo 2026 sa mga impila ng 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, 105.7 Joy FM Davao Oriental at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis sa Occidental. Headline. Sa ulo na ating mga pangunahing mga balita, babae patay matapos pagbabarilin sa bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Headline. Top most wanted the person sa South UP, Maguindanao del Sur, na aresto ng mga otoridad. Headline. Samantala, Cotabato Provincial Police Office Director Colonel Ramil Huhilya, tinutukan ang naganap na pagpatay sa isang mister sa harapan mismo ng kanyang pamilya sa Mlang, probinsya ng Cotabato. At samantala, isang CAFGUM member, binaril ang kanyang kalibin na partner sa Lake Cebu, South Cotabato. Balita mula naman na sa Bukidnona area, crisis sa tubig at kakulangan ng classroom ang inaasahang malaking problema ang kakarapin sa pagbubukas ng school year 2026-2027. Headlines. Dalawang sospek sa kaso ng pagnanakaw na aresto naman sa Matis City, Davao Oriental. Halos 2 million pesos na halaga ng shabu na kumpiska naman ng mga otoridad sa ikinasang operasyon sa Davao del Norte. At samantala, mga sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga na aresto naman sa Osamis City, Misamis Occidental. Headline. Itali ng mga balita, susunod na.
1: Hello po, ako po si Abby Villar. Alam pa ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Mapalit na sa mga butika.
3: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Randy Vasquez, taga Talumod, Davao City. Humanikunhod ang iyang blood sugar level.
4: Diabetic ka?
5: Yes.
4: Ilan imong blood sugar?
5: Before, maato sa mga 9.
4: Tapos?
5: So, dito sa akong pag-imakamunyaba ako na in-check yung Serpentina. Nag-atake ko twice a day.
4: Bila kaadlaw ni mo na matikda nagbaba imong blood sugar level?
5: After 1 month o ano?
4: Pausa ni mo ang pag-inom sa Serpentina?
5: Empistoma.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Pag tumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Asa namin in taon yung akong bana? Oy, Guryo! Guryo! Dali, ragod! Nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ning tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na magayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado capsule ning ako ang bana nagpauso. Bantong ra ning kalitra in town o galagsik. Kunya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado capsule. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamuliha. Pagganado kapsul na pod mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
8: Nakatabang ang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Lalin Cavente, taga Miuhao, Kidapawan City. Aron mawagtang ang kasakit sa kilid nga iyang gibati. Iyan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
9: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.
0: Ginap na nga alas 7. Kinsina ang oras at ngayon sa detalye po nating mga pangunahing mga balita.

na si Sadia Upam, residente ng barangay Makagiling, Sultan Kudrata, Maguindanao del Norte, nabatida sa investigasyon na habang ang biktima ay nakatayo lamang nang ito'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga sospek. Habang ito'y nasa bahagi ng barangay Bulalo, Sultan Kudrat, ang biktima ay nagtamo ng tama ng bala sa iba't-ibang bahagi ng kanyang katawan na naging dahilan ng kanyang agarang kamatayan. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng Sultan Kudrat PNP para matukoy kung ano ang motibo ng naturang krimen. Sa South OP Maguindanao del Sur, na aresto naman ng mga otoridad ang isang wanted person na matagal nang nagtatago mula sa South OP Maguindanao del Sur, at ito ay naaresto ng mga operatiba ng Ampatuan Maguindanao del Sur PNP sa Barangay Kauran. Ang suspect na nakilalang si alias Nanding, top 1 most wanted person sa municipal level at top 5 most wanted person sa provincial level at ikinukonsiderang top 10 most wanted person sa regional level. Ikinasa ng pinagsanib puwersa ng Ampatuan na PNP at iba pang mga law enforcement unit ang operasyon na matapos na tunugan ang kinaroroonan ng naturang suspect sa bisa ng warrant of arrest inilabas ng Regional Trial Court Branch 13 may petsang Enero 30, 2026. Inaresto ang naturang suspect dahil sa kasong panggagahasa o rape. May paglabag sa Republic Act 7610 ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Sa kasalukuyan ay nasa custodial facility na ng South UP Municipal Police Station ang naturang suspect matapos itong na-turn over ng Ampatuan na PNP. Sa Kidapawan City, inaresto naman ang mga otoridad ang isang lalaki nag-orientado, bit-bit ang isang bulo. Nakuha na pa ng CCTV footage ang pag-amok ng naturang suspect kung saan kanyang hinabol at tangkang pagtatagayin ng isang pump boy na isang gasoline station sa lungsod. Selos naman ang nakikita ang motibo ng mga otoridad sa naturang paghurumintado ng suspect makarang kanyang pinagdududahan na may relasyon ng kanyang kalibin partner sa kasama nitong pump boy. Inimbestigan pa ng Kidapawan City PNP ang naturang insidente. Samlang, Cotabato, tinututukan ni Cotabato Provincial Police Office Director Police Colonel Ramil Huhilia ang naganap na pagpaslang sa isang ama ng tahanan sa harap mismo ng kanyang pamilya habang nagmamaneho ng kanyang tricycle. Samlang, Cotabato, sa ngayon ay tukoy na ng PNP ang mga suspect na responsable

Matatandaan na kumakalawa ng gabi habang nagmamaneho ng kanyang tricycle. Ang biktimang nakilala nga si Hernani Talamor Jr. kasama ang kanyang pamilya nang dikitan ng hindi kilalang riding in tandem criminals at pinagbabaril ito na naging dahilan ng kanyang agarang kamatayan. Personal grudge ang nakikitang motibo ng mga otoridad sa naturang krimen. Sa Lake Cebu, South Cotabato, pinagbabaril naman ng isang CAFGO member ang kanyang kalibina partner sa bahagi ng Sitio Blit, Barangay Ned Cebu, Lake Cebu South Cotabato. Ang biktimang nakilalang si alias Junaline, 32 years old, ay nagtamo ng sugat sa kanyang leeg matapos pagbabarilin ng kanyang kalibin partner na si alias Lorico, isang CAFGO member. Nabatid sa investigasyon ng mga otoridad alas 10 ng umaga kamakalawa o ng nakaraang gabi na kung saan ay nag-away ang dalawa na nauwi naman sa pagbunot ng baril na 38 caliber revolver ng suspect at sabay baril sa biktima. Agad namang isunugod sa Maito Municipal Hospital ang sugatang biktima samantala. Inilipat din ito sa Coronel City Provincial Hospital para sa agarang lunas. Agad ding sumuko sa kanyang kadri ang naturang CAFGO member. Ito ay sumuko kay Second Lieutenant Brent Rasul ng Alpha Company ng 105th Infantry Battalion Philippine Army. Sa ngayon ay nasa kustudya na ng PNP ang suspect at naharap naman sa kasong attempted murder. Sa Makati City, naaresto ng mga otoridad ang dalawang mga responsable sa naganap na pagnanakaw. Ayon sa report ng Makati City Police Station, inireklamo ng mga empleyado ng Office of the Senior Citizen Affairs ang naganap na pagnanakaw. Sa ngayon ay nakapit na sa detention facility ang dalawang mga sospek. Samantala, abot naman sa halos 2 milyong pisong halaga ng shabu ang nakumpiska naman ng mga otoridad sa ikinasang anti-drug operation ng araw.

5 o mas kilala bilang Dangerous Drug SACOV 2002 ang isinampa laban sa mga ito. Sa Davao City naman, naresto naman ang pinagsanipuwersa ng Philippine National Police at ng Armed Forces of the Philippines sa isang checkpoint ang isang manager ng pribadong kumpanya na taga Valencia City, Bukidnon. Nakuhana ng ilang gramo ng shabu ang naturang manager na si alias Alan, 44 years old. Alas 9 kahapon ng umaga sa bahagi naman ng Barangay Lacson, Kalinan, Davao City. Nabatid na ang naturang suspect ay sakay ng kanyang kotse na may plate number NHN4119 at patungo ito ng Davao City nang nagsagawa ng pag-inspeksyon ang mga otoridad sa isang checkpoint na diskubre na mayroon itong itinagong shabu sa likod ng floor mat ng passenger's seat nito. Abot naman sa halagang 132,000 pesos na ang market value ng naturang illegal drugs. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ng naturang suspect. Ganap na ang alas 7:25 na ang oras. Samantala, balita mula naman sa Misamis Occidental. Naaresto naman ng autoridad ang isang driver ng pribadong sidecar sa ikinasang anti-drug operation sa bahagi ng Barangay Aguada sa Misamis City. Ang naturang suspect na nakilalang si alias Junjun, residente ng Purok 5, Barangay Karangan, Misamis City, ay nakuhanan ng ilang gramo ng shabu. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, nagsanipuwersa sila ng 2nd Provincial Mobile Force Company at ikinasang naturang operasyon. Matagal na umanong isinailalim sa surveillance operation ang naturang suspect dahil sa pagkakasangkot nito sa illegal na gawain. Ang naturang operasyon ay sinaksiyan naman ni Barangay Chairman Leo Pigalan ng Barangay Aguada at mga miyembro ng media. Kasong paglabaga sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang kinakaharap ng naturang

0: Dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bucana, Davao City. Kay naga pahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o nagatumar sa Yaki Herbal Capsule.
1: Kamu tingala na ako nga, naglain mo ako na kuwiri, ningon siya na kuwanti nga, nabughat daw ko. Kaya mo ito nga, nagpapalik ka sa kong bala, kapalit o Yaki Oil o Yaki Capsule. Nagpa-plus ko sa huli ko talong dawas. Ngayon, nagina ko capsule, narang-arang mga kuya. Okay na kuya.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good. Okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Naman siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas or minti. Kailang lihok pipiro sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Puno sa energy o himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1. Lami
4: eh. Wala ka po. Lami lihok. Kaan mong lawas. Inaginan mo yung simptom ka. Lami na yung mong lawas.
5: Kapila pa ka mo inam sa kadlaw?
4: Ha? Katulok. Buntag, gunto hapon. Gutuwan ko. Kapila pong kaon na kung ayun nun.
5: Kapi nga.
4: Coffee Yaki 7-in-1.
2: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
6: Ginap na alas 7.29 ng oras. Mga dagdag na mga balita, balita mula naman sa Taguluan, Misamis Oriental. Nagpapatuloy ngayon ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng pagkakaaresto ng ilang mga dayuhang Chinese na nagtrabaho ng walang kaukulang

0: dokumento sa Sanjia Steel Corporation sa Taguluan. Nilinaw ito ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. sa isinagawang pulong balitaan kahapon. Ayon sa kanya, nagpapatuloy ang ginagawang investigasyon kung saan katuwang din sa ginagawa ng investigasyon ang PBDEC Industrial Authority dahil sa aligasyon na dahil sa aligasyong hindi umano nakita ang mga paglabag sa batas sa kaugnay ng kanilang operasyon sa Sanji Steel. Sa kasalukuyan ay wala pang ipinapalabas na kumpletong resulta ng investigasyon ang Department of National Defense habang patuloy ang kanilang ginagawang pangangalap ng mga dagdag na mga impormasyon at ebidensya kaugnay ng naturang kaso. Samantala, balita mula naman sa Tangub City. Muli nga nagpalabas ng panibagong red tide alert ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR 10 na kaugnay sa naganap na pagpositibo ng paralytic shellfish poison na PSP sa karagatan na sakop naman ng Pangal Bay. Particular na sa karagatan na sakop ng Misamis Oriental ang Tangub City at ang parte ng Lanao del Norte, particular sa bayan ng Tubod at Baroy. Base sa inilabas na Shellfish Bulletin No. 13 Series of 2026 na may petsang Hunyo a 1, nananatiling mataas pa rin ang level ng toxin sa mga shellfish na nakukuha sa Pangal Bay. Kaya't pinapayuhan ng mga ito na iwasan pa rin ang pag-ani at pagbili ng mga kuhang lamang dagat, lalo na ang alamang o shellfish at hipon. Pinapayuhan din ng mga residente na laging linisin ng mabuti ang mga kinakain ng mga isda. Kasama sa apektadong mga lugar ang Dumagilas Bay sa Zamboanga del Sur, Tantangan Bay sa Zamboanga, Sibugay, Matarinaw Bay sa Eastern na Samar at mga baybayang katubigan ng Daram, Samar at Biliran Island. Ayon sa BFAR, na sa ang pagkain ng shellfish na mayroong red tide toxin ay magiging posibleng dahilan ng seryosong karamdaman na kapag hindi naagapan ay posibleng magdulot ng kamatayan. Ipinagbabawal din ang shellfish at alamang nakainin ito ng hindi presko at sa halip laging linisin ng maigi bago ito lutuin. Samantala, ganap ng alas 7.32 ng oras sa balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihati naman ni Erwin Umadhay.
1: Mas pinaiting pa ang ugnayan ng Department of Social Welfare and Development Region 11 at ng lokal na pamahalaan ng Caraga matapos ang isinagawang courtesy visit ng mga opisyal ng ahensya sa opisina ni Mayor Ronnie Osnan. Sa pagpupulong, tinalakay ang kahalagan ng matibay na koordinasyon sa pagitan ng pambansa at lokal na pamahalaan upang matiyak ang mas epektibong pagpapatupad ng mga programa para sa mga mamamayan. Nagpasalamat ang DSWD Region 11 sa patuloy na suporta at pakikipagtulungan ng LGU Caraga sa matagumpay na implementasyon ng kanilang mga proyekto at serbisyo. Binigyang diin naman ni Mayor Osnan ang kahalagan ng pagtutulungan upang mas marami pang residente ang makinabang sa mga programa ng pamahalaan. Sa ibang balita, pinalalakas ng lokal na pamahalaan ng Bayan ng San Isidro, Davao Oriental sa pamamagitan ng Municipal Agriculture Office at sa pakikipagtulungan sa Provincial Agriculture Office ang sektor ng agrikultura at pangisdaan sa bayan sa pamamagitan ng iba't ibang programa na isinagawa kamakalawa. Bilang bahagi ng Kadiwa Program, nagbenta ng abot-kayang bigas at iba pang produktong agrikultural sa mga residente ng Barangay Baon at Barangay La Union upang sa food security at mabigyan ng direktang pamilihan ang mga lokal na magsasaka at producer. Nakinabang din sa nasabing programa ang Barangay Bitaugan at Barangay Talisay. Samantala, sumailalim sa dalawang araw na pagsasanay sa ilalim ng Rural Entrepreneurship Advocacy for Change Program ang mga miyembro ng Tuburan Village Muslim Fisherfolk Association upang mapalawak ang kanilang kaalaman sa pagninegosyo at pagpapaunlad ng kabuhayan. Bumisita rin si Davao Governor Nelson Denghirang sa Salt Production Project at Lambakland Project kasama ang mga kinatawan ng Philippine Coast Guard at Philippine Army bilang pagpapakita ng suporta sa mga programang pangabuhayan at pangisdaan sa San Isidro. Dagdag pa na patuloy ang suporta ng lokal na pamahalaan sa mga programang makatutulong sa mga magsasaka, mangingisda at komunidad sa bayan. Mula dito sa Davao Oriental, ako si Erwin Umadhay, nagbabalita.
0: Ganap ng alas 7:35 ng oras, samantala balita mula sa Malaybalay City, Bukidnon. Ang kakulangan pa rin ng supply ng tubig at infrastruktura o silid-aralan ang pangunahing problema ngayon ng Dalwangan National High School. Ayon kay School Principal James Kimado, ito'y matagal na nilang suliranin sa isinagawang ilang araw ng Brigada Eskwela. Nagpapatuloy ang ginagawang pagtutulungan ng mga magulang at iba't ibang mga civic organization para ihanda ang kanilang classroom sa pagsisimula ng klase sa Hunyo 8 ng taong kasalukuyan. Dahilan sa kakulangan ito ng classroom ay posibleng gagamitin umano ng naturang paaralan ang covered court na pansamantala nilang silid aralan. Samantala, balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato. Sa layuning marisolba ang problema ng mga pagbaha, nagtalaga naman ng isang unit ng amphibious excavator at pamalapang lalawigan ng Cotabato para linisin ang banlik at water hyacinth sa Mlang River sa bayan ng Mlang, Cotabato na nagdudulot ng pagbabara ng tubig baha at resulta ng pagbaha din sa naturang bayan sa panahon ng malakas ang pag-ulan, particular sa Barangay Dungguan, Dugong, Inas, Gaunan, Lipaga at ilang bahagi ng Poblasyon A and B sa Mlang. Sa ginanap na ceremonial send-off kahapon ng naturang mga ekwepo sa Barangay Dungguan, nagpasalamat naman si Mlang Municipal Mayor Emmanuel Abunado kay Cotabato Governor Lala Talino Mendoza sa muling pagpapahiram ng provincial government ng naturang amphibious excavator. Matatandaan na noong nakaraang taon ay nagsagawa rin ng desilting operation ng probinsya sa Mlang River kung saan abot sa 6.5 kilometers ang nalinis na nagkati naman ng ginhawa para sa mga residente ng Dungguan at dating binabahang lugar na ngayon ay produktibo na. Sa bayan ng Kabakan, Cotabato, napagkalooban naman ng tulong ang nasa 2,357 mga pamilya na noon ay naapektuhan ng pagbaha sa 7 mga barangay ng Kabakan. Batay sa datos ng Municipal Social Welfare and Development Office, kabilang sa mga nabigyan ay nang food packs sa mga residente ng Barangay Aringay, Kuyapon, Lower Paatan, Magatos, Cayaga, Salapungan at Malanduwage. Ang naturang relief distribution ay kasunod naman ng isinagawang assessment ng DSWD-12 sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha noong nakaraang araw. Nagpaabot naman ang kanyang labis na pasasalamat si Kabakan Mayor Evangeline Pasco Guzman sa DSWD. Sa mga balitang pambansa, nahalal kahapon na si Senador Win Gatchalian na bilang bagong Senate President pro tempore na tatayo rin acting Senate President. Nangyari ang pagbabago sa liderato ng Senado matapos magkaroon ng quorum dahil sa paglipat ni Senador Chis Escudero sa Solid Block 11 na lumutang kahapon sa Senado kaya naging 12 ang dating minority habang 11 naman ang sa grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kailangan pa nila ng isang senador upang maging 13 at maging lehitimong Senate President si Gatsalian. Natuloy ang sesyon sa gitna ng ikatlong araw ng pag-boycott ng grupo ni Cayetano. Samantala, kinestyon naman ng kampo ni Cayetano ang legalidad ng naturang quorum. Sa ngayon ay hilong talilong ang mga empleyado ng Senado kung sinong susundin dahil nagpalabas din ng kautusan na ang kampo ni Gatsalian na magpatupad ng work from home ngayong araw nito. Samantala, ang kampo naman ni Senador o Senate President Alan Peter Cayetano na tuloy ang operasyon na ng Senado ngayong araw nito, lalo na ang gagawing investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senadora Pia Cayetano kaugnay ng anomalya sa flood control project.

Samantala, sa ibang mga balita, nabigo ang Pilipinas na makakuha ng pwesto bilang non-permanent member ng United Nations Security Council matapos manalo ang Kyrgyzstan na sa butuhan para sa kinatawan ng Asia-Pacific Group. Sa isinagawang ikaapat na round ng butuhan, nakakuha ang Kyrgyzstan ng 142 boto laban sa 49 ng Pilipinas. Dahilan upang makamit nito ang kauna-unahang pwesto sa Security Council. Kasabay nito, inahalal din bilang mga bagong non-permanent member ng UNSC ang Zimbabwe, Austria, Portugal at Thailand at ang Tobago. Ang UN Security Council ay isa sa pinakamalaking at makapangyarihang sangay ng United Nations na may kapangyarihan maglabas ng mga resolusyon kabilang ang pagpapataw ng economic sanction, pagdideploy ng peacekeeping forces at ang pag-aproba ng military action. Papalitan na ng Zimbabwe ang Somalia habang hahalili naman ang Thailand sa Tobago. Sa Panama, papalitan ng Portugal ang at Austria ang Denmark at Greece, samantalang papalitan ng Kyrgyzstan ang Pakistan. Mananatili naman na bilang mga non-permanent member hanggang sa katapusan ng 2027 ang Bahrain, Colombia, Democratic Republic of Congo, Latvia at Liberia. Ang limang permanenteng member ng Security Council ay ang China, France, Russia, United Kingdom at ang United States.

Kanina sisilit na ni Senior Citizen Party List Representative Bardolpo Ordanes sa kamara ang estado ng 10 million US dollar na ipinangako ng Department of Health o DOH na iambaga sa World Health Organization gayong kasalukuyang nahihirapan ang mga nakakatanda na makakuha ng libreng gamot mula sa pamahalaan. Sa inihain nitong House Resolution Number 1072, ibinunyag ni Ordanes na ang naturang halaga ay nakalaan upang suportahan ang 2025 hanggang 2028 14th General Program of Work ng WHO. Ipinangako ng DOH ang pag-ambag sa gitna ng 75th Western Pacific Regional Committee noong Oktubre ng taong 2024. Sinabi ni Ordanes na bagamat mahalaga ang pagsusulong ng mga pandaigdigang inisiyatibo para sa kalusugan, dapat munang isalang-alang ng DOH ang kasalukuyang lagay ng pampublikong sistemang pangkalusugan sa Pilipinas. Ilan sa mga hamon ang kakulangan ng kapasidad ng mga pampublikong ospital, kakapusan ng healthcare personnel at ang limitadong supply ng libreng gamot. Ayon pa kay Ordanes, mahalagang malaman kung saan kukunin ang 10 million US dollar, anuman magiging epekto nito sa mga programa ng DOH at kung may sapat na legal na batayan para sa naturang pangako. Sa balita naman sa Ibayong Dagat,

Nagalunsada, naglunsad ng self-defense strike ang US military sa Kisa Island sa Iran habang tinatarget naman ng Iranian missile at drones ang installation ng Amerika sa Kuwait at Bahrain. Ayon sa Amerika, inilunsad nila ang self-defense attack bilang resulta ng aktibidad ng Iran sa rehiyon kabilang na ang pag-atake sa US 5th Fleet sa Bahrain at maging sa Kiss Island. Sa isang statement, sinabi ng US Central Command na dalawang ballistic missile ang pinaputokan ng Iran sa Kuwait ang pumalpak at hindi natamaan ang target nito, habang tatlong missile ang pinakawalan patungo naman sa Bahrain na naharang naman ng US at ng Bahrain forces. Kinumpirma din ng US na na-intercept nila ang tatlong drone na pinakawalan ng Iran patungo sa civilian mariners sa rehiyon.

0: inaasahan na makakaapekto sa negatibong o magkakaroon ng negatibong epekto sa ekonomiya ng bansa ang kasalukuyang political crisis sa Senado. Ayon sa ilang mga ekonomista na dahil sa natigil na sesyon sa magkasunod na mga araw at kasalukuyang krisis sa liderato ng Senado, ay makakaapekto ito sa tiwala ng publiko at ng mga negosyante. Ilan din sa mga mahalaga sanang mga panukalang batas ang dapat na nabigyan ng panahon ang hindi na talakay kabilang rito ang Magna Carta of Barangay Health Workers Anti-Hospital Detention Bill at ilang pang mga mahalagang usapin. Sa balita sa larangan naman ng sports. Huling nagkampiyon sa NBA ang New York Knicks noong 1973 para sa kanilang ikalawang corona. Ang ikatlong titulo na target na ng Knicks sa pagsagupa sa Spurs sa Game 1 ang kanilang Best of 7 championship series. Sumalakay ang New York sa isang 11-game playoff winning streak para pagharian ang Eastern Conference. Muli namang aasahan ng San Antonio si 7-foot-4 star center Victor Wembanyama na kilalang MVP ng Western Conference sa Final Series kontra sa Oklahoma City Thunder. Punteriya ng San Antonio ang ika-anim na NBA championship matapos noong 2014. Determinado naman si Wembanyama na matulungan ang San Antonio na muling magkampiyon matapos noong 1999, 2003, 2005, 2007 at 2014. At sumanyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing nga balita itinampok ngayong umaga po ng Thursday 4 sa buwan ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Happy birthday sa aming Yaki President. Walang iba kundi si Mommy Joy. Siya ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong araw na ito. Kasama sina Erwin Umadhay at Ren Sumalinog mula sa 87.7 Joy FM Pangil Bay. Ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, 105.7 Joy FM.
2: We are back!
3: Back to the hits.
1: Joy FM.
4: Buntag na Joy!
5: Buntag na Joy!

0: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Sibaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakuling, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kay Mito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy! Joy
4: FM! Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka. Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental,